0: Katuwang ta sa pagpaabot ng mga detalyadong impormasyon. Yan po ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung kamo nang ipuhan, mga manoy imanahi. Nin Medical Oxygen. Igwa po dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Nagpaparefill man po dyan. Kung igwa ka na ninyo sa diring tangke, di magparefill ka na lang po dyan. Pero kung muya mo ning brand new tabi, ah, bagong-bago na Medical Oxygen, pwede man dyan. Aside sa Medical Oxygen, nagpapabakal man po dyan ni Industrial Oxygen, Acetylene, Liquefied Petroleum Gas o LPG, nagdi-deliver man po sinda sa mga harong-harong within the city proper. Buda, igwa ning host, igwa po dyan ni Regulator. Yan. Pasiguro ka mo hakan mga regulator nindo sa sendo mga harong. Ngani likay kita sa kasulo. Kaya kung mabakal man sa nakamuning regulator, host para sa sendo mga LPG, isabay na nindo sa pag-order dyan tabi ning liquefied petroleum gas sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
1: Hala, tira!
0: Yaw niyan tabi sa Porocono kan Barangay Bonbon, Tabaco City. Kailera lang tabi yan kan Bulwagan ng Katarungan. Kung hali ka tabi sa sentro kan Tabaco, pasiring ka sa Siga, sa orinutan sa nang detayang kan Bulwagan ng Katarungan. Kung hali ka naman, hiring ka digdi sa Bulwagan bago mag-abot sa Bulwagan ng
1: Katarungan.
0: Yeah. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Fernandez. Sanapo nindo ang account, Elena Fernandez.
1: Hala, tira!
0: Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
1: Hala, tira!
0: Kung kamo iba isin graba sa pagpapag-ibukan sa doang mansyon, dahil namang parap kamo sa barato, budaping kamo nagpapag-ibukan sa imong mansyon. Jan order sa Balayo, Ordos kan San Antonio, Tabaco City, hanapon nindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand. Basta ba iba isin graba na barato, sa Balayo na kamo.
1: Hala, tira!
0: Katuwang taman ang Ronnie Bio Bar sa Basta Burak na pang regalo. Diyan ka mo sa Ronnie Bio Bar.
1: Hala, tira!
0: Morag dyan mag-ibon kay Money Bouquet, Chocolate Bouquet, Best Coffee Bouquet.
1: Hala, tira!
0: Basta lo, dyan maurag tabi magpag-i-
1: tira!
0: Yan ang pinakang maurag na regalo, Coffee Bouquet. Pag sinabi mong Best Coffee, kung naghapot ka mo, kung saan pwede magbakal, dyan si store kay Ma'am Yoli. Tambak dyan, buda kay si Rocky. Igo dyan dyan in blank, igo dyan in green. Igo dyan kan sa original na Best Coffee tabi. Nabakal na ka mo dyan, nindo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Nindo, nin Best Coffee Bouquet o Barsaga Flower Shop.
1: Hala.
0: Taharani, tabi sa Divino Dos.
1: Hala.
0: Dyan tabi sa Kampangan kan sa Ro na Meat Shop.
1: Hala.
0: Yan, ang primerong pwesto dyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop po yan. Huwag mahihiyang magtanong. Sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala. Tira.
0: Gon Raon. Phone.
1: Hala.
0: Aba, siyempre lang, ipahirahay na nindo sa pinakang maurag magirahay ning cellphone ra. Diyan nindo daraon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, ta maurag dyan magirahay ning cellphone. Pulido ang trabaho, barato ang serbisyo. Kamutabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Bakusa na cellphone, ang kayang hirahayon dyan. Laptop, printer, computer.
1: Hala.
0: MacBook, tablet, kaya dyan natirahon.
1: Hala. Tira.
0: Kung dahil na nanggad kayang hirahayon, nagpapautang na dyan.
1: Hala. Tira.
0: iPhone pati tabi ang pigpapautang dyan.
1: Hala. Tira.
0: Dara ka lang, kansa imong dokumento mo lang ang application na Skyro.
1: Hala.
0: Pwede ka nang mangutang dyan tabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala.
0: Ang sa iyang pwesto, Tomas Cavillis Street, Barangay Sanawan, Tabaco City, katahid po yan. Kan ka sa Ulej.
1: Hala. Tira.
0: Ampangan kan Chinoy, Fire Station.
1: Hala. Tira.
0: May saro pa sindang branch. Ang saro nindang branch tabi, mga tugang. Yaw dyan sa Kalaban man kan Siga Avenue, pasiring bagay dyan sa Simbahan ni San Juan. Yan sa ASY Building, kailera po kan 7-Eleven. May nakabugtak dyan na Switch.com Gadget Center.
1: Hala.
0: Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinya.
1: Hala.
0: Sa indang Facebook account.
1: Hala.
0: Sweet Cellphone and Computer Shop.
1: Hala. Tira.
0: I-follow and i-like nindo tabi yan. Among.
1: Hala. Tira.
0: Tangani na day ka na madipisilan, maghapot ka through online.
1: Hala.
0: Tira. Bago mo darahon tabi so sa imong gadget.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman ang mga minasunod na mga honorable. Digi po sa programang ini. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., Servicio as in pagriparo sa mga taga-Primer Distrito, de po nagkikibrada.

0: mantinido sustinido pon kay ito sangkod sa ngunyan, Sigaman Giraray. Salamat Board Member Carol, Board Member Vic Siga, Honorable City Councilor Riner, Burse Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner, Burse Tandaan. Riner, Burse Tandaan, Riner, Burse. Honorable Mayor Shi Capos Bilocan Bagong Malinaw. Happy sana sabi ni Mayor Shi. Honorable City Mayor Ray Bragay, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo. Alas 8:11 na po nin pag morning. Ano nang tama tabi? 11, pwedeng tayaan nini. Mabuelo lang kita, mga manoy, imanay. Sa pagbi, dagos sa kita ang kansatuya pong programa. Labo-labo na kita, tatiba ano labo-labuhon pa kaniba. Diyan sa nanguna ka mo, mabultada tulos kita.
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na, yun ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na ki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sinda ni mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
2: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tabaco City, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.

0: Alas 8.14 na tulos mga tugang, 8 po kan Hulyo. Hali na ang tabi ang bulan na.
1: Hala, tira!
0: Iluminado si Kuela, Marina Pagka Morning, Christian Masenas sa Uslaunon. Muya mo palan maging garo kongreso man ang Aleko, kada distrito na, i-party list na an. Kung iyan ang maray tabi Uslaunon, tangani na mas maging hawa ang satuyang Panguro Aldao. Budak dahil na kita madidipisila. Kita na mismo digdi sa first district ang mamanihar kan sa tung kooperatiba. Mas magayon. Diyan bagalud sa Bacolo, dahil pa ako natutunawan. 90% kan residente illegal, pero dahil man kinarasuhan.

0: Yan, yan sana. Eh, yan ang dapat na asikasuhon kan alay ko.
1: Hala, tira.
0: Yan na magkadirisiplina kung totoo man iyan tabi loads. Rumdum ko kaya ang bakulod na yan. Dahil pa ko nahalunig di sa One Radio. Adi, panahon pa iyan kang alay ko na ba ya ito? Iyo alay ko na. Binurukod baga dyan mga katindugon sa mga ay dai pa alay ko. Kunyan pa ito. Apek pa ito.
1: Tira.
0: Apek. Binurukod dyan sa mga garo na baga dyan sa riot kang nakalis na mga taon mga tugang. So apek na nagpa-disconnect. Grabe dyan mga tugang tabi ang illegal connection. Binurukod ka ito dyan sa mga taga apek. Garuma sa ng pelikula dyan so kunyan, incidente kan mga panahon.
1: Hala, tira.
0: Salamat tabi dyan na Abrera Cristiano nakatutok sa tirador. Sulayka Lods, bako Sulweka, una ko, Sulayka pala, Sulayka Lopez, OBP Chief, na contempt sa Senado. Nalingon ko na garing sa history kay Ann Lods. Kay aram ni dumi nagruluwas na uring-huding na ano yan, super love yan. Si Sulayka. Super love yan uslaonon, ano? Richelle, Belen, Canela, gagawin ang lahat para sa imong super love. Baga na yun. Maray na aga po si Red. Shout out po digdi sa taga Panarayon, Bacacay, Tabi. Good morning sa mga taga Bacacay, Almay. Idena Perez, good morning. Maricel Binyas, good morning po. Pa-shout out po sa Binyas family. Digdi po sa Pawa Tabaco. And as well, a family sa Bunbun. Maray na pagkaagala, Tabi, kay Cha Lolita Calya. Cha Lolita Calya, good morning. Adele Basmayor, good morning. Jason Navarro, Valesa, maray na aga. Antonio Camaya, good morning. Kay Risa Kino Beloso, maray na pagka morning. Alas 8:17 na po, din pagkaaga. Sa Satuyag, mga Orosan Sudma, may mga estudyante, mga tugang, nakasabay sa na-aksidente sa sarong tricycle. Pasiring dyan sa Tabaco National High School, nagbukang-bukang mga katindugon sa tricycle. Maray sa nata, dahil managrabe. Dyan mismo sa may hampangan mga katindugon kan Siga Hospital, nangyari su aksidente su udma. So tricycle na kulor puti, may lunad na anum na pasahero. Mga tugang, may napa-comment na mga kababayan kita. Anong nangyari ini kan alas 6 nin aga amayon. O aksidente sa tangod kan Siga Memorial Hospital. Sarong tricycle nagbaralintok, lunad ang anum na estudyante kan Tabaco National High School. Kaso bagong alas 6 nin aga, July 7, 2026. Kasood ma ini mga tugang. Yeah. Kasood ma ini. Napaano daw ta? Buminalintok ining tricycle na ini. Maswerte ta daiman ki daiki na grabing pasahero sa aksidente ini. Kundi naging agaw atensyon mga tugang sa mga netizens, sobrado da aso pasahero, overload, dapat 5 sana alaka mo dyan. Ne, nariparo lugod, sobra susakay nindo, mahal na nga yan pretty sir Ed, surusuan pa. Dahil na nga ni ngaya.
1: Hala.
0: Dahil na nga nga nagbababaan plete sa mga estudyante. Sinuruso pag ginin. Sa bagay, saralit man paano ta mga high school. Kasi ang anom.
1: Hala. Tira.
0: Kasi ang anom. Kundi ano roron, bako man sa pasaralitan, bako man sa padarakulaan, dapat 5 sana. Bakon?
1: Hala. Tira.
0: Tama ko, 5 sana ang pasahero dapat. Tulo sa laog, 2 sa luwas. Buda sa rosa nariripa rin do. Maski ako, riparo ko ini oral daw, mga katindugon, tigri sa sentro kan Tabaco, lalong-lalo na kung urulianan mga estudyante. So, mga tricycle, baka nang paburukod maski warang pasahero. Iyon na inisip yung sasabi ko.
1: Tira!
0: Mga tuga, halangkaw ang rate na tinao kan LGU sa mga para tricycle. Kaya maski na yung pasahero, pakababa kan pasahero, hali dyan sa Tabaco High, bultada naman tulos mga makaskason. Paday man lugi sa biyahe.
1: Hala, tira.
0: Maski na yung pasahero, paburukod pa bultada. taga-Gasino man ang distansya, hali dyan sa Tabaco ay, pasisirin din sa sentro kang Tabaco, bibaba. Kaya talagang, dahil maliligay yan, napag rush hour, posibleng may magbaralintok mga katindugon na tricycle. O arog kayo ni, baka mag-iskusar na naman kayo ni mga katindugon tabi. Mag-iskusar na naman kayo ni an, mga enforcers ta na magpaparabantay kan mga tricycle na overload. Taigwa na kinangyaring aksidente. At kung dahil man kina-aksidente, dahil man kinagbabantay, ano? Yan, kagayunan sa Pilipinas.
1: Hala, tira!
0: Ahalat ko na naigwa kimangyari, antes magatugang, pagpapara-istriktuhan. O, yan, mga naghahanap buhay sa kalsada. Alaton tango na kaigwa kimay na-aksidente.
1: Hala, tira!
0: Ang kagayunan manigdi sa mahal kong Philippines. O, sudma ito nangyari, mga katindugon tabi. Oh, mga pasado alas 6 nin pagkaaga, maraisa na tayo sa may hampangan kang ospital. Kasi ribut baga, maski sa mga yaon sa kunyan kan ospital, nagpakaluwas. Tangan isa na magtaonin, tabang duman sa mga estudyante. Iyo po, kaya pinakang murag, nagiribuhon mga katindugon, ha? Higpita naman otro kan mga enforcers ta.
1: Hala,
0: bantay naman. Kang inot may nagbabantay digdi sa may harani sa LCC. May nagbabantay diyan ng mga enforcers ngunyan dai na. O digdi baga sa may kunyan. Pod kay ini overpass kan LCC. O dati nga ni may nagsisita diyan, may enforcer diyan na nagsisita kan mga double parking. Ngunyan na wara na naman so nagsita diyan kan double parking. Agar kulog kinto lakman ano abot-abot.
1: Tira.
0: Abot-abot man ang sa indang kunyan, serbisyo. Ay, kay ma'am na Brito, Mamalo. Anong maray kay ni Mamalo?
1: Hala,
2: tira.
0: Higpitan ng maray. Kung ako anyaon dyan sa kunyan, sa public safety office, arugo nindo su pigigibo baganigo sa Metro Manila. Ito, siya mismo, as a team leader, siya mismo mga katindugot ang nagsasabay sa mga law enforcers nga ni ipautob ang tamang regulasyon sa paggamit kang tinampo. Maurag itong lalaking ito. Iling nindo sigo. Arog dapat kayo ito ang tamang kunyan, inihong paghatod ng serbisyo publiko. Ahiling nindo sigo kung minatira. Nakabidyo papate. Tanganing daindulagan, may ebidensya kamong kapot. Basta tamaan sa indong pinagigibo, ang tao, masaludo, masuporta sa indo. Di ba? Kung iyan magigibo digdi sa Tabaco City, ay, magiging maginhawa kita digdi sa siyudad ng Tabaco, mga tuga. Kung oral daw iyan gigibohon kan mga law enforcers tabi, makakaimposar kita. Makakapagkunyan kita sa tao na digdi sa siyudad ng Tabaco, mahigot na pinag-iimplementar ang tamang pagdidisiplina sa mga kababayan ta. Oral daw, dapat gibuhon kan mga enforcers ang bagay na yun. Bakusan na kang pagmando sa traffic, bakusan ang pagpasiwik dyan kang kunyan, kang gubot kang traffic. Kung ako, daon dapat yan. Tangani na magkadisiplina, mga tugang, ang mga kababayan sa disiplina. Bako man nga ni po ruta patagang tricycle naan, natapo ta nagbabiyahian dyan, sabi ni Nancy Buelya. Ayun na, tasensya na ang ruta. Dahil siya na pwede maghatod kan, alimbawa, ang estudyante ko, hali duman sa sarong lugar na ito, dahil ko pwede ngayatod sa estudyante ko. Awal, Nancy.
1: Hala,
2: tira.
0: Oh, inalilugod ni Nancy so comment niya.
1: Hala,
2: tira.
0: Mabantay sa may ilsa ba sa estudyante sa may Tabaco College, babakla yun, pasaot, yan. Yan na pingsabi mo, day ma, bako manggay dyan sa may Tabaco College, sa harayo na college.
1: Hala,
2: tira.
0: Actually, day na nakakababa duman sa puro-puro karil si Ante, tayo si Ribot na subaga tricycle driver na ipababaonan sa indang estudyante, nga ni makabul duman sa kunyan sa Tabaco, ay. Ha? Naman kinagpa naman kinagdiswi ito. Ano ka nang ugalit ng mga Pinoy? Igwa sa tuya kinagbabantay. Igwa sa tuya pita. Tanadidisiplina kita. Kung wara kinagsisita, builo man kita, parabuot man kita kan buhay tadi. Yan, ano galing dahin data?
1: Hala, tira.
0: Kunan lambang saro sa satuya ko, tana. Ano

0: maski wara ki nagsisita, wara ka nagbabanta, kung ang hangganan kan paghatod kan pansangganan, ka nag, ano apod nga ni kaanong slow down, nagka-cut, tama ba ya? Cutting of trip? Yugod mo nga i-English mo nga yan, sir. E-bike ordinance nga ni. E-bike ordinance nga ni, dahil na-implementar, yun manggiraray sa mainline, iagihan sa reinforcer. Totoo yan. Ha? Totoo yan, uslao noon. Minsan, dahil nasan ako nagpapara girong mga katindugon. Nahihiling ko digdi sa tabako.
1: Hala, tira.
0: Isipan hindi niya. May mahiling ka mo, tricycle, na naka-private mga tugang, pero may mga pagkanurig. Nakakaagian, mga katindugon yan sa Siga Avenue, sa mainline. Samantalang privado kang tricycle, mga katindugon, dahil ka pwedeng mag-agi dyan, private ka. Nalilibong ako, patsuno doon. O para deliver kang tubig, iyo pa, nakakaagi. Highway, kaagi dyan, nakalusot.
1: Tira.
0: Mga katindugon, ha? Kung bawal ko ta, bawal. Dahil pagpagihon. Kasi anong panagkaiba? Wala mang kipinagkaiba. So tricycle na private, dapat nga ni mas pabawalon itong may daradara kan tubig o kaya may daradara kan buno o naurig. Kasi itong tricycle na ginagamit tinda para makaagi dyan, ginagamit tinda sa sendang pangkabuhayan. Wala itong pinagkaiba sa mga tire. Panghanap buhay, di ba?
1: Hala, tira.
0: Oh, pero pinapalusot dyan. Dyan ako nalilibong kan lula. Kung anong klaseng ordinansa, igwa kita digdi sa syudad.
1: Hala, tira.
0: Iyan mga tugan. Ibugtak nindo ako dyan ba yung head can traffic enforcer? Ako kan mother ako dyan. Sige na. Aro niyan, si Go. Anong sa first name ni Go? Sa Manila, sa MMDA. Maurag ito. Isakyada ka ito ni Go, mga katindugon. Gabos na mga nakabalandra sa gilid kan tinampo. Dawa si Isaya ni mga tugan. Dakop kun dakop. Yan ang dapat nagibuhon. Kasi kung oral daw na ginigibuan kan mga enforcers, matatak sa isipan niya to. Grabe ka higpitig day. Bawal ka dyan magparabarag-barag. Dyan. Di ba? Malaog na tulong sa isipan. Kita digdi sa tabako. Ito. Maurag man inisius law. Gabriel Go. Yan. Nako amo nang gan. Si Gabriel Go, mga katindugon kan MDA sa Manila. Siya mismo. Bilang team leader kan sa Indapong, kunyan, inihong sa MMDA. Siya mismo, mga katindugon, ang nag-iiba. Duman sa mga enforcers tabi. Sa pag-apprehend. Kan mga may salto sa paggamit po kan tinampo. Kung arog man ang kani si Senangani, oy, Public Safety Office, siya man po ang manginot yan. Dating polis, oy, may ba siya kay mga 30 kagugong sige sa sentro? Parilimpihan yun eh. Malilinigan. Itong supandakot na walang kinikilingan, walang sinisino. Kahit paralay ka ng mga politiko na niyaong ka dyan, nakabalandras po, ekis ka dyan, tabawal dyan. Ipinapot. Oh, tapos pit ng mga katindugon sa overload capacity. Saan pasahero? Kung anom, di anom. Warog ka ito. May nagbukang-bukang dyan sa may Tabaco National High School. Ay dyan sa may Siga Abi. Tama. Dyan sa may Kampangan Mitang. Bulawag kang try. Kagang aranin. Sobra na nga niya. Sobra pa. Tapan.
1: Hala. Tira.
0: Dali kan magita. Ay kan sa social media. Uyo yan. Sad lamang. Para kinangyaring aksidente. Magpo na naman sa ang mga intasyudad ng Tabaco. Ano mamala? Ito dyan sa kunyan, public. Morning, sir. Nagiling sa Brazil. Nag-ano ka dyan sa Brazil, Rubio? Manini si Roberto Manievo na sa Brazil. Kana nagkukunyan, dyan kana na sa Brazil. Mariel Buelya, book out sa Matalipni, sa Bukay Family, Arsiga Family, Richelle Dabinalia. Ano na surol ba kan provisionary fare increase? Day pa expired? Day naman baga pigihiro sa provisionary fare increase? Kan LGU? Day naman nagirong-girong mga tuga. Good morning, sir. Manawagan mo po ako kung si isa'y man po nakahiling kang sakayan kan

0: Agom, digdi sa Purok 7, pati Manawara, Kasubagong Aga, Kulig Itom at ano ini sa Cali Green. Ano ini sa Kayan Pandagat ini tabi. Pakipakunya, pakipablatter mo tabi, lalong-lalo na sa PNP. Ano? Buda dapat kini may kasabay na picture tabi, madam. Para madali ma-identify tabi ang sa imong pangapudan, ni posta sa social media. Iya tabi, pakikunyan, pakikumpleto kang detalye. Ano ni motorized bang ka? Anong laba ka ini? Iya tabi, speaking kan PSO, abot-abot man ang pagrunda kan mga squatter, lalo na dyan sa may Royal, dahil na baga nahali mga paratindag kang fruits. Oh. Uy, kunyan, kamuda dyan sa market, abot-abot man databi sa inyong pagsita sa mga squatter, oral dawon daan nindo. Dato, oral dawon daan nindo dato. Iyo, dapat lang, kasi may sweldo man sinda, oral daw man ang sweldo ninda bakon. Oral dawon man nindo ang pagsita. Dahil ka mo magsawa, sita sana ka mo ni sita. Kasi trabaho nindo yan. Alas 8.33 mga tugan.
1: Hala, tira!
0: Kay Arnel na Silisyal Maricho, good morning. Ang fake news ito, subarit ako kay Kyrie. At anahiling ko, nagluwas sa sakuya kayang kunyan. Pigsusundan na sabi si Kyrie Irving uto na pig trade na kang Dallas. At naghahanap girare ako ni kunya ni detalye kay ito slaw. Dahil na nangad akong nako, anadali ako dumaan. Malod sa, na sobrang buot ni Yor. Sabi ko nga ni, dit na isog sa pag-implementar kang ordinansa. Galaw-galaw Yor. Kayo ano, nasobrahan naman gayon na buot ang alkalde kan siyudad.
1: Hala, tira!
0: Kaypuhan palan, isug-isugan, ano? Huwag taga-isug-isug ka man dayor. Bako puro buot sa nadatabi.
2: Hanap buhay ang sa
0: in- may birthday palan ngunya ni kunyan. Ni Konsihal Engineer Noel Bunaobra. Cons, maligayang-maligayang happy birthday sabi sa imo, Cons. Pakantunin mo naman kami, Cons.
3: Happy birthday,
0: happy birthday, happy birthday, happy birthday, tabi si mo. Pakantunin mo naman kami. Buda sa kabos po na iguaning birthday, maligayang maligayang happy birthday. Sa pagbultada ta, balikantaan aleko ta si Gob, nagbago na kan sa iyang tono mga tugang tabi. Nagbago na kan tono. Dahil niya man dapig sabi na isa pribado mga tugang anale ko. Arnel Celestial, si Cholo po ini. Cholo, Marina Morning.
1: Hala, tira!
0: Eyo, so extreme man agad. Nasa bumbo na ito. Kundi dahil ko aram ko nag-ooperate pa. Dahil ko mampigapot ko nag-ooperate pa ito tabi. Garo magasarado? Dahil naman nag-ooperate.
1: Hala, tira!
0: Kaya dahil naman na commercial digdi sa sakuya. Alas 8.35 ha, mabultada kita mga tog.
1: Hala, tira!
4: One Radio. You're listening to One Radio.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-aaki mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata! Ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, bes? Bararato ang mga

0: bakal sa B2B Store Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko. Iguan pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan ka tricycle.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alas 8.39 na nin pagkaaga, digdingo na kita tabi mga tugang sa Super Typhoon Inday. Inuton ko nguna naman ini, ano, sa mga late tuners, kakabukas pa lang kansend ng mga radyo. Ang Super Typhoon na si Inday tabi mga tugang, nakalaog na po sa Linderos kan Pilipinas. Gusto nang sabihon, yaw na tabi ini sa Philippine Area of Responsibility. Alas 2 nin magagahon kaso bago. Tabi mga tugang, kan makalaog sa Linderos kan Pilipinas, ilipong super typhoon, dakula ang langilang kay ni Huna Nindo habang nagrarani ni sa kadagaan kan Pilipinas. Pagkatugang kong namumutan. Ilingunta, an intensity outlook, track and intensity outlook kan pag-asa o kan bagyong ini, base po sa forecast kan pag-asa. Sabi di sa track and intensity outlook, it must be emphasized that heavy rainfall and severe winds may still be experienced in localities outside the landfall point of the forecast confidence zone. Dawa day po databi kita makalaog dyan sa forecast confidence zone kan bagyo, makaka-experience kita nin mga pag-uran. Sabi pa po kan pag-asa, ang pigaagihan kan bagyo pwede pa databi magkibrada within the limit of the forecast confidence cone. Si Inday, naglaog sa Philippine Area of Responsibility, sabi naghihiro, generalmente, westward, pa-west pati at dalagan, sa laog nin masunod na 24 oras, ini po magkibrada kan sa iyang direksyon, ma-north, westward, mantang siya tabi niyaon sa Philippine Sea, asin marani sa extreme northern Luzon sa Biyernes, Hulyo 10. Bago siya tabi magpasiring duman sa southern islands kan Japan, asin sa kadagatan kan north of Taiwan. Maluwas sa par, inipong bagyo super typhoon na si Inday, July 11, asin malanfall mga tugang sa eastern coast kan mainland China sa sabi digdi si Inday na mantener ang kusog bilang sarong super typhoon. Pero maluya ang kusog kaini asin magiginasa ng typhoon category sa agang hapon o kaya banggi. Asin dagos sa pwining maluya. Pero magtitinir da tabi siyang bilang typhoon category throughout the remaining forecast period. Ang lokasyon asin ang mata, sentro kan bagyo, na si Super Inday. Ay, day buhon nga sir na Super Inday. Ilagan mo nin typhoon. Taba ano? Ibang Inday na ngayon ang isipon kanta.

Awo. Super Typhoon Inday was estimated based on all available data at 1,405. Yeah, 1,405 kilometers east of northern Luzon. 16.8 degrees north, 134.9 degrees east. Sa presente, nagiro siya westward, mga tugang. Westward ang sa iyang movement. 25 kilometers per hour tabi ang sa iyang dalagan. Ang kusog kay ningon niyan, 185 kilometers per hour, hanoy sa sentro ang Gastines o ang paburubugsong Paros. Androdang Cruz, mga tugang, 230 kilometro ang kada oras. At siya na alas 12 pagkahapon, initabi na sa 1,185 kilometer east ka northern Luzon, nagrarani. Pag July 9, aldaw po ding Huwebes. Huwebes tabi iyan in magumagahon, alas 12 magumagahon sa Huwebes. Nasa 960 kilometer east ka northern Luzon. Pag alas 12 din hapon sa Huwebes, iyan tabi na sa 805 kilometer east kan extreme northern Luzon. Pero niya tabi pagatugan sa Biyernes, alas 12 din magagahon sa Biyernes, buda alas 12 din pagkahapon sa Biyernes, mga katindugon, yaon sa 450 kilometer east, northeast kan Itbayat Batanes. Pag July 12, alas 12 din maagahon tabi, ini nasa luwas na kang FAR. Nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility sa Domingo. 810 km north, northwest, kan extreme northern Luzon. Pero pag pitsaon singaning, alas 12 maagahon, raniyon pa mga katindugon ini sa may party kan Itbayat Batanes. 420 km tabi. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 nakabandera ngunyan sa mga minasunod na lugar sa Luzon. Batanes, Cagayan, kasabay po ang Babuyan Islands, northern as in central portion kan Isabela. Apayao, eastern portion kan Kalinga, northern portion kan Aurora. Northern as in central portions kan Catanduanes. Uni, ang signal number 1 sa mga nyaon dyan sa Catanduanes. Signal number 1 po ang Pandan, Karamuran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Kigmuto, Baras, San Miguel. San Miguel, Catanduanes tabi. Yeah. Yan po mga katindugon ang update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang langilang medyo durdakula. Medyo durdakula ang langilang kan bagyong ini. Kaya day tabi maging kampante na may posibilidad na sa pagkadakula kan langilang kan bagyo mga tugang, maka-experience kita ni mga pag-uran. Kaya pasiguro tabi kamonin pamandong. Ngunyan asin sa mga masunod na aldaw o sagkod mga tugang sa Domingo. Do Domingo pa maluwas. Ko kaya pitsa o chungunyan sa aga, sagkod sa Biyernes mga katindugod asin sa Sabado. Laumanta na. Baad marapit kita kan oraan. Tapapakusugon kan bagyong ini pati siya bagat mga tugang tabi. Sa norte, muyagihan ni Inday, tagrabi ang dagit kaan kay BBM. Iyon ang gan. Ipundo ng impeachment, sabi nga ni presiding judge sa Chiefs, 16 ang kaipuan, sayang lang kang oras. Iyo tabi, sayang kang oras. Sabi ni Oslao nun, ako, dahi ko ipapundo mga tugang, dawa pa sabi yun na dahi makakuha ng 16 na boto. Padagos ang impeachment, para maraman kang tao, mga tugang, kung paano ginastos, iyo man sanay, kung kanginot papigpaliwanag nga ni Vice President Sara Duterte kung paano niya ginastos. So, 600 million, more or less, sobra na 600 million pesos mga katindugo na budget niya kaito sa Office of the Vice President. Itong confidential funds, yugon mo, 11 días, rimatihon mo sa nasa milyones de pesos na kantinaan. Pinano mo, sabihin mo pang confidential funds yan, porque confidential funds, kaya mo nang gastuson ang pirak sa laugsa na kinon si Diaz? Million-million na pirak? Kaya importante ang kunya na ini, ang impeachment trial. Kaya magburuto ang mga senador na yan na ma-impeach mga si Vice President Sara Duterte. Karapa!

0: panme bilang mga botante na maraman kung paano nyo ginamit sa pera. Wow!
1: Hala!
0: Diba? Karapatan ta. Tangani na pagburutuhan, eh magkapag-isip-isip na tayo. Kung dapat ba nating iboto o hindi.
1: Hala! Tira!
0: Alas 8:47 na nin pagkaaga mga tugang. Uni kita, digdi sa albay kita, balik kita. Sa pagsasa pribado, tan albay electric cooperative, tan nagkambyada na si Gob Noel. May mga nababasa akong bareta. Magin si Sir Wally, kan Provincial Information Office mga katindugo, nagpahayag. O kaya nag-post duman sa iyang social media account na sinasabi na dahil manda po, pigtaram ni Gob, na dai na isa pribado dai niya pigsabi na isa sa pribado mga katindugo, dai niya pigsabi na isa sa pribado mga katindugo.

0: saka kunyan inihong hururon. O ning nga ni suutang di na pinagurunan kanakali sa September 9 billion. Ayugon mo ha, o ni ha. Ini po posted sa sarupong online site, local online site. Kad ma-interview mga tugang si Governor Noel Rosal. Pigaklaro kay ni Rosal clarified that Meralco's interest in taking over Aleco is still a proposal and was only part of the discussion during the recent meeting with Albay 1st District Representative Crisel Agman, 2nd District Representative Caloy Loria, and 3rd District Representative Adrian Salceda. He said Meralco, which operates in Manila and other cities, has offered to privatize Aleco and settle its nearly 9 billion debt. However, Rosal stressed that the final decision rests with Aleco's member consumers. Ini po nabareta na ni Ginibo nagluwas September 11, 2025. Kan last year. But sabihon, mga tugang, September pa sa na pinagpaplanuhan na ninda ang paglalaog sa pribado. Ngunit nagkambyada, mga tugang, malinaw ang aking pahayag. Wala privatization sa Aleco dahil ako mismo ang nanguna para mabawi sa APEC ang Aleco noong 2012. Anong 2022? Ayan ang pahayag, bagong pahayag mga katindugon ni Governor Noel Rosal. Matapos magrulawasan sa social media mga katindugon ang mga negatibong pahayag na habusin na kontra sinda sa pagsasapribado. Kambyada si Gov. Delikado ngayon kita. Tibaan ngayon. Otro election ngayon. Bayaan na ngayon kung ang mga nagsuporta sa kuya. Iklan kambyada. Ang problema ta, sabi ni Gov duman sa sayang ulat sa bayan. Ano ngayon mo yan, Indo? Fried chicken ngayon o fried egg? Mga manoy. Mga manoy ngayon ay malay. Sabi ni Gov duman sa sayang ulat sa bayan. Marami ngayon akong nababasa sa social media. Ako ngayon, kan palpak kayang serbisyo kang Aleco. Tandaan ngayon nindo mga manay. Bakusan na ngayon ako. Gabos ngayon kita mga manay. Nagdesisyon kayo ito. Ay, ling na nindoan. Bakusisyon, gabos ka mo. Kaya kung ano ang palpak ng serbisyo ko niyan kan Aleco, bakumansa na sigo, gabos ka mo. Bako na man ako nakadesisyon na bako man ako member consumer, bako man ako mga katindugon kunyan, inihong restradong member consumer kan Aleco.
1: Hala, tira!
0: ngunyan, nagkambyada na mga tugan. Ayan. Huni po si Primong Aleco Board President Cesar T. Bordeos nagtaram. Ako nga, aminado ko sa buhay ko na kunda ay ngayon su 1.2 billion pesos na pig-infuse na budget ka national government through the effort ngayon ka na Kubicol. Maski ako ngayon, butasan mi na ngayon alay kong ini, tauta na ngayon sa privado, tada na ngayon padawanan. No.
1: Hala, tira!
0: Kundi ngayon, igwanin 1.2 billion pesos para sa total rehabilitation. Ipadagos ta ngayon ini. Sabi mga tugang kan presidente kan inihong Aleco Board President na si Primong Cesar T. Bordeos Jr. Nakakuha ka ngayon primuhon sa Aleco. May primuhon pala na ko dyan.
1: Hala, tira!
0: Sa Aleco mga tugang. Iyon na ini mga katindugon. Pero titawanan ka muna yung plaso ni Gob Noel. Duwang bulan, pagkatapos kan duwang bulan, asahan ta, lauman ta, kung ito po masusunod, magkakaigwa po talaga ki piga po the special agma sa mga masunod pong bulan. Ngayon nag-agma ka mong July, tatatawan ang kamunin duwang bulan, baka September. Sibling, magkaigwa na mga tugang nin special agma. September din, kan may pabareta nin na nagmimiriting meeting na sinda with September 2025, last year. Kan pinag maski si Kangkong Caloy Loria pigbalang ibog niya nagmiriting meeting na kami with
1: hala tira
0: di kun nagkabyada Mahiling ta naman an sa mga gigibuhon na special agma. Agatugang kong namumuta. Adigdi po sa probinsya Canalbay. O, taod-taod ta ipadagos ta ini sa programang Tirador sa Uno, pang-udtong edisyon kang programa ta kabrut na kita sa oras. Ama, dumana sana. Salamat po kasi nung bagos na pagantabay. Ta, pagurunan ta, kung uyon ka mo mga katindugon sa Suwisyo na bagbara nga una sa District 1, 2, and 3 Cooperative. Gani mas lalo pong maging pulido ang pagpapadalagan kan kooperatiba digi po sa bahay. Sa Technical Department, katuwang tatabi sa pagatod kan mga barata, mga impormasyon, yon dyan si Sir Manny Almoguera. Talubo, tabako, masunod, tulos. Kasabay po si Ma'am Cecil Amoga. Ang tabay ka mo sa mas detalyado, komprensibong mga kapaki-pakinabang na mga impormasyon tayo. Ako ini si Edbordeus Pulamang. Salamat sa mga viewers na live sa Facebook. An sa kuyang angog, minalagatak, digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Ligi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Hala! Tira!
2: Sa buong Langya.
3: Good bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget, na ito namin, nakuha sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pa mo, punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at amot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6988.

0: Well, marahay na aga kata Lubo at syempre excited, na excited kami. Kamusta ka na nga ba today? We are so excited sapagkat ngayong morning na ito ay sisimulan na natin ang ating Talubo Alls kung saan ay inyong mapakikinggan ang mga leksyon na ituturo ng ating mga Alls implementers. And this morning ay makakasama po natin si Mr. Jeric Bombales at siya po ang of course ano ALS implementer sa subject na English. And tingnan natin kung nariyan na siya sa screen at nariyan na tayo sa screen. So siyempre ito ay sa pamamagitan po nito ay maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na makapagtapos ng elementary, junior high and senior high. And welcome po natin na muli ang ating ALS implementer ngayong morning na ito, si Sir Jeric Bombales. Good morning, Sir Jeric.
1: Good morning po, ma'am. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Of course, allow me first to express my gratitude sa inyo po, Ma'am Ces, for giving us the platform. Kasi finally, meron ulit po tayong radio-based instruction, radio-based learning dito po sa SDO Tabaco City.
0: Wow, nako. Ako excited na excited dahil napapanahon ano, ang ating leksyon na ngayong morning na ito. Bagong lahat ay batiin muna natin si Nora Nero. Sabi niya, good morning po. At siya ba daw po ang nanalo nung isang aldaw? Oo. Kayo po ang nanalo sa ating Talubo quiz. At mamaya-maya, di ba ano, Sir Jeric, meron din tayong
1: meron
0: Talubo
1: din tayo
0: quiz.
1: And magpapamigay din tayo ng prizes sa ating mga tagapakinig na makakakuha ng correct answer.
0: Yes, so tatlo ang winners, yes, ano, 100 pesos each na load ang ating ipapamigay. Kaya lahat ng mga ALS students natin, kamusta na kayo? Ready na ba kayo? So, sir, batiin din natin, of course, si Ma'am V. And nariyan, ano, kasama yes. din natin. At maya-maya, siya ang magbibigay ng ating Talubo quiz. Hindi po ba, sir?
1: Yes, tama po yun, ma'am. And of course, binabati po din natin ang ating top management ng SDO Tabaco City. Of course, sa pamumuno po ng ating brilliant na SDS, yes. Ma'am Fatima D. Buen, together with our ASDS, Sir Alvin Rosare. And of course, our CAD Chief, Ma'am Juliet Burais, our SGOD Chief, Ma'am Arlene Lugo. Of course, our ALS focal person, si Sir Adonis Colyantes, na I know nakikinig sa atin ngayon. Our PSDSS, our EPSS, our EPSA, no? Si Sir Tirso and si Ma'am Irene. Mm-hmm. Nandito po sila, Ma'am. Last time,
0: yes,
1: to discuss the all about alternative learning
0: opo,
1: system.
0: Opo. Okay, sige po. So, wag na nating patagalin pa. Sabi ni Ma'am LV Capus Bonggala ay good morning po sa Indo, Ma'am and Sir. Sabi ni Leia Ava, good morning po, Ma'am Ces, Sir Jeric and Ma'am V. O baka mga kilala nyo, ining mga ini.
1: Yung si Ma'am Leia po yun.
0: Si Ma'am Leia.
1: TNHS, BPO.
0: Okay. Sige po. Okay, sige. Simulan na natin ang ating Talubo ALS this morning. Sandali lamang.
2: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo ALS. In partnership with the DepEd Schools Division Office of Tabaco and the Alternative Learning System, Tabaco City, hataw na asin maging progresibo sa Talubo ALS. Ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo ALS.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS, Talubo Tabako.

0: Okay, and dadako na tayo sa ating talubok quiz. So sa lahat po ng mga IELTS students natin ay mag-text na kayo o di kaya ay mag-comment sa ating comment section na present kayo ngayong morning na to. At bago ang lahat, syempre ay welcome natin si Ma'am Vilma Buendia. Siya po ang IELTS implementer din sa subject na English. Good morning, Ma'am V.
1: Good morning, Ma'am.
0: Nako. So, hintayin po natin, ano? At sila ay papacheck ng attendance. Gusto nilang sumali sa ating quiz.
1: Yes,
0: so,
1: po,
0: ilan po ang ating ibibigay na load, ma'am? Bali, ano, no? Apat na students daw, sabi ni Sir Jeric, ang mananalo. So, tigo 100 pesos na load.
1: Yes,
0: kaya,
1: ma'am.
0: Okay, bigyan natin sila ng time na signify na sila ay present at nakikinig. So, sa lahat po ng mga IELTS students natin ay kayo po ay sabi na present kayo at saan po kayong grade and saan po kayong ALSA center na naka-enroll. Ma'am, may question pala ako, Ma'am V. Pwede pa po bang mag-enroll ang mga listeners natin?
1: Yes po, Ma'am. Every day po is an enrollment day.
0: Yun, di ba? Kaya natin araw-araw na pine-play itong ating promo, ano? Ma'am, anong propaganda ang promo na? Katalong ko kay Sir Jeric. Mamaya. Okay. Ilang years na kayo, Ma'am V, na nagtuturo sa IELTS?
1: Bali po, galing pa po ako ng formal system.
0: Wow. Oo.
1: More than 10 years na din po.
0: Grabe. Bakit sa formal system or just a regular system, ilang years kayo, ma'am?
1: Bali, 11 years po sa formal.
0: Wow. So what made you decide to be an IELTS implementer, Ma'am V?
1: It made me decide to be an IELTS implementer nung dumating po yung K-12 po. Yes po.
0: So sa senior high or junior high kayo or elementary?
1: Sa elementary po.
0: Elementary.
1: Included na po yung junior high.
0: Oo. So, bakit kayo lumipat sa IELTS?
1: Lumipat po ako dito dahil nakikita ko talaga ang kagandahan ng IELTS kasi madali silang makakuha ng trabaho.
0: Oo, no?
1: Yes po.
0: Actually, yun yung pinaka goal, di ba? Sabi nga ni Sir Don, second chance learning. Ano? Nako, ang dami na. Oh, yan. Sige. Marami na silang sumagot na present daw sila. So,
1: yes,
0: mukhang yun.
1: Nakikita ko na yung mga learners ko. Nakita, present daw sila, ma'am.
0: Wow. Si Sir Jack. Sir Jeric, nakikita niyo yung learners niyo?
1: Yes,
0: wow. Okay.
1: From San Vicente, San Antonio, and Kinastilyuhan.
0: Okay. Pareho po kayo ni Sir Jeric na doon sa area na yon.
1: From East District si Sir G.
0: East District.
1: San Lorenzo. And Tagas.
0: Okay, sige po. Okay, so ready na kayo, mga students, sa ating quiz. So, ano po ba ang ating quiz today, Ma'am V? At papaano sasagutan na ng ating mga IELTS students ang ating quiz?
1: Okay, we have here the guided practice activity. You are going to listen to its example and identify the propaganda technique.
0: Mm-hmm. So, ito po, i-identify natin yung propaganda technique na ginamit sa isang advertisement or sa isang social media post.
1: Yes.
0: Tama. I-explain pa po ba nila bakit nila napili yung answer na yon or kahit hindi na?
1: Kung meron silang may sasagot, pwede rin pong i-accept natin. Ang importante, nakuha nila yung tama. Yes. Kung anong klase ng propaganda ang ginamit.
0: Okay, sige. Nako, excited na ako. So, ready na kayo mga students? Ready na kami ni Ma'am V. Okay, number one.
1: Okay, for number one, everyone is choosing this online course. Do not be left behind. What technique is used?
0: Okay, sige po. Nakuha niyo po. Ulitin natin na Ma'am V, ano po yung tanong?
1: Everyone is choosing this online course. Do not be left behind.
0: Oo. So, anong uri po ng technique itong
1: ginamit?
0: Okay. So, mga IELTS learners, narinig nyo po. Ulitin natin, ano, at saka naka-flash din siya, ano?
1: Yes.
0: Kung maganda rin po sa mga IELTS learners natin, mag-like din kayo ng aming page para makita nyo po, ano, kasi naka-flash din. And thank you, of course, kay Sir Jeric, ano, sa napakagandang PowerPoint na ito, no? Very clear, very concise.
1: Oh, please like and share po.
0: Okay, sige. So, may sagot na po kayo. So, ano ulit yung unang tanong, Ma'am V?
1: Okay, so everyone is choosing this online course. Do not be left behind.
0: Okay.
1: What technique is used?
0: Ano po yung technique na ginamit? So, naalala niyo po, ano, doon sa lesson ni
1: Sir G.
0: Oo, lesson ni Sir G kanina. Diba? So, iba-ibang mga propaganda techniques. Key. Mm-mm. So, si Nora, gift certificate po yung sa inyo. So, punta na lang po kayo dito sa stasyon. Ano? Key. Sige. So, para i-recap, ano? Ano nga ba itong ano nga ba muli, ano, itong mga propaganda na ini? So, may sumagot na? So, si Cristina Belchez Ortega. Wow! So, yung nanalo doon sa unang question ay si Cristina Belchez Ortega. Meron ding isa, si Gieza May Basbuena. Sabi niya ay bandwagon. Oo. This statement uses the bandwagon technique because it persuades people by claiming that everyone is choosing the course. Grabe! Paano yun? Kumpleto siya. Kayo na lang. Ang, kayo na lang po. Kung sino lang daw yung nauna. Oo. Okay. Sabi ni Wainay ay bandwagon na sabi ni Sidot, siguro para sa akin i-encourage yung tao for a good purpose. Sabi ni SSOB Jonas sa bandwagon. Naku, nakikinig talaga sila.
1: Yes.
0: At
1: po,
0: ang tamang sagot ay nakuha ni Cristina Belchez Ortega. So Cristina, bigay mo po yung iyong cellphone number, ano? Okay. Okay, number two.
1: Okay. Number two example. A famous athlete says, "This drink gives me energy drink competitions." I repeat,
0: mm-hmm.
1: A famous athlete says, "This drink gives me or gives him energy during competitions."
0: Wow. Parang si Alex Ayala.
1: So, okay, what technique is used?
0: So, anong technique ang ginamit, ano? Okay. Pag nanalo na po kayo, let's give chance to others.
1: Yes po.
0: Okay, sige po. Pero pag hindi pa kayo nanalo, pwedeng sumagot.
1: Go lang
0: po. Go lang nang go. So ulit, ulitin natin, ma'am. Sige po, go ahead.
1: Okay, the second example.
0: Mm-mm.
1: A famous athlete says, "This drink gives him energy drink, energy during competitions."
0: Mm-mm. Oo. At ang
1: tamang... Anong technique ang ginamit po?
0: Okay, tignan yes. natin. May sasagot pa po ba? Okay, sige. Ang tamang sagot, Kuya Manny, ay... Ma'am V, ano yes, po ang tamang sagot?
1: So, ang tamang sagot is testimonial.
0: Okay, at ang nauna ay si Mary Ann Buenconsejo Borcelis. Okay.
1: Paunahan lang po, ha?
0: Oo.
1: Okay. So, the message uses a famous person's experience to convince people.
0: Uh-oh.
1: Kaya nga naging testimonial siya.
0: Okay, maganda. I-explain natin bakit yun ang tamang sagot, ano?
1: Yes,
0: okay,
1: po.
0: Very good. Okay, number three question.
1: Okay, the third question. if you do not prepare today, you may regret it tomorrow.
0: Yeah. Okay. Sige po. Ulitin natin na Mamba V.
1: If you do not prepare today, you may regret it tomorrow.
0: Mm-hmm.
1: Oh. What technique is used?
0: Mm-hmm. Sige. Okay, sa pa ma'am. Baka nag-iisip sila.
1: Yes po.
0: Sige. So,
1: may sumagot na?
0: I wonder kung si Christina Belchez, same ka rin po ba ni Christina Belchez Ortega? Oo. So, clarify lang. Ano? Sige po. Same lang po ba kayo or different account lang ang ginamit nyo? Diba? Sige po. So, Christina, pakisagot po yung tanong ko. Ano? Sige. Same po ba kayo ni Christina Belchez Ortega? Sige po. No. Okay, sige. So, ang nanalo dito ay si Christina Belchez. Okay, sige po. And last, muli ano, paalala natin na please make sure na ipadala nyo po yung inyong cellphone numbers para mapadala namin yung load. Okay, sige po. And lastly,
1: so yung sagot natin is fear appeal.
0: Fear appeal.
1: Bakit sinabi natin fear appeal?
0: Mm-mm.
1: The message creates worry or fear to encourage action.
0: Okay, fear appeal. Naku, nakikinig talaga sila, Ma'am
1: yes
0: V
1: po.
0: And Sir Jeric. Okay.
1: Specified talaga nila.
0: No? Sige, and last question.
1: The last question, a successful nation begins with responsible citizens.
0: Mm.
1: Okay, what technique is used?
0: Mm-mm.
1: Habol-habol po.
0: Okay, sige po, ulitin natin na Miss V.
1: Yes po. A successful nation begins with responsible citizens.
0: Okay. Sige, isa pa po, Miss V. Nag-iisip-isip sila.
1: Yes po. Ulitin natin, a successful nation begins with responsible citizens.
0: Mm-hmm.
1: Anong technique ang ginamit?
0: Anong technique ang ginamit?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mukhang pinahirapan nyo itong huli. Sige. Okay, sagot lang. Okay.
1: Wala pang nakakakuha.
0: Mm-hmm. Oo, wala pa pong nakakakuha ng tamang sagot. So, ulitin natin, ano? Yung tanong, Miss V?
1: A successful nation begins with responsible citizens.
0: Mm-hmm. So, pwede niyong i-rewind, ano?
1: Okay.
0: Ano
1: clue
0: ba?
1: Clue dito, the statement uses positive words but does not give specific details.
0: Ay, nako, yes, galing. Oo, tama. O, diba? Sige, tingnan natin. So, ginagamit niya positive words.
1: Yes.
0: Pero walang specific na
1: detalye.
0: Oo. So, anong uri ng propaganda ba ini?
1: Sabi ni Ruby Benny, plain fox daw.
0: Oo.
1: Sabi ni Roxanne Bongko din, bandwagon.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Si Jisa May, appeal to fear.
0: Mm-hmm.
1: Si Silot Anthony naman, plain fox. Ano ba ang tamang sagot natin dito? Binigay ko na sa inyo yung clue. The statement uses positive words but does not give specific details.
0: Ayun! May nakakuha ng tamang sagot. Si Francis Barceliano. Glittering generalities.
1: Congrats, Francis.
0: Okay. Nako, maraming salamat. Ano? And meron po kayong gustong batiin or meron kayong gustong i-announce sa Miss G bago natin i-turn over ulit kay Sir Jeric para sa final thoughts po ninyo ngayong morning na to?
1: Yes, sa mga hindi pa po nakapagpalista sa alternative learning system, open pa po ang ating enrollment kasi every day is an enrollment. Punta lang po kayo sa inyong barangay council, sa barangay hall para po sa pagpapalista o pagpapatala ng inyong mga pangalan. Magdala lang po ng inyong birth certificate.
0: Mm-mm. Also, dito din po sa One Radio, meron din pong ALS form sa mga nagnanais na magpa-register dito and then i-forward na lang namin kina Sir Jeric, kina Ma'am V, no?
1: Yes.
0: Ang inyong registration.
1: Thank you so much, ma'am. Ang laking tulong talaga ng radio.
0: Ah, talaga po. Ay, nako, salamat naman sa Diyos. Okay, thank you, Ma'am V, and turn over natin kay Sir Jeric para sa final thoughts niya, ano? Ngayong morning na to. And thank you so much. Na-enjoy po namin. And next week, of course, ano, meron na naman tayong ALS implementer na makakasama. Okay. So, ano po ang final thoughts nyo sa ating lesson ngayong morning na to, sir?
2: So, muling nagbabalik, no? Magbibigay tayo, ma'am, ng assignment sa kanila.
0: Okay.
2: No, para i-check ng kanilang mga ALS teacher.
0: Apo.
2: No? Pag dating nila, pagpunta nila sa kanilang mga community learning center.
0: Yes.
2: No, pwede na lang screenshot kung nanonood sila ng live.
0: Uh-oh.
2: And pakinggan ng ating assignment.
0: Okay.
2: For today. So what they are going to do is maghahanap sila ng isang example ng informational text, no? Either from Facebook posts, from advertisement, posters, campaign materials, or public announcement. And what they are going to answer is number one question, what is the main message of the material?
0: Mm-mm.
2: Number two, what propaganda techniques is used? How does this technique influence the audience? And is the information complete and fair?
0: Okay.
2: Yun ang sasagutin nila sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga community learning centers.
0: Okay. Yun. So, pwede nilang i-screenshot or pwede
2: nila
0: rin yung basahin or panoorin ng replay. Ano, sir?
2: Replay nila.
0: Okay.
2: Alright, so dako tayo sa ating key takeaways.
0: Mm-mm.
2: So, our learners must be very observant.
0: Yes.
2: No? Maging observant sila, they should think critically, and they should verify information before believing or sharing it. Diba? Always remember that we should not believe. Huwag natin basta-basta paniwalaan kung ano yung mga nakikita, nababasa, or naririnig natin. No? As a responsible communicator, we analyze information. Kailangan ina-analyze natin ang lahat ng information. We check facts and make wise decision.
0: Okay.
2: Diba? So, to end our discussion about propaganda techniques, no, eto, knowledge empowers us, but critical thinking protect us. To our ALS learners, let us continue learning, questioning, and growing into

0: the Lubo Story for the Day with Pastor Mar.
1: Maraming taon na ang nakararaan, bumisita si Reina Victoria sa isang malaking pagawaan ng papel. At sa simula ay hindi siya kaagad na nagpakilala. Ipinasyal naman siya sa iba't ibang bahagi ng planta at ipinapaliwanag kung ano ang ginagawa doon. Ang isa sa kanilang pinuntahan ay tinatawag na si Lead ng mga basahan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang napakaraming bunto ng basahan na nakuha sa 4 na sulok ng kanyang nasasakupan. Paano ninyo ito nagagawang maputi para maging papel? Ang kanyang tanong sa lalaki na nagaguide sa kanya. Ganito naman ang naging sagot ng lalaki. Ah, meron po kaming kemikal na inilalagay upang maalis ang iba't ibang kulay, maging sa mga matitingkad na kulay na nakikita ninyo sa tela. At doon pa nga sa matitingkad na tela, nakakagawa ng pinakamahusay na bond paper. Nang matapos na ang tour, nagpakilala ang nasisiyahang Reina. Makaraan ang ilang linggo, tumanggap ang Reina ng napakagandang stationery. Sa isang sulok ng papel ay nakatitik o nakaprint ang kanyang pangalan at napapaligiran ng maliliit na mga bulaklak na lalong nagpaganda nito. Humanga siya sa kagandahan nito at isang sulat ang nakaipit dito galing sa lalaking nag-tour sa kanya. Ganito ang sinasabi sa liham. Tanggapin po sana ninyo ang sample ng aking ginagawa na magpapagunita sa inyo na bawat isa nito ay nanggaling sa maruming basahan tulad ng inyong nakita sa pagawaan. At sana ay magustuhan ito ng inyong kamahalan. Nais ko pong sabihin na marami ng aral ang nangusap sa akin sa pagawaang ito. Tulad halimbawa ng papel na ipinadala ko po sa inyo. Tinulungan ako nitong maunawaan kung paanong ang pinakamaruming basahan ay mapapaputi. Gayun din ang pinakamaruming kasalanan ay malilinis at mapapaputi ng Panginoong Hesus. At kung paanong tulad ng ipinadala ko sa inyo na inilagay ang inyong pangalan, gayun din po inilagay na ng Panginoon ang kanyang pangalan sa bawat isa. At tulad pa rin sa dating mga basahan na ngayon ay isa ng maputing papel at nasa palasyo, ganoon din naman ang dating makasalanan, isang araw ay pupunta sa kanyang kaharian. Nakasulat po sa Isaias Kabanatang 1, Talatang 18, Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kaibigan, ang ating Diyos ay Diyos na mapagpatawad, at siya ay palaging nakahandang magbigay sa atin ng panibagong pagkakataon. At kung ikaw ay napalayo sa Kanya, nais kong ipaalala na siya ay palaging naghihintay sa iyong pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po dahil ikaw nga ay palaging naghihintay at nakahanda na kami ay patawarin. Panginoon, sa sandali pong ito, lumalapit ako at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nais ko pong manumbalik sa iyo, kaya't humihingi po ako ng patawad sa mga kasalanan na aking nagawa. Salamat po sa iyong pagpapatawad at pagbibigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya at sa iyong dakilang katapatan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Okay, at tayo po ay dumako na ano sa ating pagtatapos, and syempre excited na excited ano tayo sa kinalabasan ng ating kauna-unahang lecture sa Talubo ALS. Thank you so much,
1: thank you,
0: Sir Jeric.
1: Grateful kami na nabigyan ulit ang ALS ng platform para po maipamahagi sa ating mga learners to radio ang kaalaman.
0: Oo, grabe. At ang gagaling nyo. Maraming salamat din kay Ma'am V. Thank you. And of course, sa lahat ng mga ALS teachers na naka-tune in, kamusta po? Sino po ba next week ang magiging teacher broadcaster? Meron na po
1: meron,
0: kayo.
1: Meron po. Dalawa din na ALS teacher.
0: Okay.
1: Ang itatakal naman po nila ay LS1 Communication Skills in Filipino.
0: In Filipino naman. Okay. Sige po. And may babatiin lamang ako from Bakakay. Hello din kay Cherry Carborja. And kay Ems. At sabi niya ay kasi merong listener din daw po ano na naka-tune in ano from Bakakay. Prati daw silang nakikinig. Si Ate Vilma Belgica Basmayor, may-ari po ng isang malaking tindahan sa Kabasan, Bakakay Albay. So maraming salamat po. Hanggang ngayon sumasagot pa rin sila, sir.
1: Ang dami. Nakakatuwa naman, ang dami talagang nagpa-participate.
0: Oo nga. Oo. Sige. So yung pong mga nanalo, siguro i-review natin ano yung mga nanalo. Si Cristina Belches Ortega, Mary Ann Borselli, si Cristina Belches at si Francis Barceliano. So please do not forget na isulat po ang inyong cellphone numbers para mapasahan namin kayo ng load. Okay. Sige po, may mga babatiin pa kayo, Sir Jeric.
1: Yun. Siguro we'll just take this time to encourage no propaganda technique na in-encourage natin ng ating mga learners na pa-connect talaga mo yung propaganda.
0: Okay, ang galing nyo, ha? Go ahead.
1: In-encourage natin ng ating mga kabataan, no? The out-of-school youth, the out-of-school adult na bumalik sa pag-aaral.
0: Yes.
1: Mag-enroll sa alternative learning system nang sa ganoon, matulungan sila, no? Magkaroon ng mga skills, trainings. Dahil ang ALS naman po ay nakafocus po ito, hindi lamang na sila ay makagraduate. Ito din po ay nagbibigay ng mga skills sa ating mga learners para magkaroon sila ng maging work ready sila, magkaroon sila ng trabaho.
0: Oo. And syempre kilala nyo ito, no? Si Sir Erwin Febre Ranoco.
1: Yes,
0: shout out po at nagdadangog daw po sa atin. And hello din kay Sir Jeric and Ma'am V, sabi ni Sir Erwin. Ayan. So sa inpo daw, magpapasa ng number dyan po sa One Radio, dito po sa ating live stream. Ano? Okay, well, umabot na tayo sa ating panandaliang paghihiwalay. Salamat again ano, sa mga matiyagang mga ALS implementers sa inyong pagtuturo ng makabuluhang impormasyon upang makamit namin ang ating mga pangarap. Sa muli, ako po si Cecil Amog.
1: At ako naman po si Teacher Jeric Bombales.
0: Salamat din of course kay Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. At kami po ay nagsasabing dito sa Talubo ALS, hindi segunda mano ang iyong pagkakatuto kung hindi second chance learning para matupad ang pangarap mo. Talubo Tabaco. Bye!

0: Salubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
1: sa CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.
5: Hala, gamutok ng labahan ko.
6: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron nang

0: Magandang umaga inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.7 Radio. Tindogo na. Kayo makinig dito. Patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kayo, tindogo na tayo.
1: We love music.

0: maga tabako magandang Bicolan diyan ang hindi tindog DJ dito kaya kayo ang dito 1.3 radio tindog na pag hindi kayo dito kutatayin ang radio ninyo tindyo.
1: Mana nagmula pa sa kidako aing walang kalupat ang Diyosa Diyosa simula na ang tindogula.
0: Maganda tabako umagandya. Ikaw na lang ang hindi yung DJ dito tindogona. Kaya makinig kayo dito sa 931 Radio tindogona. Pag hindi kayo kinig dito, patayin ko talaga. Patayin radio ninyo. Patayo.
1: Inalindogon.

0: sa One Radio. Picture yung na outfitan ko today. Sabi ni Sir Man, si Barbie. Chew. Ano kaya? Ano yan? Takoy ako sa polka dots. Ano? Anyway, Dugon. Welcome na po sa programang Tindugon na Radio Show. Doang, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy. Ang ngodoy ng ban. Si Pogatanin pagkagang inyakol, ano? Amay-amay ka nga para makadakol. Para maka, diba? Anyway. Unin na naman. Orumbasan portion. Ang satuyang barangay sa laki. Tindoka nga 1.3 News FM. Tindugo na, katindugon. Ibahan po siyempre si Os nga ngudoy ng bayan. Ang satuyan nga na hi. Sabihan sa Indoka nga Drive Max Adult. Tap tumatagal. Ay, tay mag-Drive Max Adult ka.
1: Nawawalan ng gana. Laging hindi pati maaaring epekto yan. Kapag no. Tuwing dahilan upang sanay para kay partner diet and exercise gawin Drive Max Kakat Ali Ginkgo Biloba Dabay.
2: Ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
3: ayan na
0: yun na nga ni
3: ang guy sa laka
0: yun na nga ni at nga hey, sa lakay, hatod tabi sa indo kang Best Cafe Gold, Herbal Coffee Mix, Cafe Green Herbal Coffee Mix. Best sexy ka na, healthy ka pa. Mababakan sa gabo sa mga branches, kakaman ang Cafe Green Indugon. Siyempre, abman sa indo kang manok ni Osang Fried Chicken House. Oh la la, kas, sa siram. Siram. Oh la la. Sa siram, sa manok. Sa gabos na mga nag-celebrate po akong birthdays today. Nem, batian na sa day-to-day. Pitang mo niyan sa One Radio, 91 FM. Buno, hanapan na po sa Muya and sa Muyang Pabe, 91.3 FM. O kuyang, hello? Sa gabos na mga nagbabirthday, July 1,006. Happy birthday, Sigma. Ay, lobat so, alam mo na ito, lobat so, salpon. Paano kita kainin maka maapudan? Charge

sa imo ang programang inihatod mong Leo Labo. Pa-uha, mapapabayo. Leo Laban, mga rin. Yon lang yung hospital, no? Ang sigatabi, kararaya sa naan kang Ziga Hospital, ang Leo Labandero. Igo man ki advantage sa mga reaon yun sa One Food Products Manufacturing. Cho Dim Food Products Manufacturing. Salamat din po sa generators. Mga mapaayos kong sa inyo mga or basta generator. Ah, Sir Jack, good morning. Ito day tabi. Sa satuyang barangay sa Lakay. Igo sang pop manok ni Osang. Sa may bagas ka pa. Para duwang winner today.

0: Eto, nagre-reply. Multitasking si Manay Osang niya. Dahil naglamaw ngunyan si ano, si, ano ni, si Oliver Saga. Dahil nagdangog sa manok na manok niya Osang. On radio, putugan ko na nakasubaybay man si Alien. Alien ba ka, oh, naka, Alien. Salve Moran, oh, happy 7th day, Mama Fe, Boral, hanggay bye-bye, Tiwi, birthday tabi sa imo, Manay, Lin ba man sa imo, bati po sa may birthday kong ako or aki, si Zaldi sa Porok Tres kang sa Lisiliduro, malilipot, albay, boy, love you daa, from Mama Nits, Bundokoy tabi, happy birthday man sa kuyang tugang na bunso, si ano, si Mark, Mark Burak, sige ta. Walang din mga greetings today. Lobat su, ano ta, su South Rickson. Madali lang ta. Ako na sa natabi ang maapod son. Lobat su South Rickson. Tiga apodan. Sige, sige. Okay, bati man tabi mga nagadangog yo. Si at Jeric Berakit. Hali sa family, no bera. Family. Ay, salamat po. Sige po, tabi ha. So, yan po mga... greetings mo nang unya. Sige, sige. Oh, sa hulaan mo ang kanta. Sige, sige. May 50 Gcash na naman po kita mga katindugon. Sa hulaan mo ang kanta. Oh, sa pinaka-primero tabi na mag- ay, ikan. Ki, ano, 50 pesos. Tabi. Congrats na kasood ma. Pero nabanggit ko na tabi kasood ma ha, na na-announce ko na tabi kasood. Abang, MU si ano, Julie Colomna, Alicia Kiera Verdeflo, at sa mga taga-Kumon, Malinaw, Albay. Makakoak mo. Mabako or Cavite. Haida sa Sine, buong Malinaw, Albay. Daroming. Happy birthday mo, Eskwela, si Sebastian Flor. Siri. Mino, good morning man tabi. Nakatuto ko niya seed. Okay na mga greetings na mga katindugon. Ready ka na ba sa ating name the tune?
1: People of the Philippines, sa Salakay na ilabas na ang mga radio at mo sa 91.3 new. Pag hindi las ang talagang hindi kayo manan. Pag hindi, papatayin ko ang mga radio ninyo. So good na. Barangay Salakay.
0: So good na nga guys Salakay. Happy today duha ha. Courtesy of Bombita Services. Ang winner tabi today naman osang fried chicken. At sa mga yaon dyan sa ano sa Fashion Lane. Good morning. Jet Bilgar, Joanne, paano damla? All you have to do is mag-follow ka sa FB account osang. Dapat naka-follow ka ta. Kundi katabi na. This, nakulon man ko ta. Kasuod ma. Pareho. Tama man. Pero po, kutig search ko sindi sa followers ko. Day po. So, pakihak. Sa qualify ka na. Yotabi. Shout out first today. Si Michael Biato. Si Rish Hira. So, Kyle Dominga Gopela. Ito, Marluna Bells. Binos and Mer. Alabar. Shout out sa Baklay. Ay, sabi Bernal Bars. Digit. Ready na ba kayo? Ding haloy na naka-follow. Chaba ni man sa Eldo. Oh, Mari. Masa. We bring fibers. Ye birds sa Atskos. And White Haven. Thank you. Sa ano? White Anahaw Haven mga kati. Sige para ano habang day pa nag-isalakay Erickson. Yan. Si Matugan. Sa pening barangay kung saan siya madara. Hasik ang to. Diba? Gaan nakakisarambilog naman. Ikaw ang pinaka-primerong nagdala. Ikaganta. Ikaduwang nagdalagan tabi ay kilumbag of so 5 kilos rice may 5 kilos idol darahon mo ang manok taal mamon amp paano ako dyan uun iyan tabi iyan kung taal mamon muna sa mga rayaon ano, sa 6268 ang program dugon hatod man tabi kang shoutout sa mga White Anahaw.
2: Looking for the perfect tobacco city? At White Anahaw, ideal slaving barkada getaways. All escape, experience conversation, and breathtaking newly built, cozy home. Perfect for fans. Is the highlight, a soft view of Mayon Volcano by such co-great trees. All escape, perfect for moments, or simply unwinding. Book yours. Find us on Instagram at White Anahaw. Our air thing for land bookings. Located at Arangay Bungaw City Land, Rica Fort Subdivision, and Bizarre Tests, you may all send back to 07-045-810-178 more details. Anaha, your home away from home.
3: Naghahari kalidad ng pintura para sa kya ang 6268 matatagpuan sa Rioto Cree City 8 on the search.

0: Available iba't ibang klase ng lateral paint, lacquer paint, and automotive paint. Inyo ng eksaktong kulay ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, si Paint Center. 62 Center, located at Riosa Street, Santo Cruz City. Para sa matibay, makuguradong kalidad na pintura. Si Paint Center, tip na pangsiyenda, pangbalon o pampasalu ang Zap Donut, pambaon, pamerian, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang mababakal, such as kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Apag aki ugur St. Anthony Infirmary, PhilHealth, akwang nasa bukas 24 o sa indang mga serbisyo, anakan, laboratory, consultation, iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sayo. Pwede tabi ka mong mag-up number 09814 or you may also like and reach the St. Anthony Infirmary.
2: Well, friend, free tayo ngayon na.
3: Friend, kasi yung anak ko, hindi kip.
2: Yung anak consistent achiever sa school at athlete.
3: Naman, ano mo?
2: Wary ka pa.
3: Yummy with syrup?
4: Yeah. Ang ina alam kung ano ang nasa anak upang maging malusog at pag naka-YummyVate, healthy at smart na pa. Matang lamang.
5: Mag-isa ng stress at ingat. Mag-relax sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang bro ka pa. Makukuha sa second floor, Bronx A, Berces Street, Tabaco City. Igual treatment, laser hair removal, warming services, cure, eyelash service, botox, hair and makeup services. Under a scene ng na Japanese VIP head spa. Pwede masunod pang iba. Hanapon, RL Beauty Clinic, Tabaco Branch. Mag-isa sa 0922-2210 Beauty Clinic, Tabaco Branch. And one place.
6: Lang, balita ko. Manok, makatry nga pagbisita ko diyan sa Albian. Tian, masiram ang manok ni Usang. Ang legit, kaya yun, hindi si manok ni. Again, Usang, pagpunta nga natin ko yan, yung manok mo ang masarap. Lami kaayo.
7: Hala, ang manok ko. Atap mo na yung Usang.
8: Sana.
7: Tiram! Patog doon na nasang para kami. Brisha man. Beverly Bolor, shoutout si Adel. Taga Zil, nakapagtrabaho po mga kaparapadyak driver. Ako City Alba. Roberto Manya, yung sa imo. And Angelica Bilarman. Po, digdi sa mga taga Zone 5, Matagba, Odban. Bemji, Salvation Dumiawa. Taku sa iba, natambo na na. Pero... hiling sana ma-retrieve ko sa iba. Ha, HMR Phase 2 pa, shoutout po family Monique Jen and Jan Agomensyo. Bada dyan sa tindahan ni Leia Buda si Bangan Premium Program. Sabi ni Vilma Basmayor. Tabi, title ng kanta in 10 seconds. 10 9 8 7 ang title song iyon tabe ano ang title ay sala si Abigail Marbella ang simbabi niya eh Talk on You
9: Tarogi.
7: si Julie Kulum na sarok man ang simba Julie Kulum Terms of Love. Okay. Ano man, Rodeline Buelya for Victims of Longness.
10: Baka joke.
7: Si Ian ito. Man, time down. Anong lifetime? Tapos simbag fire. Okay ito? Ha? Huh? Baka joke.
11: Kumut kumut.
7: Ano na? Tigan na i-screen sa pinaka. Pagsala tabing spelling, sala man ha? Piligong kuda. Naka-follow ini sa kong kuda. Ako naka-follow ini. Announce ko tabi, so naka-follow lang ha. Day na ako maano. Day naka-follow siya. Yeah. Sige.

Ah, yun. Hanapan ko din yung pang... Aran mo ha, pag ika na tayo ka marong nagsimba. What? Mapapadain alo. Hanap, hanap, hanap. Hiring mo. Ay, ay, naka-fa. Eh, naka-odi. Naka, ayan man sa nadib. Ganun lang naman. Na, oh. Sige. Digi, digi, ding, dong. Dong, digi, digi, digi, dong. Digi, digi, na. Do. Si. Congrats.

0: Malapit sa imo, ikaw ang dali manalo. Ang dali, ang dali, ang dinalo. Ang dali, ang dali, ang dali.
1: Kumot.
0: Tabi Erickson, yaon ka na. Oh, okay na Erickson, pwede na tabi magaga. Na-charge na tabi. Oo, ang dali. Kaya siya, nahiling. Di, gano ka. Congratulations, tabi sa imo.
2: Ando, gusto ko maging katabi.
0: Ikatabi ang win. Eh, congrats. Oy, eh, ano ko muna, biography ha. Ang tight pang ini, mga katindu ko kasubago. Aram ko, kuro kanta mo ini sa video. Okay. Kanta ini sa video, okay? Wala lang, tada. Isabaw! Tada, isabaw! I found the love of a lifetime. Tiga kanta ini sa video, okay?

0: hinap mo na ba ang love mo? Dahil sa kuya sa message, pakotabi ang bi sa com kang One Radio 90 News FM. Dumantabi ha ang simbahan po kamo manggagana pag nish kamo sa ko na PM. Tapano tamaraman kung siya dumantar na orumbasan sa comment section kang Facebook Live kang 91. Alam nindo ang time tabi. Yan po ang title kang kanta ha, Lifetime by Force. Signature Power Ballads and kang Fire. Tig-release 1991. Ay naku, grade ko kang 1990. Tapos, ini po, saro ining third siyang bandang ini na self-titled ninda na nag-grade number 5 sa Billboard 100. Natigsurat po ini ni CJ Snare at Bill. Ang isang kantang ini, tiga istorya po kayo, finding someone you want to spend your life with. Diba? Paghahanap ki forever. Ini. Paborito tabi ini sa mga summary. And saro sa mga recognizable loves kang 1990s ang Love of a Lifetime by Firehouse. Ikaw mo maninisapi day mo kang inot. Napaguna mo siya mong mundo. Bako man pala. Naghiwalad kayo. Dedikit ka pa kila. Babalan ka mo. Alright! Kung tabi sa mo, Bemji! Ka ang winner!
1: Dra! Para pakita!
0: Ang sayo, ang giling-giling ko. Kung tabi, nagdadalaga na ito duman sa barangay na ito, ha? Kung, habang nag-commercial kita, doon ko tabi siya. Salamat muna, tabi gun. Nyo, sang may chicken nuggets na kita, ha? Sang, na mga branches. Kang nok ni igwa na tabi kita dyan chicken nuggets.
2: May bago sa fried chicken house. May chicken sa manok ni Osang. Sabi lang, 8 pieces na. Sabi pa, manok ni Osang chicken nuggets. Walong chicken nuggets na tustuhan ng buong pamilya ng bata. Crispy sa labas, sa loob, sumagat. Ang manok ni Osang sulit talo sa lasa. Kaya, bili na. Avail branches ng manok ni Osang.
3: This program is brought to you by Repair Services Offered. Repair sofa, remodels to order personalized design, car seat cover, car matting, padded walls, deck and mat, chair and dining table, indoor and outdoor cushions, upholstery services, clavis furniture, repair service, located in Libhot, along the highway, please 968-4349 and search Melchor Clave or email at chorclave.com.
0: Sabi no da maklaim, or nasa natawya ha? Ipapadala ko sa imo, GCash. Iyo tabi, yung tabi sa imo, 50 pesos na GCash or low. Or, yao na, tugdunap so. Pas! Dagan, pasok na. Wait lang ha. Okay na ba gano? Phone one ka. Hello? Ay, di nakakalog tabi. Ano, di na. Ay, ino, ito pa lang. Kaya man pala Erickson. Day ko pa na. Erickson, ano, tutunin na, oh, alat. Sorry po. Yan! Kaya man pala. Day pa nakatusok, so, itutusok. Asok.
4: Oo?
0: Hello? Yan na. Naka-live na ngunyan tabi si Erickson ngunyan. Si Erickson, nakatugdo na ini. welcome to Asok. Pasok, Erickson. Hello? Tutor ka dyan? Erickson? Oo na. Pwede na. Pasok na, pasok. Hello? Day niya ako, tabi Erickson. Hello? Sige, mapo dito girara'y tabi.

0: si sa manok ni Osa. Pasok er.
1: Hello, hello. Taza, hello. Morning. Okay,
0: ay naku, may mapaldo na naman mo. Premyo tatapun.
1: Sobra pa.
0: Duwa. May manok first runner up. Second na nagdala ilong bagas katabi. Ano ka pa ka? May maluto ka na, may sira ka pa. Puni na nga ni, para kita. Hi, ngunyan tabi ang barangay ng Katindugon.
1: Medyo susal ang barangay.
0: Yan ka sa in? San Francisco. San Bonya.
1: International.
0: Kami San Francisco, California. Saan man sana ang pinigde? Impakada. Saan man sana ang may San Francisco? Ang San Francisco man sana sa ano? Ano ito? Sa Malilipot.
1: Oh.

0: Aldo's Glass and Aluminum Services, Clavis Furniture Rips, Yummy Veet, High End Computer Shop, Kaiz Eatery, Jaya Enterprises, La Bistro, Alin Deco, Chowking Tobacco, Sun Shop, 6G Enterprises, Sessions Dental Clinic, and Tobacco AB Paint. Salamat. White Ananda One and ano, Leo Lavandai. Sabi kan, sarong text. No orin kada ba, san kang bakakay? Tanda ko pun ni Osa. Oh, mapapaulala talaga pa nagda. Oh, sige, sige. Oh, sa ano? Oh, sa Inka.
1: Una ako sa Ana. San Francisco na po.
0: Ay, sa may... San Francisco. National. Ayan. Ma-post ako, diba? Post ko na ha.
1: Ano mo, pangalan po ang uno. Uno.
0: Sa may welcome, purok uno. Kas ko malilipot, albay. Sa mo sa San Francisco National High Court, albay. Tata, ano? May idea ko. Bagdalagan, one whole chicken, ikang tabi. Eh ano, limang kilong bagas tabi, mga katindugon, ang dadaraho. Ha? Ang darahon mo tabi, ha? Ang darahon mo ta. Mag may nagdiyan na, depa. May pa dai pa. Kumut-kumut. Mi ko tabe. Kumut-kumut. Tutad na ho. Ayun man sana, plastic ha. Tutad-tada na kahoy. So pabilog baga na mi siya. Ano da?
1: Tuktukan, putukan, mga...
0: Tuktukan! Basta, mas ganun, tuktukan! Tuktukan na kahoy! Teka na! Tuktukan na kahoy! Dali! Dumali ka na ba, ya? Pero mayroong magdalagan.
1: Magdaralagan doon ka.
0: May nagdaralagan duman. Video, Erickson, videoan mo daw. Tuktoy, yan. Yung kaso, madali ka. Igwa ka man. Igwa ka kaan. Igwa ka ka.
1: Ayan, aba, Ana.
0: Igwa ka kaan. Imposible, hindi ka. Taralagan.
2: Si Ramsana.
1: Ay, huwag na ulit marabasa.
0: Kaduwa, ikaw pag ikaduwa.
2: Si Ram...
1: Oo.
0: Ikaw...
1: Sila, ilot na
0: doon. Kaduwa, dali na. Tumalagan ka na sa ikaduwa ka. May limang kilong bagas ka. Oo, limang kilong bagas mo.
3: Drata!
0: Sige ka dyan. Urara ko talaga yung limang kilong bagas yung sampo. Ano?
1: Ay,
0: makusog. Pantok ka dyan. Tutok dyan sa one radio, ano? Isis ko, ano?
1: Ano na kita?
0: Pero merong nagdalagan. Say mo, tindugo na. Maray na. Pero meron, dahil mo na magre-revoke rin tindugo na. Soro mo ng interview ang nagdalagan. Sabi, ano pa? Nagahangos ka pa. Nadas kang nadungog mo. Situkan mong kahoy. Ang ka nagkuha ka, ayan ang tuloy mo.
1: Maay.
0: Gurano ka dakula at mong ka. Pwede nang, pwede nang na orig. Pwede nang ituktok na orig. Iyo!
1: Laban po rin.
0: Mag-anil. Anyway. Sabi ang pangaran mo, tabi.
1: Ito po si Jude Sram.
0: Ito ka talaga sa, natutok. Di haram talaga ko. Anong... Dan pa. Diyan sa ikang pinakapermeran, kisa rom sa manok ni
2: Ramsan.
0: Chulay mo. May mga babationg kan. May mga naka-live kita mo niyan sa One Radio.
1: Wow. Ay, yun po. Bati ko po si Mama ay the mother na July. Ito po ang mga bisog na siya mas sa mo yung tapitan po at yung liquor abilin. Pungas niya si Dale. Si Mom din po. Salamat po.
0: Ito si Granda ka manok from Ramsan.
1: Sige,
0: welcome tabi. Check na na nakabagas. Reynald daw tabi. So, ikaduwang si Erickson.
1: Adalagan.
0: Ano na tabi? Ata, sige. Reynald daw tabi sa itindugo na.
1: Tabi,
0: itindugo na. Mga taga San Francisco. Ano tabi ang pangaran mo, sir? Albert. Pero ang sir, Albert. Pero okay po, sige po.
1: 39.
0: Oh, sir, ano nangyari?
1: Ano pa ba?
0: Nang takatabi na ho dyan. Anong nangyari? Tanaho dyan ka.
1: Marabasan sa nahilo, tabi.
0: Nahiling mo na. Pero tabi, nakatuto ka kaya sa One Radio man, ano? Huwag mukhang tukto mo. Baka... Tapos, kan sinabi kong tuktukan harong mo?
1: Tuktukan sa nga ni Katipo.
0: Oho. Di, dalagan ka, huwag mo kan. Kaman.
1: Ano sabi?
0: Nagparagan ka, madungog mo na to, dara.
1: Dismayo nga na, resisting.
0: Mo na yan. Pero, ano ta?

0: madidismayo ka kang siram kang ano nga. Sir, nakatabi ki 5 kilo.
1: Kayo.
0: Congratulations tabi. 5 kilo na. May mga tion ka tan. Batiun ka. Naka One Radio. Ayo tabi.
2: One Radio.
0: Sige tabi. Sir, mga taga San Francisco, ano ka mo dyan, Tab?
2: Indugo na.
0: Bakon.
3: I claim you. Thank you.
0: Bakon. Do.
2: Dakulong palang digde. Dato sa mga lima.
0: Doon ako. Paurumbasan naman sa susunod.
2: Ang ruluwasan digde.
0: Ibig sabihin, dakulong ang ano para one rate.
2: Oo.
0: Duwasan na po hanggang mga sensya na po na tabi. May mga daramang ko ano, tuktok.
2: Oo.
0: Doon ako.
1: Doon ako lalo.
0: Eh, to you, tabi. Oo. Thank you. And, ano, dakulo ng hanggana kang mo. Picturean mo, tabi, Eric, so, tuktukan, so, bagas, check ang manok niyo, asang tabi. Thank you so much, tabi. You.
2: Yung barangay talaga, di barangay San Francisco, Albay. Nakinig kita sa ito kang manok na on house market na nagpulay pa. Hiram, ang Zab Donuts, nagkapos na branch, kang manok post, turbo top, suwi, may lakas ng balasang 361 turbo milk. Thank you very much,
0: Erickson. Good radio. Yehey! Nakulang pa ko tayo nagdaralagan. Sabi ko baga tabi kay ang paurumbasan. Yung tabi sana. Diyan pa lang tabi sa Queens May. Mapa-check up, mapa-obigyan. Diyan sila. Then pila diyan sa laboratory. Pila sa laboratory. Diyan nakamusak. Ang Queens May tabi, yung on scam BDO, karangan, bangkilingan, tabako si... ang makati laboratory diyan at ulan umalan to ilang oras kang makatindog pantabi sa aga sa nama ibig kita sa manok ni Osang of Bombita to repair sir marami marami sa Bombita generator repair naman tabi ha barangay sa Lakay ini po si Os remember freshness is the best pa pumapa generator galala naribita generators Bombita maaasahan and inaayos namin ang iba't ibang brand Torio Humans Promate and Greenfield din kami ng Poitors diesel engines kung nagawa ng malalaki sa maging Bombita repair sir si Mr. Ryan Bombita sir ang ay matatika umahin sa Zone 6 Fatima T. Kaya yan na ang itor sumawa 946-9407394Z po si Mr. Rabi Repair Services o Imbita.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ka mapay. Hanap mo ba kumpletong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: One Radio, your best source of news and music. This is One Radio.

0: Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
2: Tirahanaan, tabakas tirahon pa kaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Opinyon, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9. Tirador sa uno, tindugo na.

0: Iyon na, tirahon ta na. Ta, tiba, ano tirahon pa ini ka, di ba? Amo.
1: Hala, tira.
0: Magatugang ang super typhoon na si Inday. Nagkusog pa ini pero medyo nagluway ang dalagan. Base po ini mga tugang sa forecast na pigpaluwas kan pag-asa ngunyan pong alas 11. Saro-saroon tagiraray ang mga lugares ta nadagdagan na tabi ang ipig sa erarom sa tropical cyclone wind signal number 1. Ano ngaya yan, sir? Ma landfall day po. Base apektado man giraray tabi ang northing parte kan Luzon. Na posible tabi na maka-experhensya ni mga pag-uran.
2: Salampating umilaro.
0: Abang kamo ha kan detalye manungod sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Para gusto sa mga napendyente niya itong isyo kasubagong aga.

nagbabiral ngunyan, bay bago ngunyan, na pinagurunan sa social media, so parating na ba ganing protest na aki? Hindi sa Tabaco City, pigpost kan sa iyang ina na nawawara. Pero sa pinakang latest update, pigpalwasyon ni, ang sabi po, kaya ang mag- pagka igwa ka mo kiinlong sando pigpa. Maka mo, hindi na si Pugi, na paano man daw uli duman sa sainda, magura, ang update na social media, may gusod pati na akin ni magtinda ni Pro. So, tugang na nalalag sa nasa silupin. Napa-plastic sana, buro bit-bit ka. Gusto niya magtinda? Mga 10 anyos gayo na akin ini. Nakauli na ini si Pogi Boy. Permiko ini pigbaba ka lang. Maski nga ni ka admit si Papa ko dyan sa Siga Hospital, nakabutan akin ini dyan magpuntas. Kundi kami na daw ng live eh. Abo ka ngayon kiprutas ninda. Sabay man na akin eh. Yahon pati. Dahil nag-ripla. Tagasan Vicente pala nini. Ria. Nakunta ko si Maria Lusat. Barangay Kagawad dyan. Pinagkot na daso angki. Hala. Plan ito. Pera kaan. Mabong pat. Pataman. Ining manungod mga tuga pirapang mga issues sa lado na sa photocopy consider gina pigdadalikan mga attorney Virgil Tanan.

0: Ano na nga nito? So, apelido. Ligutan nun ako. Batan. Makareng. Pag ako ngayon nagpiyakan Sanremo kung ini, singilon tak. Hala. Ay, karamon nga na kung alit ni attorney na itoong photocopy, original. No. Presentar mga evidence. Angon yan, koronan ta kwarta man iya. Budak duma kun iya pigpapotocopy mo, unda iyan kanotentan. Good as original to. Pag once kipo malaog. Talaga ha. So tayo man kang kwarta, ipapotocopy mo. Nakalmo da ina ko kaan, so tunay talaga. Susupuhon kaya nagkakape ka baba. Hala. Yo. Kot ka ito Vice President Sara Duterte kay P. Tuwa nagtapag restoryahan ta naman. Aram to na ta kay Puan pa ngayon itong irip. At umadad ka babatali talaga na. Puan sa tuyang kunya. Diyan ngo na tuyang. Ito Daod. Kanin Mier. Ocho kan mil. Ben. Ed Bornilla sa teknika. Ini Ed Borteo Stabi sa kus. Lang ya pong senja sa ino mga reaksyon. Pwede man sa paagi kang text padara 60. Pwede man mag-upload ka. Turya kita tanganin na kaldawon ngon yan pong mir pag-arurist ay bagay na kahit sa naka mo mga tugang day magduad man mag-text ko yung contact 966-4491 kasa tuyang pwede ka mo dyan tabi magpadara ka kasahon ko nga ni Abos Manoy iya. Katawang mga impormasyon po, Maxil Oxygen and Asit ka mo may medical ox para po sa sadong kapamilya. Diyan na ka mo magbakal si Jean and Reading. Igwa po dyan mababakal na. Apwera po sa medical ox dyan. As dahin, buda nagpa dyan ng liquefied petrol. Pre-delivery. Wait na. And Maxil Oxygen and Asit niya sa new barang. Kan sana ini buluan sandiga bulungan kajan singan pasiring ka sa sentro Ligia Avenue bag sa buluagan pero kon hali ka naman sa Pantabaco ga or pabang kilingan ka bago po manadi kunyan buluagan ang katarungan niya on Jan and Max Trentre paroni ka ma'am Elena Fernandez yan po sa iyang Facebook Elena Fernandez kanindo na una kahit kita mga tugang tuwang taman ang sweet sa pero siya kung raw dyan na nindo ipahirahay yan puno barato ang sweet cell pa rin compute do si kaya si mamaya dyan mga cell pa sabi siyang hirahayon dyan tabi ang kuyan yun tugang ang bu may mga tigihir maktira ayun pero problema sige daw nasa episode dag na dita mga bareta informasyon na damon yun na pagkaot madali may itsing ka di. Amuntan mga alipo dyan sa luwas sa pag-reksyon. Doon mo. Duna.
1: New. Ka ay nakudto na palang tabi ay nakudto sa gabot. Sindugo niya to. Kang nga connection duman sa nagatag social media. Kang Domingo.
0: Domingo.
1: Aha. Sindugo dyan. Kung sa ay rong lalaki na nag kang niya tabi NB personal kong nan father binalya gaput man tada diyan subo tabi and sa iya so mikropono kay ito lalaki kang nangyari nagparturyaw da ito madana sa buong ano so big partaram kay ito yaw da tapos na ito kang so PN iba pang PNP final end nakauri at manungod siya ang pinsasabi-tabi mala house ang na yung kanan as in aga at kundi ang ibanan ang pinaluwas pa sa simbahan ka nagkamal man na ito sa loob as in inindang taga pangpilingan sa atabi ni Andy as in kaluwas ni mental health as in ang father yung kaya siguro mga maging na mapantayan ni Maay so ang araw na pangiya kas man na mga personal PNP ito pangyayari ang dia na set ang dia.
0: Pangyayari di?
1: Oo, pero nataka ito mga nasa comment ano kung ano-ano para ano yung kakonclude sa palang condition siya.
0: Pwede magpapara-commentan kung ano tarihan. Basta ang isto mismo kang muni father,
1: ikaw sa iyo. Mikropono, para gasod-gasod.
0: Iyo.
1: Para ano. At sa hindi, minsan, sa nangyari, sa San Vicente,

0: hindi.
1: Oo.
0: Sa sarong truck, aman sa may kudaan na. May nasa ginan pa din sarong. Kaya nangyari, nag-seto atin so simpatidor na awang sabi hindi ko iba arayos na dumaan na ito kapag bako duman dahil nasa din nagkaipapaayos pa niya kung bako na na-damage atin ang piginig na dahilan sa emberang dry na nawaran siya nino kaya duman sa may bakod kang simbahan.
1: Basta ito kanbagakan mga estudyante adi. Kunya.
0: Yung man na dito to the end kang manami yung tokan na Paris Church na wala man na itrosong buhay yung incident. Maging hindi okay may nalugadan. At hindi man siya. Yung lang itong na ito ang natanyaran. At motor.
1: Na timing na ba kay takon first Friday of the month?
0: Yung ani. Naka-aging year nito. So first Friday of the month. Perning matawan na mga nagpapara siya dyan sa nahiyan sa San Vicente. Sabi Andy, at yung kasubak gumantabi napasaran ko man so sa barangay Cormida may educator nagdumat sa mga college students may sabay ising teacher na iraon na nag-pay out tigga si NB na interview mayor inida pa programa CS na budget hali sa GAD na pan-assembly so kung naka-apply sindang makaka-receive may ising pungunyan din hali sa bang barangay ang ang iyan sa indang na-receive at ito kasi indang school ID ang pigahalated. Ang posisyon sa Barangal Covered Court alas 8, alas 12 po man hindi sa may TS Dam Gen Mayo. Na lang. O kung pwedeng na magurang or nakaraning BND. Basta may offer. So, mga pinig authorization letter, alaga rin may nag-claim na magurang. Wala lahat. Pansok mong ma-claim panito magura ang ngunit si authorization na mapili
1: mampalan ka may nagsumagurang
0: nagamit mong good
1: bangan pang bangan yun yan bago martapat subakron kan su estudyante makbuda hige
0: hindi mga dagdag na marata siya.
1: Kunya na pala si Erickson. Nagpakalaga. Amat Erickson sa dagdag tabi. Dati kunya issue letter na tigahagan. Adi. Yan lalugod. Iga na. Yan mga katindugod. Kurang nag-claim para duman. Paro. Crown check ka duman. Pampirinig nga sa immunitig pa klase. Mali siya. Ido. Nakalusot ba yan? Sa bagay, nga ni sa DS daw manindo duman sa kung ba ito? Ako ngayon, nakadulag dyan sa taro ngayon ako dyan sa puta. Kung ako na magbakal ngayon, kaya ngayon ako din tagahagad mga tuwi sa gobyerno. Gismil baga sa WD? Ibo sa istorya. Munang gibo, no racket ka din. Matibay pumatubod. Ayun ang mga... Oye, padagos ta. Salamat, Sir Scan Program. And sweet cellphone and my brands Big Avenue. Baga sa kunyan, ang kumbahan ni San Juan, kahilera mga 7-11, nakapos da center. And main brands ning kalaban man ka, Cabilisis ng Tabaco City, kataul kampangan ka, Chinoy Fire Station. I-chat ni account na sweet cellphone and computer repair dali tabi na magkapag- Kung mapag-ibo mga regalo para pasyon arog po kan Mansari-Wari, gigibo po ni Manny Bouquet, Best Kapi Bouquet, and sa Road Power Shop, Proctos kan Divino Rostro, sa kayang po, kampangan ka sa road niya. Meat shop. Yan. Sudya sa Gaplower siya po. I-follow nindo ang sa iyong Facebook bio bar sa kung kaipuhan man nindo nin bye-bye sin graba sa pagpapang mansyon. Ibukan sa Indong Harong. Diyan ka mo magbarabalan sa San Antonio. Marato ang bye-bye sin graba dyan. Pigdi-deliver patabi. Pag-ibukan sa imong mansyon. Hanapon ni Engineer Jun Balayo kan Balayo. Madaling kay Maray na ka. Diyan na ka mo tabi magbakal nin graba. Huwang tamagramang ini. Honorable Mayor Bilo. Now, sabi ni Mayor Shin. Or Ray Bragar Progress Tabakin. Carol Sigar, Vic Sigar, servisyo sa mga taga Premier Distrito sa ngunyan, dahil po na sustenido ang servisyo. Sigaman katuwang taman si Sir Rener Burse, tandaan senso tunay na Rener Burse, tanda Burse sa pagbulta data, update kita mga takaround, tansabi po kan pag-asa, base po sa pinagpalawas si Cyclone B, pa po na si Inday Udanan
2: News Duk Sabu.
3: Mga karay bagong tambay sa motorcycle parts and accessories trading. Powder, kalidad, piyas, isyong may puso, ay pero batteries, nandiyan na lahat. Pro 8 Motors and Accessories Trading. Para sa matiyo, mang panag Pro 8 na. Cycle, motorcycle, accessories, ang kilingan, tabako si

0: Yung Polisiya sa Tagalog Partnership Schools Division Deep Learning System na maging pro sa talubong makakamtan. Land survey, geoconstruction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, vergonho, geomatics, and construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. Pre-engineering works like route survey, leveling, basic digital mapping, Titanic, with 184, vergonho, building, Kinaleco City, 42-5-6-7-0929-47, and Washington Village, 48-Paul, 0967-00700973 Gonyo and Kundinagup Inammer. Always hire a licensed. A long day. Distance in Tabaco Mid-City Inn. Would like nothing to complete your by provide most comfortable stay that your babe like family members. Come in as guests. Literally people the band day min. Their Facebook number of 89055.
1: Maiks, pangbalon o pampasalong ang sats. Paon, pangmerienda, asin snacks. Zap, barang pa. Ang Zap Donald's. Ranch ni Osang Fried Chicken House. Ang barasyong may pasantisado. Yan ang Arts and Cycle Center. Marukuhan Bulit, Tabaco City. R3 Cycle Sin Managing Room 27-502 sa R3, sir. Iguan ng mga serbisyo. At electrical wiring. Engine of eye cleaning. CVT upgrade. Protein. Risco. Modification. Change oil. And change. Babakal mas. Kang MTRT Racing Park. Iron Product Park. Helmets. And all accessory. Arts Center. Asin barato. Cycle Center. Hiwas. Gamay malasaki. Asin.
2: Tandang pao.
3: Aplen hura Alban Riga Wabet paling karo nang sa kanu patul nakanghawa sa pakikaray na mahusay din pala ito sa itinra okay. Menhawa ang aking pakiramoy gumagi Argo Capsule.
4: Oh, the Argo Capsule. Katawang buhay, therapeutic claim.
1: Pumapalpak na ba ang generator? Magalala na generator repair services. Bombita General Services. Maaasahan repair. Maintenance. Bullshooting. Inaayos ba't ibang generator? Gaya ng Genyo. Kidon. Generators. Nag-aay portables. Diesel. Generators. Kung naganang meter for sa. Mag-inquire na. Sa generator repair na pin. Si Bombita. Sa Facebook page. Generators ay matatagpuan sa Pilika Marine. Pagin pong 16 Fatima, Tabaco City. Pumapal mga tawag na 4676-94072. Po si Miss Bumbitis, owned and managed by
5: Binda to sa imo bisya blak to man niya bo junior na yaon dyan Brazil magabos sa sana may karapatan magquestion nagrakan singani para tinda bala yung discount card video mo slaunon si kunya kayod. Diyos launon. Shoutout sa gabos sa mga parapadyak. Sabi ni Joseph Bombita. Riyan inibit sa isututabi sa imo. Sa mga taga-taanabi sa Centino family. Matabi haliyan kay Ma'am Maria inibit sa iso. Rin Bermans. Noarin palawon kan aliko. Ginti ang habanggi. Malinga huton. Ibo sa aliko. Tapos, ano pisina kan aliko. Hearing duman. Agindod mo sa social. Raman ta kung anong action nila sa mga pigraran ni sa ina. Marites ray na pagka sa imo. Buhan harani sa tab Jean di ko yan aramaan. Ano nang tabak la road na ini magtataram sa may legislative building. Naharayo na ito, nakaabanti na ito. Sa kan mental health gasud. Daigi naman hinapotabi loads ta dati na da itong may pig mamating siring ka ito. Ang sabi sa inyo anta, ako baya taday ka man kay riba. Day na katumabi. Gerard, maray na utuman sa imo. Biendre, Unity College. Kay Arpi, tabi dyan sa sabi. Ugun mo ini. Kayod sa authorization, tinanggap pag claim kan 5K. Ngilisit na gabang building. Okay, salamat. Mind. Ang Pinoy sa kawarta, magduk. Kakarukawatan na nasa posisyon. Tupi, Benod, Makakbukay. Cora, Lilian Clarino, Bungka. Rani, Lokias. Kunyan mga ibang issue na dahil tanatapong kanya na unibi po mga katindog tapos ko lang ini dahil ko ini natapos subago amas bailout minimize the Albay Electric Cooperative sa unexpectedly transform this into for private corp officials revisionaires rushing to take primarily to cash in on imprinted by players. Mga tugang Catalico Board, Cesar T. Bordeos Jr.

0: the massive government entire landscape privatization debate, something literally twice selling out. Because 2 billion pesos subsidized by the government, we are that Aleco will be good condition next year. But and that there is a lot being generated opponents because of the very big possibility would be an option next year. Bordeaux open concede out the privatization being unavoidable. Yung kunda ida ang budget na ali sa gobyerno, tagada po may isa preleko. If there was no one point fusion, he would go without his intonation of. But with that 1.2 facility going to his year, I as pinigin ni Bordeaux maintain corporate sellout if the national government finishes the rehabilitation fund. And mga tugang, sabi ko sa Indo, pigpapapila na ka na politiko. Kasi, onin ha, anto, one point po ni Primong Cesar Bordeaux, tabi, board of director kan Aleco, no? Presidente, Aleco board, Cesar T. Bordeaux Jr. Na kaya na kula nag-op na maglaog na pribaner, gustong may positioners, mga katindugan na matik over sa operasyon dahil duman sa 1 pesos. Tara interview pa talaga kay ni si Congress kan ako Bicol. Kay ni mga tugang tangani ni Mapundo Erno ang nag-push kay itong mga katindugon during the time ni Congressman Elizalde ko kan ini pa chairman kan committee on appropriation bago ini nag-resign mga katindugon tabi nakapag in 2.2 bilang katindugon ang gobyerno duman sa opisina kan National Education Administration. Ngun yan, itong pundong ito tan general account dahil naman po ito babawi dahil nahahalion tangani tabi. Ngun na trabaho na so natabing kung trabaho baga kan gobyerno o so tabi ay isto kang na mga pakontrata mga tugang mainot na dapat bago ipapabulos tabi so budget para sa phase 2 tapos na by demand sa trabaho tabi na mga substation itong substation na kan Mayo 5 mga tugang napakaraw sa Domingo sa na iyo po nagpapya pig ag supply din ko sa kan bakaka kuda san. O kaya sa mga nagtugon, pagpapakaray kan substations. At taon, pagkatapos ngunya na bigdi sa Tabaco City, guwapo ki substation. Hali duman sa pundong ithapos, katindugon suot na 4 pesos na pibirno. Kaya inida po, sabi po ni President Cesar T. Bordeaux, tunkunanta, na subaga concessionaires, kumpanya na iyo po ang magpadalagan ka na sinda, magagastusan. Dahil na sinda malirak. Para sa torsyon kan Aleco, tan pinakang problema tang uruluma ng kagamitan kan Aleco, kupong kumundag so nagdadangog sa satuya ngon yan, problema dahil na nagkakasaray na yan, na kumbaga, bro, ang sa rason, kung nang taigwa kima nagpupo, yan nagpupo siya. Tila, oh. Kalaog ito, tugan, halimbawa, nakalaog suprema, sa tabang kan mag, napakamuragon, ang katindugon, siyempre, natural, ang credit sa politiko na, nag-iskusar nga Hanso Aleco. Matibayon na lagi mo din pala. Kung paano sa sang ining mga siring ka ining mga katindugon albay. Tangani pag-abot kan panahon man. Dapat talaga pag politiko ka matalik nin paagi paging bidab. Takong malayaloy. Katagal ang katindugon. Oh, ngayon bawa, pinahali na so Hanso Aleco. Para layason tangaya yan. Lado. Di siyempre, may 1.2 billion on rehabilitation mga tugang sa 2020 Mayo, glado na ang gabos ng mga substations na digdi. Dahil pa ngayon nahalo, siyempre, ang kredito niya o nasa pinahayaan sa tuwing kunyan digdi, ang servisyo. Dahil na ngayon brown out.
1: Tira!
0: And makahuruha dit o gandugon tabi. Suutang na 5.7 billion pesos. Maraykon ako on kampo ako sa private. Ako na mapabayadan ko na yung 7 billion pesos na yan. Dahil ng kamong utang.
1: Tira!
0: Danya, dahil nakitang utang. Ha, doon suppliers ta. At yan, kung pagluwas kang resibo, dahil mo sa padikit din duman sa bayadan mo. Kung, para ko, ade, mabayad na mabayad mo na sa ayun eh, mga tuga. Ha? May babasa sa Indo na mga options tabi pagkansaro ni Congressman Pido Garon. Albs, mantang kita naghahalat. Posted din sa saya account. Nagahalat matapte an posibleng epekto da rotation kan Aleco ini mo na dapat

0: Portman priority expenses performance tracking, while the EC is conduct regular performance review and public for transparency and accountability. Or MCO confidence in the EC aso mamamresponsableng padalagan kun mababanga ta at Aleco tong distrito. Divide Aleco into three entities. Ito three separate. Bidigaspi City are stand-alone cooperative to reduce scale-related NFE law impact. Oh. Ini ang suggestion mga tugan. Bakong ito na, papapiliyon sa mga consumers, ano? Pride, oh, pride egg. Ni, masisigyapot kita kayo ni, magpili kita kan pride chicken or pride
1: tea. Oh.
0: Sa kabaga. So yan, pugon. Kaso, and magiging Alba Electric Cooperative halaton tap special sa mga bulan kamo duang bulan migob sa gigibuhon tabi na special agma pag presenter nindo kan mga dapat nagiribuhon ta sa alik hahaputon ta na sa mga members ano an mo yan nindo tabi members deg ayan ang pagpipilian nindo tabi. Alaga mo dyan ako nasa sa inyo mga katindugon ha. Ang mga pat maraman nindo. Otro end of the day, mga miembros consumidores kan Aleco, tasa operatiba Gob Noel. Sige na say mo na sa diriha na ang 5 points.
1: Hala.
0: Bala ka mo. Kamo magpasuro. Maray na pagkasandlo si Red. Pabati po ang aki ko na si Arkian Batalier Cas 10th birthday niya po. Happy birthday. Lagwatch your idol, happy lunch time sa gabos. Sir, ayaw pala, mugtakan kan panunat at nagagurang na talaga kita. So come on. Sabi nga ni nang inutun, tatayo ng importan na nalingwan ko. Sir Ed, salidahan ako. Tisita duyaon ako. Kung ko kayo ni idol Ed, ay sinalidahan ka sa duyan. Man sanaan. Ah, kung sinalidahan duyan, dumuyan ka man. Sa pigdudoyanan ni Tess, nga ni mo. Duyan, duyan ka mo daw. Ay inda so kamugdakan kan dugang ini po pinagpaluwas kan pag tropical number 3 kasubago pong alas 11 epic masunod kaning Britain alas 5 pa ning hapon ay sabi digdi kun inda is intensifies while moving west northwestward over the Philippine Sea sa may easting portion kan northern po siya uni po mga to intensity outlook kan pag-asa si inday base po sa pero generalmente northwest sa masunod na 24 oras ngan mabago siya ang direksyon northwestward ini mantang siya nasa kadagatan sa asin po pwede na magrani sa extreme sa Biyernes tabi bago siya magdiretso duman island kan Japan sin sa kadagatan tabi kan Taiwan sinday base po sa pork tabi sa Philippine Area of Responsibility Sabado full po tabi siya sa may eastern mainland sa Mingo naman tinir dugon sabi ni Indain its strength naman tinir da tabi kay ang sayang pagiging super typhoon tabi sa pero ma downgrade tabi on category bangi tapos kay ni aluya pa siya mga katindugon asin baskan pag-asa padagong mamamantinir kay ni ang pagiging typhoon category kod tabi sa mga masunod forecast period. Nasa 1,270 kilometers po tabi kasubay ang pati po ka Northern Luzon. Nagiro siya west part kasubagong alas 5 per hour kilometer per hour. Ang kusog niya ugang tabi 195 kilometro ang kada oras in and gas tines. Unang dang kurus kan paros 240 oras. Bandera ngunyan ang tropical signal number 1 sa mga minasunod na lugares. Bata kasabay po ang babu sa Payao, Kalinga, Isabel, Northern portion kan Aurora. Sinsenskan katanduan sabi dyan sa north sa central portion duan particularmente tabi ang panda karam baga panganiban igmut baras si mampo ang north east kan Quirino eastern portion kan Ipugao norte portion kan Mountain Province buda northern portion kan Ab tabi ang nasa signal 1 si po yan paluwas na forecast kan pag-asa ama ta ang atya na alam tabi ang bagi pagka alas 8 pagkaaga picha 9 Huwebes 800 meter east po tabi siya kan Northern Luzon ang Huwebes din alas 30 kilometer east po kan Kalayan Cagayan pag picha

0: Martes na puwing aga, 15 km kanit bayat Batanes Bagyo. Nasa puro puson ang bagyong ang Super Inday. Sipuhan kay BBM, kaya pigahan.
1: Hala, tira!
0: Arnel Azueta Marino.
1: Hala!
0: Ang pag-takeover kan apik kan 20.5 billion ko. Sa duration tenure, 20 urag bagyo na sinapar ang Albay, Glen 2014. Kan 2019 buda roli kan grabe ang gastos kan apik sa restoration ka ito. Mutman pick na sa pagsalida kan mga posi buda ble, pinalaya sa na kan niya. Pinalaya sa na tamaluya. Tapos ngayon yan, masa ano, mamimili na naman kun fried chicken, egg. Nasa kapalaran bagata ka mo. Muyan nindo kan fried chicken. Muyan nindo kan fried egg. Daud-daud paklabikan sa tuyang rakyon. Marina utos sa imo Eva Oliver, marina utos sa pagtapos pa nga katindugon kay ni pong kurata-rata tigdi. Igo no na iba no. Yan kan China mga tugang. Tintinsyan dumantinsyan ng padusang kagagdanon. Katindugon sa Ivory. Ayaw ya. Jonah, marina utos tabi sa imo. Tada, pakalipas lang tabi kan sa trata. Ngunit na kita amo.
2: 93 Imperata Bal asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga sapatansan kan sa imong taomo, kan sa mong ipo digdi, at sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Ini kala kami asinsan ni arhay na paraataman mong dayutan na ang sa imong kabutan na ang kinaban. Atan it huli mga salanggibo niyan adusang balik kan susing padagos ang labilai. Huli ka ini lalawig inita dadakol kukusog ang mga bagyo ang tugan asinibaralidad. Ikaming mabibirikan kundi ka humot mo kami minahagad ning kapansamong mga ilikay mo kami nga namumot asin mga sa piling kalamidad o hintawo. Kaya magtalumaging mga responsableng mong lin asin mga matinapar ka na nga huli ki Kristo gurang nora de salvasyon bim nora de salvasyon ipami nora de salvasyon danay nebami.
3: Orasha was brought to you by Blue Pig Studio, Phibion, Tora Jeraon and Family, Antori Family, Romelds Dorothy Maria Salome, Municipal Council Borja and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 Danya Family, Banawon and Family ay Malilipot Albay.
4: One Radio, 91.3.
5: Imagine this. The juice of what calmings, the crisp freshness of green, the delicate aroma. Imagine all that in a introducing Secret Hand Soap Collection. A refreshingest pump, leaving your hand fresh and beautifully scented. As is especially for you, available across all the essential freshness, cleanliness, you can feed the Elsie's lints.
6: Ako po yon ng San Mariano, sinayin ako at pagod. Masakit katawan, lagi at mataas. Nang gumamit ako, ko lumakas ako, hindi ling mapagod at mahilo. Sa iyo, panatili ang masugan, kaya pagpatu, pag-init spaw de Arpsol. Sa dami kong gini ako mapapagod at bumaba na ang aking kaibigan. Aldrich spaw de Arpo, kapo, garintisado.
7: Therapy claim.
8: Uplift fair and convenient. With an all-new soak up the beauty of Bicol. Lux Abaculu Hotel in proximity to the central business district of the Bacolod View. The uplifting views and beyond the sky and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for a date night or an all-important business meeting? You're picking Italian cafe, boulangerie, and patisserie. Located of the taking inspiration from the Italian pleasure and experience that helps your skin relax and recharge. The Blue Hotel category as low as 100 for its own unique ever it be a private dating access to the main pool or its own garage, all mindfully configured for your needs and preferences. Looking for options? Sa hall is embraced, touches, tickle your sense. Fashion hall, you can tones into memories. Whether it be friends, now, what else? For double has it things, rates, and other information, you can reach us in @theBlueHotel. Phone number 985-0859-820-4954 at thebluehotelalbay.com.
9: Are you looking for a good staycation? Vince Hall.

0: Sige sana, kamo dyan. Sa mga nangungurod, happy lunch time. Sara nin pangudtuhan tabi, mag-ipos na tabi. At buda, para lakaw-lakaw sentro, dayo, delikado tabi sa maso. O matawo, tiba, dumakasibang kamo. Dapat mangudto, tanganin, day kamo makasibang. Tan kamo, day kamo.
1: Tira!
0: Ondra ni store, marasi mo. Utumanta. Uto chad na bunkul mo. Karaya chad paglabaha. Tali. Tibaan sa inda, pride na konsumidor. Dapat hands na dyan si kanyangani na sa ligaspikan. Mga sponsors ng ini, computer repair shop. Malayo, gravel and sand. Maxil and acetylene trading. Honorable Mayor Ray Bragais on Sheikh Kapos Bilo kan bagong mali. Board Member Carol Member Vic Siga Jr. Paul Sinner Burse. O ni mga tugang sa nasyon kan China at magpasakop na kita duman sa China Republic of the Philippines pra dapat kita baat Manul Pilipino ano?
1: Tira!
0: Nasintensyan kaya tabi in padus kagagdanon ang sarong corrupt official duman po sa base po digdi sa nagluwas sa bareta. This court has young former deputy director administrative committee Nanchin Zone in Eastern Chiang's to death for accepting bribe. Death penalty and pinataw kailan po sa pag-akseptar ng suhol the Intermediate People's Court of City announced on next sa mga tugang magpadusa. Rugpalan ka ini Chun Kan China death penalty and kaki corrupt officials. So, dili sa tuya, iguamang kinader ang kinaso. Adi, plunder ang kaso. Ito, o nag-receive nasyon. Kaya plunder so kaso. Iniman, suhol baga katindugon ta. May mga pigahagad gayod mga tugang tabi kung ano-ano para sa ikakarahikan sa rumpri. Suhol sana. Tukal kan sa pabor na indugon tabi. Oh. Kaya digdi sa Pinas, Carman o Rata sa siring ka ini. Ang mga paraan tabi, kimatatada. Maubos na. Bangsa kupon kan China. Ngayon, magkaturol-tul sa mga malsibadong opino. O harog ka ito sa paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Pero ang milyon, so inubos sa yas, milyon ba ito?

0: na pipat mga tao nakapalibot sa saib. Nabutaw ka itong statement lagdugon sa mag-agom na Marcos Buda kay Speaker Martin Romualde. Ano yan? Dango ganin. Dali na aram da ang gabos na
1: imumpet. Well, that is a possibility doing right now. They're mining my security. Hindi ko ang galing the battery remain ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Naririnig nyo ba na millions ang inanakaw? Hindi, yung billions. Napakaliit na amount, 50 million. So bakit kami magnanakaw 50 million? Ang profit, binigay siya sa na requirement in government office.

0: isyu kan paggamit kan 1 to 5 million pesos mga tukong cellphone. Dahi mo nang gada apoy ibulgar sa po. So mga titikan mga tao na gobyerno nayaon sa ibong nalado. Pag sinabi mong sa ibong nalado, so iniso mga informer gobyerno duman sa mga makakaliwang grupo o ng mga rebelde. Tadil. Ang problema da, tatinaosa sa indang sina, 225 million peso gun. Ang baga ngayon nindo sa Pilipinas nga, tapos ang tao, magastos mo na. Kaya sinimugo ni Vice President Quarta. Indagan ang mga abangan tapa susunod na kabanata sa impeachment trial ni Vice President. May digdo sa Proctus kan bakla. Ay, thank you po. Happy birthday, Marilan. Marina Pagkauto, Rebic Bernal. Sa Jona Bernal Barcelo. Preparedness measure. May pigpaluwas digdi ang City Disaster Risk Reduction Accounts Advisory Number 9, Series of 2026. Sabi digdi, based on sa typhoon o Tropical Cyclone Bulletin Number, issued on day, super intensifies. Bilas, kamugtakan. O digdi na kita. This measure, activation, emergency operations, and barangay operation centers and under code blues or emergency all BDRs and Tabaco City should take all necessary and countermeasures for possible landslide flow due to possible moderate to heavy. Oh, pinagbabawal naman tabi no sailing of ops of sea crops fishermen. Bawal nang una maralawod. Maintain close monitoring and state of readiness to institute evacuation. If the public is advised, avoid unnecessary well visiting or venturing into the sea. Rinaldo City Mayor Arim Chairperson. Yan po ang pinakabi na pinagpaluwas na advisory prepared ng LGU Tabaco headed by Mayor Ray Bragais. Maray na ito, Sir Ed, pabati ka sa aki ko na si Ethan de los second birthday. Igitabi, Prima Dios, makikaon ako. Naabot at tangani kita para Rosary Vlogan. Aristria. Alamat po sa pagantabay. Shout out man Tabi Walu. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Bornilla sa teknik. Ranindo ka boss. Maraming po sinong pagantabay. Pamagni. One for the heart. Kasabay po si Digi. Ayan. Ako man po ang sinong nakaibahan. Dahil po nang ibasid. Mga ansa kuya taktabi no bilang pagsaludo sa sino. Hindi po yan sa One Radio 91. Tindugo na.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News. Panduguna na. Picolandia. One
2: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din

0: kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manon.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is 39 after 12 on One Radio.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din na.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Anong pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong. Bong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with herbal mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix, 12 pesos per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. It's 12:57 on One Radio. Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolan dya, uyana an bareta sa oras na yun. Natod sa ido, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Itinaas na ang heightened alert ng Department of the Interior and the local government sa mga local government unit, partikular na sa Ilagang Luzon at sa iba pang hazard zone areas, hulis pinagbabantay ang posibleng paglaoga kana super typhoon na Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Sa ipinalawas na pahayag ka na hensya, ipigsugo ang mga lokal na gobyerno na ihanda anas endang disaster response mechanism. Asin isyerto na preparado ang mga komunidad na nasalang ka na piligro in kaso maglalaan ang sitwasyon. Sigun pa sa ahensya, panahon na ngunya na nga ni maghanda asin magsagibo ng lakdang ni Mas Amaya nga ni maprotehran ang mga residentes. Inot ng nagtaasa ni heightened alert ang national disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa pinaglalaomang epekto ng bagyo. Niyantras tanto, sigun sa Department of Social Welfare and Development, nakahandaan na sinda na magtaonin ayuda sa iba pang kaipuhang tabang sa mga individual at sin pamilyang posibleng maapektaran. In kaso dagos na makalaog sa PAR na super typo na Bavi, papangaranan ining bagyong Indaya. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia.

Hey! Marina hapon mga katindugon. Ano man ang sa imong trip, ano man ang sa imong relationship status, ako nang bahala sa imong background music. Habang nag-chill-chill ka, habang naghihibik ka dahil broken-hearted ka, o kung ano man ang sa imong trippings, ngunyan na Wednesday afternoon. Welcome po sa programang One for the Heart. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress, dito po sa One Radio 91.3, Tindugo na.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

ito. 91.3 One Radio, tindog na. Nais mo bang malaman ng iyong minamahal na iniibig mo siya? O i-shoutout mo na kaya siya sa tuyang programa, One for the Heart. And of course, kay Riva Jan Tabi, ang mga kanta na para sa iya. Kaya ano pang pighalat mo, i-shoutout mo na siya. 0927-996-5002. Aba, agad-agad ha. Agad-agad yung plugging natin. Anyway, welcome po mga katindugon. Dagos po. Di ka na masupog. Ako man sa nang iaundig di. DJ Chloe, the love ambassadress po. Ang sa Indong Lingkod. Ngunyan na Wednesday. Nalingon ko kung anong aldaw ngunyan. Ika ba naman eh palagi kang excited na magprograma. Nakakalimutan mo na ang lahat. Ba't ako nagtatagalog? Anyway, kumusta mga katindugon? Medyo, hindi lang medyo ha. Mainit talaga today. Para bang walang bagyo. Sana wag nang pumasok ang bagyo. Ba't ako nagtatagalog? Anyway, ika walong aldaw kang Hulyo Tabi, taon 2026. Siyempre, happy birthday muna sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday. Ngunyan na ang daw. Garo, gusto ko ining patugtugon para sa imo tabing nga. Nagsiselebrate kang sa iyang birthday today. Para sa imo padaba. Happy birthday sa'yo.

happy birthday sa'yo. At dahil birthday mo ngayon, naway ikaw ang star ng araw na ito. Ano pa? Paikuta na ang baso. Unto-unto, no? Hapon pa sana. Maliwanag pa. Pigpaikot na sa baso. Anyway, happy birthday sa imo, ha? And sa gabos pong nagsiselebrate yun sa indang espesyal na aldaw. Ngunyan tabing July 8. Oy, anniversary nyo ba ngayon? Congratulations and stay strong. Ayan ang ating birthday song. Nina with Araw Mo. Happy birthday, Padaba. And dahil ngayon ay What If Wednesday, araw ng mga overthinkers. Let's go at mag-overthink ngayong araw na ito. Ang ating What If Wednesday question of the day is brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Miss kung kamutan sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets, aro po kang GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTok Pay, as in Ipapa. Hanapan niyo lang sa Facebook, GEN, Jen Botardo. With blue check, verified ni Meta, kaya walang duda, legit ang sa imong kahuron. Salamat man sa Tabaco Electronics na yon po dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato, sindikalidad ng mga electronic spare parts and services. Thank you, Tabaco Electronics! Ang sa tuyang What If Wednesday question of the day. Ay, garo, may mapapaisip? What if ngunyan mo na araman na nag-cheat pala si partner mo 5 years ago? Imagine mo, may partner ka ngunyan. Hanggang imagination na lang. May partner ka. Tapos, ngunyan mo na araman na nag-cheat pala si partner mo 5 years ago. Pero, nahiling mo man sa iya na di manawara so pagpadaba niya sa imo, like asikaso kanya, may care siya, pirmi niya man tigpapahiling na

pagpadaba kanya, di kanya pagpabayaan. Anong gigibuhon mo, katindugon? Lilingawan mo na lang ba ining sa iyang mistake 5 years ago? Or kukumpraong tahon mo siya? Papalayasun mo ba siya? Anong sa imong gigibuhon? 0927-996-5002. Bisitahon mo man po si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Pa-follow na rin and comment ka na sa satuyang What If Wednesday post. And share mo na kung anong sa imong gigibuhon. Para sa imo ba? Personally, katindugon ha. Warang tama, warang sala. Para sa imo lang, kung halimbawa, umabot man ining sitwasyon na ini sa buhay mo, anong gigibuhon mo? Utrohon ko ha. Ang aning damang-dama. What if, ngunyan mo na araman na nag-cheat pala si partner mo 5 years ago, pero nahilingawan sa iya na dai manawara sa pagpadaba, buda sa pag-care niya sa imo. Ano ang gigibuhon mo? Text mo na yan! And of course, tutok lang for more of your favorite love songs of all time with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. It is a one for the heart. Only here on One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang init!
9: Bataka!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
9: Bataka!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Bataka!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
9: Batata!
10: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan dya, uya na ang Barreta sa oras na inatod sa ido kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Gadan na ana sarong sa is-anyos na akia, makalihis maipit sa sarong na accidenteng cargo truck na natumba sa Sitio Pili, Barangay Poblasyon na sa Castilla, Sorsogona. Mantang tulong iba pang biktima, inilaga na sa ospital ang makalihis na magsapara ni lugad sa saindang hawak huli sa aksidente. Sigon kay Castilla Fire Station, Officer in Charge Fire Marshal Senior Officer 3 Romela Gomez na naipaabot sa saindaan report as yung tulos na nagresponde sa lugar. Digdina na pag-araman na sarong sa is-anyos ang naipit sa truck huli ta tuminagilida as yung duminagpas ini sa concrete barrier. Na-pull out man ang aki sa pagkakaipit asin idinarapa sa ospital alagada binawian na inilin buhaya. Basado sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, warang kabanggaan ang truck alagad na warang inilin trano. Sinabi man kan opisyal na bako man subot karingan at aksidente sa lugar asin bako man ini accident prone area. Huli rindi, pagirandong kan opisyal sa publiko na permiyang i-check ano sa indang mga bihikulo bago magbiyahe nga ina maimbitaran ana kaparehong aksidente. Yan ang barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barreta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
5: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
4: Talaga? Bakit?
5: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
3: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication.
6: Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore. Your complete destination for every celebration.
7: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
10: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.

0: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
1: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Playing the best songs on the radio.
4: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

93.1 Radio. Tindugo na! Welcome to the second half ng ating programa. DJ Chloe, the Love Ambassador Spot. Sa satuyang What If Wednesday edition and One for the Heart. Oras na po, 12 minutos. Makalihis ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyan Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng muebles gamit ang solid na raw wood, bisitahon mo lang ang Sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you, Ma'am Nora Boyan and Boyan Furniture. Kumusta ang sa indong pagkahapon? Nag-Best Cafe Green ka na ba? Let's go na! Best Cafe Green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Bago kita mag-proceed sa satuyang What If Wednesday question of the day, gusto ko munang batiyon ang satuyang commenters sa mga nag-chat pala and sa mga texters na dyan. Hello kay Cogs Diaz Canyon. Nakaantabay naman kami, Digdi, sa Purok Size Balading. Hello kina Barry Bausa, Kim Bonaobra, Christian Estrella, Bok Chavez, Marvin Bueva, Kurang Bing Benito, and Rico Buenaflor. Hello man kay Ronaldo Berlon Bonaobra. Shout out sa Indo dyan sa Purok Tres Bonaobra Compound. And shout out naman kay Ray Buban ng Kinastilyohan SG ng Graceland. Pa-shout out sa agungko na si Risky Obuban. Hello po. Ay! Naway lahat. Maray na hapon tabi si Ray Ocampo Buban at sa imong mahal na ako. Shout out din kay Marisal Balayo, Susan Balbin, Kikai Kai, Minya Buwaraw, Hena ng Buwaraw Eatery na always nakikinig. Thank you po. Hello man kay Baby Liam and Mama Pining. Sabi ni hi na so number mo. Sabi ni 6420. Happy listening. Thank you mga katimbugon sa mga nakatutok sa mga oras na ini. Naway ako po ang inyong gawing background music sa ating sa inyong mga radyo. And for our What If Wednesday question of the day, what if ngunyan mo na araman na nag-cheat pa lang sa partner mo 5 years ago? Pero nahiling mo man na dainawara ang pagpadaba niya sa imo ever since. Anong gigibuhon mo po kating dugod? Forgive and forget ka na ba? Tapos, hahaputon mo siya about Digdi. Take note ha, na araman mo for some reason day siya nagtaram sa imo. May nagtaram lang sa imo na someone na nakaisi kang sa iyang mga gibo-gibo. Maria Divina, kumprontahon ko man giraray siya. Habuton ko kung nata niya ito na gibo. Sako. Tapos, mabalos man ako. Ay. Hindi magiging tama ang mali kung gagawa ka rin ng isa pang mali. Diba? Ano na nga nito? Nalingwan ko na sub-quote na ito. Sige. Anyway, Avian, hello DJ. Siyempre, kumprontahon. Bulagan tulos. Once a cheater, always a cheater. Nag-ibon niya na dati na day akong pagkaisi. Posibleng mag-ibon niya giraray iyan sa kuya. Salamat sa comment. Good point.
Ulito kasil, sa relationship, may chance pa naman, depende po sa isang tao. Sige, thank you sa comment. Hello kay MG Ronel Bonete Bing. Set buen consejo, depende po sa tao. Okay. Sige, thank you. Hello kay Zyke. Zaire. Good day. Masayo, ano? Give him another chance. Pero kung yung second chance na yon, tigsayang niya lang, hindi siya worth it para dun. Palayain mo na lang ang self. Ooh, okay, so naniniwala ka sa second chance, but that's it. Okay, thank you, thank you. Maureen Serrano, hello. Sabi niya, kukumprontahon mo siya. And then, haputon mo siya. Nata niya ito ginibo na kapag day nagtuga, syempre, palayain mo na siya na may kasabihan, if you love the person, set him free. Maribik Bongko din, bahala siya, bastang importante, tawon kisuporta ang aki niya. Okay. Parang perspective din to ng isang sabagay mo ng ganda, no? Kung may aki na ka mo, let's say. Sige. I love you, goodbye, sabi ni Alan Boringot. Depende sa sitwasyon, DJ Chloe, sabi ni Raul Campit. Robert Pascua Cancino, nag-cheat kasi, day gayod natatawan mo ki aki. Siyempre, mahanap siyang choice. Oy, bad naman yon ha? Dapat pagka may mga pagkukulang ang sa imong partner, kapag sa hiling mo, day siya tabi ki natatao sa imo na pangangaipo mo, pwede man bagang magtaram. Uy, bad yun ha? Pero sige, may point din naman. Annalisa Binas Balmaceda, hello. Cherry Car Borja, Rona Marie Ragemia, Romnick Bilaos, Rona Landicho. Day ka nga ni nagtuga, Manoy Romel. Day ka man nagtuga, pero naaraman niya. Oh, abe, anong gigibuhon mo? Hello kay Jomar Garcia Cess. Pabati man daw po si Jomar Cess na nagdadangog. Yaon sa lati ang nagpabati sa agum niya. Nayaon mandigdi sa wigan sa San Bernardo Tiwi. Ay, hello po. Salamat po sa indong pagtuto. Sabi naman ni 7077. Pwede rin matanggap. Pwede rin hindi na matanggap. Lalo na kung may iba ng boyfriend. Depende na yan sa babae. Sige, salamat. Thank you sa indong comments and messages, mga katindugon. Nakaka-enjoy magbasa ng comments and messages. Iba-iba ka mong perspective. May mga nagsasabi na, sige, tawon ng tang second chance. Pero after that, pag naaraman ko giraray, tapos kita. May mga nagsasabi na, dai na talaga. Dai ko na mapapatawad iyan. Nag-ibon niya nga ni isarong beses, pwede niyang gibuhon giraray. Parehas naman may point. Pero aram din do, mga katindugon, lang kaya tungkol sa pagtataksil, no? Ang issue digdi, minsan, mas makulog kaya ang katotohanan, baga, na limang taon kang dai kanya tinaawanan kay pagkakataon na i-process ang gabos, no? Parang dai kanya tinaawanan kay pagkakataon na mamili. Imagine, no? 5 years ago, tinao mo sa iya ang gabos. 5 years ago, buong puso kang nagtiwala sa iya. No, siya naman, for 5 years, everyday niyang pigpipiling itago ang nangyari. Kumbaga, maisip ka, so, kada I love you niya ba sa kuya? Kada anniversary? Kada picture me?
even sincere? Or baka may something, no? May bako genuine sa mga I love you, sa mga pagtaon niya sa imong regalo, pagtaon niya sa imong importansya. O bako man ibig sabihon na wara na siyang love para sa imo. Posibleng padaba ka niya naman talaga. Posible man na nagsisisi siya. Diba? Kasi bako lang cheating ang issue digdi. No? Kundi iso pagtago kang katotohanan. Dahil ang relasyon mga katindugon, dahil lang tigbibilog at kang love. Tigbibilog din iyan kang honesty. Kung mangyari ni sa imo katindugon, halimbawa, maaraman mo sa rong aldaw na arog ka ito, so nangyari 5 years ago, understandable ano na madadagit ka, madiriklong so panghiling mo. Natural lang na makulugan, syempre. Natural lang na maghibi. Minsan may mga hapot pa kita sa satuyang mga sadiri. Lata, anong kulang sa kuya? Pero tandaan mo katindugon na ang mga desisyon na pigigibo habang masyadong emotional kita, kadalasan pinagsisisihan tayan, ano? Hilingan mo katindugon, pag ika nagde-decide ka habang maugmahon ka or masyado kang excited or masyado kang dagit, masyado kang apektado, diba? May mga kadalasan, not all the time, pero kadalasan, pag nagde-decision kita habang masyadong halangkaw sa tuyang emotions, pwedeng pagsisihan tayan. Kasi di ito masyadong pinag-isipan, parang impulsive lang. So, siguro, pag halimbawa naaraman mo, right there and then, normal lang. Managit ka, sobra-sobra. But mas importante kasi, mas effective kasi na ma-process mo ang gabos kung mapaguhurunan nito. Kung hahapoton mo siya, ano ba talaga ang nangyari? Nata mo'y niginibo, nata mo'y nitinago. And most importantly, nagsisisi ka ba? May dako lang diferensya mga katindugon pag halimbawa, nadakop mo lang and talagang nagsisisi siya. It's not bad din na maghagad ka ng oras. Oras para magdesisyon. Kasi 5 years, no? Isipon mo, 5 years ago, ginibo niya ito. Uminabot pang 5 taon. So, pag ika naghagad ka man ki oras, syempre valid din yon. Ang lugad na 5 taon na yaon dyan, hindi man yan mahilom sa loob sa loob kilimang minuto. Ang pinakadipisil na hapot paligdi mga katindugon, papatawadon mo ba siya or dae? Real talk, warang tama, warang sala. Again, depende iyan sa kung gura no ta kayang tanggapon and kung gura no siya nagsisisi sa kasalan na ginibo niya. No, may mga taong kayang magpatawad dahil nahihiling ninda na kaya man magbago kang partner. Nahihiling ninda na nagsisisi man. No? And may mga taong maski gusto nindang magpatawad, talagang dain na ninda kayang maibalik. So trust. No? And parehas naman valid. Just because dai mo siya pinatawad or just because naghali ka sa poder niya or nagrayo ka sa iya, dai man ibig sabihon na dai mo na siya pinapatawad, no, or matagas ang puso mo. Kasi minsan, tigpapatawad mo na siya pero tigpipili mong magrayo. Minsan naman, tigpapatawad mo siya and ready ka man na bilugon girara yung sa inyong relasyon. Ang importante mga katindugon na ang desisyon mo baka uhali sa grabing emotions or dahil sa pressure kang ibang tao. Kasi minsan yung mga desisyon ta, no? Dahil sa pressure kang pamilya, kang friends, or sa kung ano ang mahihiling kang ibang tao na, you
know, sa mga masasabi kang ibang tao na, eh, iyan, nagbulagan ang taro kay niya, aro kay ito, mga chismis, ganon. Kundi, mag-decide ka kung ano ang makakatao sa imo kay peace, ultimately. Ika ang pinaka-importante kasi ika ang agrabyado rin. Ayan na muna, mga katindugan, ang ating hanash for today. Oy, kung may mga istorya ka mo, na kung sa inyo nakaka-relate ka mo, sa satuyang What If Wednesday question of the day, feel free to share 0927-996-5002. Text na ka mo and mamaya babasahin natin ang inyong mga comments and messages. Bisitahon mo man si DJ Chloe, the Love Ambassadress. Tanganin di ka na maggasto sa load. Chat mo lang ako or mag-comment ka sa satuyang What If Wednesday post. Oras na po, alas 2:28 na ning pagkahapon and let's play more of your favorite love songs. Digdi po sa One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
13: Kilabot ng mga dalaga
12: dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
12: Fresh,
13: hindi ako.
12: Makinis to.
13: Firmang walat.
12: At parang batang bata
13: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay...
14: In one soap, in retin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumunta. Kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay...
17: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA free in one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio. 91.3.

91.3 One Radio. Tindugunan. Lagi. That was Kiss Jane with Lagi. We have 10 minutes bago magalas stress and ako mangiraray po ini DJ Chloe, the love ambassadress. Ang sa indong kay Ribanan. So one for the heart. And we have additional comments and messages. Sa tuyang hanash for today. Maray na hapon. Kay Boss Balita, sabi niya, kukumprontahon ko siya. Nakaipuhan tamo na ang space para sa isa't isa. Para makapag-isip-isip, tanag-cheat kasi pwede pa kaya itong utrohon. Mm-hmm. Good point. Kasi ning itago for 5 years. Kaya niyang daisabihon. So, syempre, mapapaisip ka man talaga kung baka maulit na baka okay lang. Una mo, okay lang. Tapos, tinago niya na naman pala. So, syempre, again, kaipuhan, paghuro na nito. Robert Pascua Cancino, if naaraman ko po na nag-cheat siya, kaurunun ko, bakit nagibo niya? Tawan ako reason, mas sakit totally kasi tinago niya kasi sa kuya. Pero kung mahal ko pa rin siya, patatawarin ko, dahil ko man siya kukulugan. Mm-hmm. Thank you sa comment. Aslan Rose Benoyo Bora, hello. Sabi niya, for me, taman giraray siya na second chance. Kasi relate din po kasi ako sa hapot mo, DJ Chloe. Ang pagkakaiba lang, siya mismo sunagtugas ko.

0: nag-cheat sa partner mo 5 years ago, pero nahiling man na day manawara sa pag-care niya sa inyo, ano ang gigibuhon mo? Ay, may message digdi. Day ko nabasahon ha, kung sisa ito. Basahon ko na lang sa message niya. Sabi niya, "Hello po DJ, 3 years ago, naaraman ko na may babae siya. Day man kinagtaram sa kuya na may kabit siya. Napasinala lang siya, tawinalat niyang sipi niya, duman. Nag-text si babae, kang tig-confront ko siya. Sabi niya, kung muya mo ngaya magbalos man daa sa kuya man, nga taman ako mabalos sa iya. Imbis sa iya sa nadagit mga aki ko po, buda tig kukonsinti pa siya kang pinsan niya, naka-work man lang niya sa ngunyan, nag-iibahan pa kami, tig pamati ko sa iya." Ala, ding period ah. Ala, nalibong nalagod ako. Sige, let's find it out. Sa ngunya, nag-iibahan pa man kami, tigpamati ko sa iya, na wara man kinagbago. Pero, plano ko, once makatapos ang mga aki, babayaan mi siya, no more second chance. Tawara ako kasalan sa iya para kulugan niya buot ko. Buda, kulagan niya buot kang mga aki, mag-ibahan sinda kang mga pamilya, anas konsintidor toxic na pamilya. Sa sobrang dagit mo, day mo na nagkaralaga na koma, buda, period. Sige. Uy, pero tingi ka sa pag-share. Yan lang ang problema. Kung may enabler kang mga maraot na gawi sa buhay, yan ang problema, no? Kung ang pamilya, imbis na gibuhon bagatabi na disiplinahon ang sa indang kapamilya, susurog paninda, imbis na pumanig sa tama. Pero, I hope you're fine today. Dipisil bagatabi na mag-pretend na okay ka sa hampang kang ibang tao, no? Pero, you know, you're strong for doing that. Sana maging okay ka rin and lalo nang sa imong mahaki. And ayan, mga katindugon, ang ating hanash for today. Thank you so much po sa mga nag-share, sa mga nagsimbag, and sana kung may nakakaranas man ka ini, magkabarasa ang sa indong mga, sabihin to ng mga advice na rin, ano? 5 minutes before 3, masunod na ang Tugtugan on 1 with Erickson and Berna. Kaya ako tabi mapaaram na. Salamat sa giraray mga katindugon sa Indoga Boss sa effort na mag-isip, mag-overthink, and mag-comment and mag-text. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress, na nagsasabing, bago ka gumawa ng desisyon na maaari mong pagsisihan habang buhay, isipin mo muna kung kaya ba nitong sirain ang puso ng taong tunay na nagmamahal sa'yo.
1: Tama!
0: Habang may mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, abay pahalagahan mo sila. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress, na nagsasabing, thank you again, mga katindugon. Enjoy your best cafe afternoon. Stay beautiful. Bye-bye.

0: Hello. Hello, hello, hello, hello.
1: Ay, Marina hapon, mga katindugon. It's Wednesday.
0: Diba? Miyerkules na agad. Hello, what's up? Kumusta ang gabos? How is your day today?
1: Alas stress na naman, mga katindugon. Ano
0: diba? It's so fast. Parang kailan na? Diba? Ano lang kita? Sinusunod tayo. Ang bilis ng panahon. Kung makaka-catch up. Grabe. Ano na? Ano na? Ano na? Ano ang chismis?
1: Kabangano naman, mga katindugon, ng kanasimana.
0: Diba?
1: Ano ang mga nasa gap nindo lamang dyan?
0: Nakadakol na, nakadakol na. Ay, petsa otso na ni Julio. Yugo-yugon mo yan. Petsa otso na! Julio 8, 2026. Kumusta ang gabon? Kumusta ang mga yaong dyan sa merkado publiko? Ang mga paratsyan, ang mga parabaka? Ang mga drivers, tricycle drivers, pajak drivers, jeepney drivers.
2: Pait-pait sa lang pakapidan.
0: Gabos na mga nagmamanayo sa mga oras na inina katutok sa One Radio. Marin na pagkahapon, tabi isa sa India. Ikaman may pay. Nuno nini, yung kasi imong heroan. Nakatutok sa One Radio. Mga taga Santo Domingo, baka kay malilipot, malinaw, tiwi. Marin na pagkahapon sa Indo Gabos. Ay, sa mga yaon dyan sa Isla Can San Miguel, sa mga barangay niya, yaon dyan sa Rawis, sa Asyenda, sa Guro, angas.
1: Ano
0: pa?
1: Ay, maray na hapon yun sa mga taga-isla.
0: Ang magiging barangay na ang Maliktay. Good afternoon, everybody. Sa mga yan sa Indang Bulod, nagkukurarat ang mga radio. Maray na paghapon, tabi isa sa Indo. Kumusta ka mo dyan? Siring man ang gabos na nakatutok mo niyan sa Inman Kamulo, palop kang kinaapan. Hindi na po ang dugtugan on one. Kaibanan kami. Ada yung iba ako si Erickson.
1: Iniman po si Verna Balawon. Oy, dito man paglingawanan sa tuyang followers sa Tugtugan on One.
0: Hello, hello, hello.
1: Good afternoon. Ano, ready na. Nakatutok na. Ready na. Mag-chirismisa. Ready na mag, ano, magsayaw-sayaw, magtulog-tugan. Oy, happy, happy birthday pala na kay Tita Eden ang Panawon. Yan. Birthday.
0: Happy, happy birthday.
1: Ay, happy birthday man sa mga ano, gabos na nagbe-birthday today. Happy, happy, happy birthday.
0: Happy, happy birthday, everybody. Yeah, sa gabos ng mga my birthday. Many, many more birthdays to come. July 8. May, baka may nalingawan na mukhaan na kung may birthday, ha? Wara mo.
1: Sayang kay ano, baka lamang ano.
0: Makamang rindal. Ay, hindi na po ang tugtugan on one, alas 3 hasta alas 5, anin hapon pirmi kita. Siyempre, ang ano, na tugtugan on one, igwa magitang Facebook page. I-follow na, i-like na, mag-comment na sa Uralda sa tuyang mga ano, mga post dyan. Ay! Batiun ko lang kay Marina pagkahapon, mga taga-barangay San Francisco, Manilipot,
1: ay,
0: Alba.
1: Wow, medyo rarayo sunatagdunan kang manok, ha?
0: International.
1: San Francisco.
0: Kaya,
1: oy, kumusta ka mo dyan?
0: Kaya, Madam Hazel Blanca Flor na nagpapabati, wow. Marina pagkahapon tayo.
1: Nalista na.
0: Dakulong dyan ang mga naka-ano.
1: Naka-antabay, nakatutok at termi sa One Radio.
0: Talaga, dakulong ang ano, ang nag-ruha, baga, garo, nagka-puruhag baga, na ano, nasugod.
1: Ay, thank you, mga katindugon.
0: Dakulong pala dyan ang nakatutok sa ano, sa barangay San Francisco, Manilipot, Albay.
1: Da isa na halata.
0: Diba?
1: Tapang sosyal, San Francisco.
0: Sabi ko, garo ano, digdi, garo digdi, ano, pang international, garo mga social digdi ang mga katindugon niya to. Sa tipong ano lang sinda, mga sockmed lang ang peg. Pero ano pala, dakulong pala dyan ang nakatutok sa San Francisco, Manilipot, Albay.
1: Ay, batiyon ko man na puyat family dyan sa San Francisco.
0: Wow,
1: thank you
0: hello
1: po sa perminga pagdang.
0: Mga at family sa San Francisco.
1: Hindi sila na ano natutulog.
0: Trase minutos na makilis anala stress din pagkahapon. Padagusan ta ang satuyang.
1: Parted to them.
0: Mabalik pa ang dugdugan ng one. Igalan niya sa One Radio.
1: Tindugan na.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as seen ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
12: One Radio.
13: One Radio. Get
14: Radio. Tinitugo na.
15: Tugtugan on One
16: with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugan. Nagbabalik kita sa Dugtugan on 1. Oras niya to, 41 minutos na magkalis ang alas 3 ni pagkahapon.
1: Hindi tayo pwedeng mahuli. Sa Dugtugan on 1, orado yung mga katindugan na alas 3 hasta alas 5 ni pagkahapon.
0: Diba? Kaya kung sa'yo ka pa nagka-follow sa sabihang Facebook page, hindi pwede yan.
2: Bye-bye sa lang pagkakitan.
0: Pwede yan. Dapat na nagka-follow ka sa sabihang Facebook page para mahiling mo oral daw and sa tuyang questions every day, di ba? Para makaiba mi ikas sa samuyang chirismisan portion kantugtugan
1: Maring hapon kay Mama Cherry Car Warha dyan sa may San Lorenzo, Tobacco City, kay Sir Romnick Bilaos. Wow! Di ba taga ano, San Francisco si Sir Romnick?
0: Ang aram ko, oo. Oh, oo, oh, oh, di ba? Diba?
1: Nagtutun dyan sa manok.
0: Maring nakaano
1: sa'yo, Sir Romnick.
0: Dahil nakamangno, ade.
1: Kay Christian Abrera Chan, si Gabo, maring hapon.
0: Kung hala, sa ato huwag ka na kang hala. Grabe ba?
1: Busy yun si Sir Romnick mag-ano, mag-gupit ni na buhok ka.
0: Ay, 43 minutos na mag-ilisa na last stress in pagkahapon. Madagos ang saluyan tugtugan. Mabalik pa ang tugtugan on 1 sa 1 Radio. Tin, tugan na.

0: Labis? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

pero pag nagtarama ko loob, kung daim mo pabisto, kami ang Oragon Hood. Kami ang panibago na mapapanood. Kung habo mo sa muya, dahi ka na magdangog. Mabuhot kami, pero pag nagtarama ko loob, kung daim mo pabisto, kami ang Oragon Hood.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tindugan na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 20 minutos na mag-lisan alas 4 nin paghahapon. Happy Merienda time sa mga on Merienda mode. Ano man ang sa iyong merindalan, ano man ang sa iyong gibo-gibo dyan. Ay, tama na. Partner na yan kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na, pampasexy pa.
1: Dahil masarap magkape kapag mainit ang panahon. Diba? At yung mga Pinoy, pag mainit, masira mong magkape.
0: Oo, diba? In any occasion, in any weather, in any season, we only have 2 seasons in the Philippines. Diba? The wet and dry season. Pero iyan ang flexibility kan mga Pilipino. Na anumang panahon, na anumang sitwasyon, kape is life. Dahil yaon dyan ang Best Cafe Green. 6-in-1 with Herbal Mix. Ay, syempre, padagos ang satuyang chirismisan.
1: Oo, pagkatapos ka ng satuyang turugtugan.
0: Oo,
1: syempre, anong next?
0: That day, kinagpaparibok sa barili. Padagos iya. Hindi magparibok, iyo ang mabay. Diba? Siya magparibok ngayon. Ay, 22 minutos na mag-alisan alas 4 nin pagkahapon. Pasirin na kita sa tuyang irestoryahan. Trismisan portion, kantugtugan on one. Ang tugtugan na. Ay, today, Wednesday, July 8, 2026. Ang sa tuyang kahapotan mo niya na araw. Ay, medyo...
1: Seryosa.
0: Medyo... pang negosyo. Tama niya, pang negosyo. May kinaaraman tabi sa paghagad kitawo.
1: Patawad.
0: Ibang tawad ang ano.
1: Pwede bang maghagad ni natawad sa may utang sa inutangan mo, patawad, dahil ako mga kabayan.
0: Pwede. May nakilingo ka iyan. Post sa Facebook. Naka-picture. Tapos anong nangyari? May text duman. Tinext siya kang siguro ano, kumari, kumpadre, or si sa iba. Sabi niya, ang sabi niya, pasensya ka na. Dahil na akong magkabayad kang utang ko, marami rin akong problema.
1: Grabe ano. Grabe, nakonsensya ka pa lugod. Dahil ikalugod ako mga sa iyo. Ikalugod so, kang problema.
0: Garo ikalugod so, tig ko konsensya.
1: Grabe.
0: Pasensya ka na ngaya. Dahil na kumabay ang utang ko sa iyo.
1: Tadakol
0: man akong problema.
1: Baga, ito, bawas na ito sa problema ko.
0: Kaya hindi
1: ako
0: kumabay sa iyo. Pinagsasabi niya, dagdag ka pa ngaya sa problema. Bawas ang taka daw nga yan. Grabe man, adi na, maaarok ka ang garuda. Ay, napapagkakot.
1: Irelate man, digdi sa mga naghahagad na tawad sa ano, sa ukay-ukayan, sa palengke.
0: Diba?
1: Kasi yung pa mo pwede maghagad ni tawad.
0: Ngayon, asang gato. 30 na sa lang kaya.
1: Barat, ano, grabe man sa 30 na sa
0: grabe ang tawad iyan, over the tawad.
1: Pero, dito, paano maghagad ni tawad kapag nagbabakal ka kay maski anong bagay?
0: Simple ho lang iyan.
1: Maano?
0: Discarding iyan.
1: Diba yun ang iba maghagad ni tawad?
0: Simple lang iyan. Diba, mahapot ka baga? Mahapot ka. Gura nung ngayon ni Naitay. 150 ngayon. Tara mo tumutulo sa presyo mo.
1: Pwedeng ano na
0: hanggatos. tapos, kumbaga, garoyan kay ano eh, kay Boss Toyo. Nag-aanohan ka mo, nag-taanohan ka mo, nag-meet up ka mo. Nag-meet up ka mo dyan. Pakasabi mo sa hanggatos. Ay, dahil nga, kaya. 120. Ngaruro lang ka pa siya. 115, o. Lumanak, nag-meet na ka mo. Aruka ng diskusyon, aruka ng transaction.
1: Dapat pala, nalingon mo lang ang pagiging supgon mo. Pero minsan kaya tigisip ko, kari, depende man din sa sitwasyon.
0: Depende.
1: Kung talagang tawadan, tanahin mo ang sitwasyon. Pero kapag pwede. Niya, tatawadan tayo yan. Lalo na sa ukay-ukayan.
0: Kumbaga, ang yan eh, kultura na ka mga Pilipino. May presyo ngayon, Arby. Hiling mo mahal-mahal. Sabihin kakitawa, diba?
1: Pero.
0: Iba, ang sa tuyang ano niyan, makukman tungkol.
1: Mayapot ako, nata, matibayon ka maghagad nin tawad sa saudan. Pero day mo kayang maghagad nin tawad sa tawong aram mong naagrabyad. Nakulugan mo, nata. Ano sa tuyang kapotel na ngunyan alda?
0: Ano ang mas difícil? Ang magpatawad o maghagad nin tawad? Kaya mamanalig sabihin na sa Balmasarag maraming na pagkahapon na sa Indugabos dyan sa one way. Pagkahapon man tabi, Madam Analisa. Ano ang mas dipisil, magpatawad o maghagad nin tawad? Pigihiling kong mga sitwasyon digdi. It's ano, magdedepende ng nasinda sa sitwasyon, di ba? Kasi may mga sitwasyon na dipisil talaga kung ika ang magpapatawad na ano, dipisilon kung talagang nakulugan kanin maray. O depende man iyan na sa ano.
1: Depende man iyan na pinamati mo.
0: Kung gura ano nakahalo, hita kung minsan pag halo yun na bago na naghahagit kitawad. Minsan pag
1: pinatawad ko na ngayon ito. Kumbaga, pinasabi, pero may kwening naladangog sa mga gurang, pinasadyos ko na mag-aaro kayo ng mga tatarang.
0: Diba? Kaya minsan, depende man sa paghagad ng tawa, depende man iyan. Kung halimbawa may doong tawo na halos parehas ninda nakulugan ang saro-saro. Depende kung kisi ang magpapakumbaba. Depende kung kisi ang hababa ang prime.
1: Sabi nga nila, ang paghagad ng tawad, nangangaipuhan iyan nin kusog kibuot mo na pagpapakumbaba. Pero sabi da, kapag nagpapatawad ka, nagkadalasan da kayan mga katindu doon. Iyan ang nangangaipuhanin oras, paghilom. At siyempre gayod. Yung managa, tama, pagpili na nung ano, pagpiling hindi siguro nawara sa ano.
0: Pagpiling.
1: Gari, so, di mo kayang kontrolon kaya ito.
0: Yaong pa mismo ko, nasa bugso ka pa ng damdamin sa kadagitan. Minsan araw ka yan. Pero minsan, pag nag-baba na emotion mo, isip-isip mo na sinasobrahan ka man. Kaya minsan naghahagad ka dyan kitawa. Ito na, nakasobrang iya ako. May mga araw ka na sitwasyon.
1: Makatindugon, ang pagaganda ni tawad nangangaipuhan ni na pagpapakumbaba, buda, tapang. So, ang padalasan naman, ang pagpapatawad mga katindugon, nangangaipuhan ni oras. Yan. Kaya, dahil tulos, patawad doon ang iya. Kudali na, tapos, mapadali ka pa. Ikaw na nga nagagad ni tawad.
0: Diba? Natadagit ka. Diba? Tapos minsan, ang pagpapatawad or ang paghagad ng tawad, minsan, yaon iyan sa mga tao na ano, na habo nindang may pig-iisip na iba, habo nindang tulog sa buot, habo nindang may kaiwan or anything or what. Diba mo yun, the peaceful life lang. Kaya minsan, may mga taong arukay. Pero ako ang tao na handang magpatawad. Diba? Handang humingi ng tawad kung nagkamali. I am bold. I can submit kapag aram kong nagkamali ako. Diba? Pero minsan nga ni, maski may mga situations na maski maski talagang aram nyaman niya na bako makita, so talagang nagkasama para okay na ang gabos, para masettle na lang, para warang revoke na kung, kung sabihin mo. Kita na lang ang nagpapakumbaba. Ano ba? Ay po ang talaga kipagpapakumbaba sa satuyang kinakban.
1: Correct. Sa bans po naman, siguro mas difícil ang magpatawad.
0: Mas difícil.
1: Yes. So, dahil ano baga, kaipuhan mo man baga, sabi nga, ito man, kaipuhan mo kay oras, buta kaipuhan mo bagang butasad, sukulog na namamati mo. Pero kapag nakanood kang magpatawad sa tabang panahon, bako lang ang tawong nagkamali ang mapapalaya, kundi pati naman sa diri mo, sa kulog na namamati mo.
0: Diba? O sabi ni Nathan, ang sagot ay nakasalalay sa kung paano mo tinitingnan ang iyong emosyon. Diba? Depende talaga yun. Kung nasa peak ka pa kang emotion mo, kung kakatapos lang kang pangyayari, pero halang ka pang emosyon mo kayan. Ang pagpapatawad kasi ay madalas mas mahirap dahil nangangailangan ito ng pagtanggal ng galit at pagpigil ng kapayapaan kahit nasaktan ka. Samantalang ang paghingi ng tawad dahil nangangailangan na matinding kababa ang loob at pag-amin sa sariling pagkakamali. Yes. May iba-ibang characteristics ang ano, iba-ibang elements kung paano maghagad kitawad, kung paano magpatawad. Diba? Sabi nga ni Ma'am Avian, kung mahagad tawad man o magpatawad man, dapat bukal sa loob mo, diba? Yes. Pero ang pinakamahirap ay yun magpatawad, lalo na kung sobrang bigat ng ginawang kasalanan sa iyo.
1: Time talaga mga katindugon ang magpatawad.
0: Kaya depende sa gabat kang ano, kang pangyayari, depende sa kahalangkaw kang emosyon, depende sa rung tao ang pagpapatawad.
1: Katindugon, mahalagang pagkatatandaan. Wow. Diba? Hindi dahil kailangang, dahil kaipuhang piriton ang pagpapatawad. Matuto kang maghintay. Yan.
0: Halimbawa ngayon, mataram ka ngayon. Ano na ngayon ang naghahagat? Ako na nga ngayon naghahagat kita.
1: Dagit ka ngayon,
0: pa. Ikaw
1: pa ang dagit.
0: Minsan may mga araw kayo. Minsan talaga, may mga araw ka na yung sitwasyon na kaipuan tama na sabuto.
1: Pero minsan ba, kapag naghahagat ka man ng gadkitawad, syempre, yaw naman dumang sa side mo na, gari nagpapa, kung baba ka na gari, binabaan
0: ko na nga
1: rin
0: ang pride ko.
1: Kaya, nag-expect ka man gayod na papatawa dun katulos, which is mali.
0: Diba? Kaya, ang magayon dyan, always, magkasi narabutan pira. Ano man ang sitwasyon. Kasi, ano man ang, naging pagkakamal. 33 minutos na magkalisa na alas 4 ng pagkahapon. Muyami pa ko ta magtawad ki oras. Kundi marabaso na oras. Dakulong pa ko ta kitang gustong pag-chirismisan. Kundi buha pa man kitang Webas Biyernes. Kaya kumiyang mo makiiba sa tuyang diskusyon. Sa tuyang irestoryang chirismisan o roal daw. Ma-permi ka na mag-comment sa tuyang questions everyday. Para happy ang life, diba? Siyempre, mabalik pa ang tugtugan on one sa pagpapadagos sa kanasatuyang turugtugan. Ang tugtugan on one. Oy! Ang next song is dedicated to this, this topic. This is Ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo by Jano Gibbs. Tigil lang yan. So, One Radio.
1: Teen Dugan.

0: 5 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio.
1: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tugan on One with Erickson and Berna.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: One Radio
1: 91.3 News FM.
2: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minutos bago ay nila 5 din pagkahapon.
1: Hi, balit hapon kay Sir Janabel Chess. Sabi niya pa shout out da kay Eugene Machete kan Barangay San Isidro Iraya Manilipot na always manatok katindugo na.
2: Oh, wow.
1: Manatukon
2: dyan sa San Isidro Iraya, Manilipot, Albay. Marina pagkahapon tabi isa hindo dyan. Mga taga San Isidro Iraya, San Isidro Ilawur. Tapos na Iraya Ilawur. Kaya na...
1: San Isidro.
2: San Isidro.
1: Ay, thank you mga katindugo na.
2: Thank you very much sa indong pagpapatawa. Pagpapatawan.
1: Thank you sa paghagad din tawad mo na pagpapatawan.
2: Kung may gusto kang hagadan din tawad, this is your time. Kung muya mong magpatawad, dahil kung nakaroon mo sa iyong kalooban, pwede kang, pwede mong gawin ngayon. Mag-desisyon ka. Kaya pa, para sa ikabubuti ng ating bansa. Pilipinas. Talaga. Hindi, para sa peace of mind. Diba? Pinakakaipon niya tuon yan ang peace of mind sa mga nangyayari mo niyan sa kinakain. Diba? Ano mang situation? Thank you very much everyone.
1: Thank you mga katindugon. Hi Ma'am Annalisa Binus Balmasada.
2: Thank you sa indong patuloy na pagtuto sa tuyang One Radio. Siring man sa Gabos na nagisabay sa tuyang Talk Tsuga na portion mo niya na Miyerkules, abangan giraray sa aga.
1: Yes.
2: And panibagong edition.
1: Panibagong kahapon. Ay, may nagahabol si Ma'am Jamela Rico.
2: Sabi
1: niya, pahabol po pwede mga ba? DJ. Pa-shoutout po sa aki ko kaya John J. Moore. Ayun pa.
2: Hello
1: pa-shout-out.
2: Po.
1: Hello po kay John J.
2: John
1: Moore.
2: John J. Moore. Maraming po kahapon. Taman tabi ko. 3 minutos na sa nabagoan nila 5 nin pagkahapon. Masunod po para na 30. Kami magiraran sa itong mga kakaibanan dyan. Siring na kami sa itong nakaibanan. Nasa sa tuyang turugtugan mo niya na pagkahapon. Dahil nga pa, ako si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banawon. Salamat mga katindugo na sa aga girara. Idig lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
2: Team

0: you.
1: Sa Indung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Radio News FM. Source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. Rasyada at mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa indo ng mandadamo, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, os na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang saindong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Cap Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada 30!
3: Sa headlines, sa kan mga parada nin,
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
3: Para suriyaw sa laugkang St. John the Baptist Parish at sa Tabaco, may mental health condition, sigun sa PNP.
4: Swim and Ligas, Peace City, tinauang pagbistokan LGU, makilis na palarong pambansa.
3: 425 mga college students sa syudad ng Tabaco nagresibinin 5,000 pesos na educational assistance.
4: Agricultural Training Program isinagibo sa syudad kan Tabaco.
3: Maabot sa 500,000 pesos na kantidad na kumpiskar sa duwang high value drug personality sa Albay.
4: Sa isanyos gadana makalis maipita sa na-aksidenteng cargo truck sa Castilla, Sorsogon.

0: tulong iba pang biktima, irido.
1: Sa lado nasyonal, Senador Marco Leta, igwang mild pneumonia, sigon sa PNP General Hospital.
0: DA inaprobaran ana 2.06 billion pesos na farm-to-market roads as intulaya para sa mga paraoma.
1: Dating NBI Director Santiago handa tigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: Defense Council ni VP Sara pinahimutikan na nag-walk out sa impeachment trial.
1: Nagkapirang lugar sa Metro Manila binaha huli sa Super Typhoon Inday.
0: Sara Discaya tinugutan na makapagpiyansa ni 1 million pesos.
1: AFP nagpuunang magpreparar para sa sariling military space center.
0: Senator Erwin Tulfo kinasuhan in grave oral defamation asin the Mike Defensor asin nagkapirang ex-bagman asin iba pa.
1: Sa lawasakan nasyon, 18 katawo irido sa nangyaring pagsabog sa Syria kung sa inagdedenir si President Macron.
0: South Korea magpapautob anin bagong leya mapadapit sa mga salang impormasyon na online.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Miyerkules sa Hulyo 8, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling mapo kita ng live sa Facebook page. Check on One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5 sa isnin pagkahapon. Diretso na kita sa detalya sa kan mga barata. Natod sa Indo, kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, basbeta, lukan.
1: Nagluluwas na iguanin mental health condition ang lalaking nagparasuriyaw sa loob kan simbahan na kan St. John the Baptist sa syudad nin Tabaco kan nakaaging Domingo, Hulyo 5, sigon sa PNP Tabaco. Sigon kay Pulis Lieutenant Colonel Virgil Bibat, ang COP kan Tabaco CPS, na respondihan man tulos sa kan mga otoridad asin na kan sa indang kapalisan ang insidente dahil duty sa lugar tuyong aldaw nin Domingo. Dagdag niya, dandain na iniya nasitan na maglaog sa simbahan dahilan ta marayman ang napananglian kaini. Sa kasubot kaini, inagaw ang mikropono asin nagpara suriyawa. Mientras tanto, naiuli naman tulos sa kanmang otoridad ang lalaki sa pamilya kaini magalihis ang nangyaring insidente.
0: Tinauwa nga pagbisto kan lokal na gobyerno kan Legazpi City ang mga swimming athletes gikan sa Schools Division Office kan Legazpi na nagtaon-onra sa syudad sa palarong pambansa kan Mayo 24 hasta 31, 2026 sa Agusan del Sur. Kaibahan sa mga atletang ini sinda Riley Madeline Alindogana, Janelle Viana Quinto, Alistair Arnaldo, Athena Dominic Apuli, asin Kenzie Bengson na naguli ni medalya sa manlaing-laing mga swimming events asin relay competitions. Komo pagbisto sa dedikasyon, nagtawan LGU ni cash incentive sa mga medalista, 8,000 peso sa parang bulawang medalya, 5,000 pesos mana para sa nakakuha kan bronzing medalya, mantang 2,000 pesos mana para sa pirak na medalya. Sigun pa sa LGU, padagos nindang pigso suportaran ang mga kaaki ang atleta asin mga programang mapakusog sa sports development ang pagtao nin onra ang syudad sa mga masunod na kompetisyon.
1: Alas 5:08 nin pagkahapon, nagresibi ang 425 mga college students hali sa barangay o sa mga barangay kanunsyadad nin Tabaco nin 5,000 pesos na educational assistance sa pagikan City Social Welfare and Development sa panginginot man ni Mayor Ray Bragui sa ngunya na aldaw Miyerkules, Hulyo 8 sa covered court ka na barangay Cormiral Tabaco City.

0: Sigun kay Mayor Ray Bragais, inina ang Second SEM na Educational Assistance Payout kung sa'yin na kinakaipuhan na kan mga estudyante na mag-apply kada SEM para sa asistensya. Dagdag niya na ubeto kaini na matabangan ang mga estudyante sa saindang gastuson, sa saindang pag-aadal, asin dai masayang ang programa kan gobyerno.
1: Inilunsara ka na PNJ Bagong Abre Institute of Technology Incorporated, katabang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, asin lokal na gobyerno kan siyudad kan Tabaco, ana training induction program para sa mga paraooma na nangangaipo asin nagmamauwota din mas mapahewas an sa indang kaaramana, asin kasanayan na salado kan agrikultura kan Martes, Hulyo 7. Mas airaraman mga binipisyaryo sa 42 na aldaw na pagsasanay kuna sa ina, pag-aadala ninda ang mga makabagong paagi sa pagtatanom, tamang pagmanihar kan mga pananom, asin iba pang agricultural practices. Makaka-receive man in insentibo ang mga partisipante mantang isinasagibo ang programa. Sigun pa sa PNJ, katuyuhan kan programa na urog pang mapakusog ang kakayahan kan mga paraoma bako sana sa aspetong teknikal asin pangkabuhayan kundi siring mana sa disiplina bilang paghahanda sa mas matanos asin panghaloyan na kabuhayan. Nag-asigurar man ang lokal na gobyerno kan Tabaco kan daing untok kaining suporta sa mga programang nagtataoni na oportunidad sa mga paraoma tanganing mapataas ana sa indang produktibidad, mapakusog ang sektor kan agrikultura asin mayangat an antas kan pamumuhay kan mga pamilyang nagaasa sa pag-uma.
0: Yan tras tanto maabot sa kabangang 1,000,000 pisong kantidad na ninpigtutubod ang Shabu ang nakumpiskara kan mga operatiba kan Police Regional Office 5 gikan sa dawang high value drug personalities sa isinagibong law enforcement operation bandang alas 12:35 nin mag-agahon na kasubagong Hulyo 8 sa barangay Estansya Malinaw, Albaya. Basado sa report ka kan Albaya Police Provincial Office, nagsasagibunin casing as in surveillance operation ang mga persona sa kana Provincial Intelligence Unit, kaiba ang Malinaw Municipal Police Station as in Regional Police Drug Enforcement Unit, kan magporbar subot na magdulag ang na mga suspect. Nagkausa inini na sarong vehicular accident, abangga kan lunadana kan mga suspect ang mga operatiba. Sa insidente, pigtapok subot kan mga suspect sa maawot na parte kan lugar ang nagkapirang drug paraphernalia na maawot na maitago ang mga ebidensya. Sa isinagibong lawful arrest as in body search sa sampang kan mga kinakaipuhang testigo, na kumpiskara kan ng mga otoridad ang 14 darakulang heat seal transparent plastic sachet as in sarong medium heat seal transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubod ang Shabu. May gabat ang mga nakumpiskara na pigtutubod ang illegal na droga nin 72.5 gramo na may pigkarakulong standard drug price na 493,000 pesos. Binisto ang mga naarastar na suspect sa mga alias na Leo, 36 anyos, Asintina, 36 anyos, na parehong residente kan Malinaw, Albaya. Ipinasabot sa mga suspect ang rason na kan sa indang pagkaarastar ang sinan sa indang mga karapatang konstitusyonal sa lingway na sa indang nasasabutan. Dinaraman sinda sa Ziga Memorial District Hospital para sa medical na examinasyon na bago isa iraroma sa kustudiya kan Malinaw Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Sigon sa pulisya, isinagibo ang tamang pagmarka, inventaryo, asin pagkuanin retrato sa mga nakumpiskar na ebidensya sa atubangan na kan mga suspect asin mga testigo uyon sa pigpapautob na lakdang. Sa verifikasyon na kan Philippine National Police, nagluwas na iguan ng nainot na record si alias Leo dapit sa kaparehong pagbalga. Pigpreparar na kan ng mga otoridad ang pagsangat ng kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa duwang suspect.
1: Detalyes kan mga bareta duman sa Sorsogon. Gadan ang sarong 6 anyos na aki makalis maipit sa sarong na aksidenteng cargo truck na natumba sa Sityo Pili, Barangay Poblasyon sa Castilla, Sorsogon. Mantang tulong iba pang biktima ang idinara sa ospital makalis na magsaparnin lugad sa indang hawak huli sa aksidente.

0: ayon kay Castilla Fire Station, Officer in Charge Fire Marshal Senior Fire Officer 3 Romela Gomez, na naipaabot sa Sainda ang report as in tulos na nagresponde sa lugar. Digdi na napag-araman na sarong 6 anyos ang naipit sa traka, ulit at tuminagilida as in luminagpas ini sa concrete barrier. Na pull out man na naaki sa pagkakaipit as in idinarapa sa ospital, alagada, binawian ini ninbuhaya. Basado sa initial na investigasyon kan mga otoridad, warang kabanggaan ng truck alagad na waaran ininin preno. Sinabi man kan opisyal na bako uman subot permihan ang aksidente sa lugar as in man na bako uman prone area. Kulidigdi, pigpagirumdum kan opisyal sa publiko na permihang i-check ana sa indang mga bihikulo bago magbiyahe ngan ina maimbitaran ana kaparehong aksidente.
1: Parada 30! Parada 30!
2: Ta sirig man kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal inatod sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barata National!
2: Ipigayag kan Philippine National Police General Hospital na igwang mild pneumonia si Senador Rodante Marcoleta. Nagtitinir si Marcoleta sa nasabing ospital. Makalis ireklamo ang napangulog nindagan asin alta presyon kaya bako pasubot inifit ngani na magbiyahe. Magigirumduma na irarestara kan mga otoridad ang senadora kan Lunes, Hulyo 6, katakod kan na pigkakahampang kaining kasong plunder. Padagos man na pigbabantayan ang nasa iyang kondisyon sa Laogan Hospital, mantang nakaditini.
0: Inaprobaran na kang Department of Agriculture ang pagtugdok kan mga farm-to-market roads as in tulay na nagkakantidad nin 2.6 bilyones de pesos nga ina magkaiguanin koneksyon ang mga komunidad kan para ooma as in para sisera sa mga merkado. Sigon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., sakup kan proyekto ang 66 kilometro kan farm-to-market roads as in 310 na liner meters kan mga lay sa probinsya kana Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Zamar, Bukidnon as in North Cotabato. Kaiba man sa mga inaprobaran ang mga irrigation system as in post-harvest facilities. Pinunduhan ang darakulang parte kan mga proyekto sa Irarom kana Philippine Rural Development Program Scale Up Infrastructure Package na suporta kan World Bank. Sinabi ni Laurela na makakatabang ang mga bagong tinampo as in tulaya ngan inama mapadalian pagpapadarakan mga produktong agrikultural sa merkado asin mapababaan gastuson kan mga paro-oma asin para si sera. Target kan ahensya na maitaw ang natatadang mga proyektong pan-imprastruktura sa agrikultural sa Irarom kana programa bagong matapos ang taon.
2: Mientras tanto, handa subuot na magtestigo si dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kung ipaapod kan Senate Impeachment Court. Sigon kay Santiago, maatubang siya kung mag-issue ang korte ng subpoena sa taho kan nagpapadagos na ikatulong aldaw kan pagbisita ngunya ng Miyerkules, Hulyo 8. Magigirumduman na sa Irarom kan liderato ni Santiago inrekomendara kan NBI kan Pebrero 2025 hangat nin mga reklamong inciting to sedition as in grave threats laban sa vice-presidente. Nagugat ang rekomendasyon na kan NBI ali sa mga pagbanta kan vice kinda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez. Kasuod ma, formal na ang pinunan na tukaron ang nasabing issue na nakalaag sa Article 4 kan Articles of Impeachment kan nakaaging Martes enot nang hinagad kan prosecution sa Impeachment Court na ipaapod bilang testigo sin the NBI Director Melvin Matibag as in Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez.
0: Pignigarana kan defense team ni Vice Presidente Sara Duterte na nag-walk out sa indang lead counsel na si Attorney Sheila Sisona mantang pigsisimbag kan prosecution ang hapot ni Senator Judge Risa Ontiveros sa ikaduwang aldaw kan impeachment trial kan Martes. Nangyari ini mantang

0: isimbag ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ang hapot ni Ontiveros kung maikukonsiderar na impeachable offense ang subot grave threats ni Vice Presidente Duterte kontra kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, sa asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sa tahawkan ng simbag ni Ligutan, sinabi kaini na subot na gibon in eksena si Attorney Sison ang makalihis Marisa na nagluwas ang abogado sa session hall. Tulos man na nagbalik si Attorney Sison, makalihis siyang masita ni Ligutan. Nilinaw man ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na dahil nag-walkout si Sison kundi nagpasiring sana sa banyo. Sigun pa kay Poa, normal na sana ang pagluwas din madali sa sarong halawig na pagdangog asin sinabing maging siya ang nagkapirang beses man na nagluwas sa nasabing paglilitis. Dugang pa niya na nagbalik tulo si Sisona kan madangog ang sa iyang pangaran asin ipiniliwanag na kaipuan sana niya na mag-toilet break.
1: Binaha ang nagkapirang mga lugar sa Metro Manila makalis ang makusog na uran na darakan epekto kan Super Typhoon Inday. Base sa report, kasubagong alas 6:50 nin agang unya na Miyerkules hali sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa Valenzuela City, nagkaigwanin pagbaha sa barangay Dalandanan, MacArthur Highway, corner Santiago Street, alagad naghupa ng unyan. Sa Navota City man, below gutter deep o 6 pulgada nin tubig baha ang nailista sa barangay San Jose Naval Corner, Itua Zone, asin barangay San Jose Naval Hospital. Pasiring sa Itua Zone, alagad na agihan paman giraray ni nagagabos na klase nin bihikulo. 4 pulgada man nin tubig baha ang nailista sa barangay Daang Hari, Gov Pascual, pasiring sa Apahap asin barangay Daang Hari, M. Naval Corner. Pasiring sa Daang Hari, nanaagihan paman ni nagagabos na klase nin bihikulo. Sa Malabon City, nag-abot sa 8 pulgada nin tubig baha ang naeksperyansyahan sa barangay Tanyong F. Sevilla Boulevard. Alagad pasabol sa gabos na klase nin bihikulo. Padagos man na nabisokan mga otoridad sa publiko na maging alerto lalo na ang mga nasa low-lying areas asin vulnerable sa baha asin pagrasay nindaga sa taho ka na pigahalat na epekto kan super typhoon na sangunyan nasa laugnakan na teritoryo kan Pilipinas.
0: Tinugutan na kan Regional Trial Court Branch 27 kan Lapu-Lapu City Cebu ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Discaya na makapagpiyansa nin 1 million pesos katakod kan kasong malversation o public funds asin pagbayulara sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinaaraman sa Subot Ghost Project sa Davao Occidental. Tinugutan man kan Korte and Finance of Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental na si Cesar Ryan Obwingen na makapagpiyansa nin 300,000 pesos. Sigon kay Judge Nelson Laico, kan RTC Branch 27, bako pa bastante ang mga ebidensyang inahampanga kan prosecution nga ni na magtinir ang duwa sa kulungan mantang nagpapadagos ang paglilitis. Sinabi kan Korte na wara pang testigong nakapagpatunaya sa naging papel ni Discaya sa subuot anomalya sa proyekto. Daima na subuot na patunayan na sangunyan na siya ang naggibonin mga peking dokumento o nakipagsabuatan sa iba pang akusado. Mientras tanto, daiman tinugutan kan Korte ang kahagada na makapagpiyansa kan 8 pang akusado. Kaiba na naan, nagkapirang opisyal kang DPWH asin na sarong opisyal kan St. Timothy's Construction. Sigon na sa Korte, mas makusog ang mga ebidensya laban na sa sainda urog na sa mga pinag-isubot na dokumento na sinda mismo ang nagpirma. Nilinaw man kan Korte na ang pagtataonin piyansa dahil ibig sabihon na walang paninimbaga na nakusado alagad. Inipigbisto sa diretsos kansarong akusado na para mientras na makalaya mantang nagpapadagos ang pagdangog sa kaso. Marurumduman si Sara Discaya na hampang sa hiwalay na kasong may kinaaraman sa subuot 53.9 milyones de pesos na ghost project sa Kalumpit, Bulacan.
1: Nagpuuna ang Armed Forces of the Philippines sa paghahanda tanganing magpatugdok din sa Diring Military Space Center na pwede siya maging sarong ganap na Space Command o Space Force sa maabot na panahon. Sigon kay AFP Chief General General Romeo Bronner Jr., inaprobara na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na gigibuhon na nakatabangan ang Philippine Space Agency. Katuyuhan ang kanang programa na pagkusugon ang kakayahan ng kan militar sa pagmamanman, komunikasyon, asin paggamit ni makabagong teknolohiya, arukan mga drone, asin iba pang mga defense system. Sinabi ni Bronner na target kan AFP na magkaigwa ka na pinakaenot na military satellite sa kan nasyon pag-abot kan taong 2028. Ipinilwanag kan AFP chief na kaipuan muna ang maitugdok ang Space Center tanganing mabilog ang mga eksperto asin organisasyon na kinakaipuhan bago pa man maging aktibo ang mga satellite. Kung maisa sa katupadan, magsisirbing mata sa kalawakan ang mga satellite na matabang sa pagbabantay sa mga kaganapan sa daga asin kadagatan, siring man sa pagpakarhaya ka na komunikasyon na kan militar. Makikipagtabangan man ang AFP sa Philippine Space Agency. Nasangunyan, iyo ang nagmamanihara sa mga programang pangkalawakan na kanasyon. Sa enot na yugto, plano kan militar na magamit ng mga low earth orbit satellites na pwede sir iiba sa mas mahiwas na space infrastructure kan Pilipinas.
0: Nagsuunad nin panibagong reklamong grave oral defamation si Senator Erwin Tulpo kontra kay dating Representative Mike Defensor Attorney Lovito Baligod asin duwa sa mga nagpabistong dating bodyguard ni Saldico na si Jeron Valderrama asin Bernard Gumbana. Ang mga bagong reklamo ang isinunad sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ngunyan Miyerkules, Hulyo 8. Apuera kinda Defensor asin Baligod kaibanan man sa mga kinasuhan sinda Quezon City Councilor Ranulfo Lodovega asin Attorney Virgilio Garcia. Nagugat ang reklamo sa ginibusubot na unauthorized Blue Ribbon Committee asin a press conference ka na grupo kan Hunyo 16 taong 2026. Idinawit si Tulfo sa sarong manumalyang kickback scheme asin na suho lagamit ang maleta hali sa mga flood control projects. Maduon man pinahumitika na ka na senador ang mga akusasyon. Nanindugan na siya na wara siyang naresibi na anuman na maleta o kickback, ulit wara man na siyang pigkakaputan na pondo para sa flood control o mga infrastructure projects.
2: Parada 30! Parada 30 National!
1: Alas 5.27 in pagkahapon. Update man kita sa mga kabugtakan na kan sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng ipuhanianin minerals kayo galing ng pag-inom ni Sarong Cups sa Lauro Aldawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 4 unong kay Super Typhoon Inday naman tinir kaini an sa iyang kusog mantang nagiro pa westward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang lokasyon kan sentro kaini nasa 1,170 km east of northern Luzon. May coordinates na 17.1 degrees north, 132.7 degrees east. May darainin kusog nin paros na maabot sa 195 km per ora. Pagbogso na maabot sa 240 km per ora. Mantang naghiro pa westward sa kaskas na 20 km per ora. Yan, tras tanto nakabandera na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Ilocos Norte, Apayaw, northern portion na kan Abra, Kalinga, eastern portion na kan Mountain Province, eastern portion na kan Ifugao, Batanes, Cagayan na kaiba na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion na kan Quirino, northern portion na kan Aurora, asin ang northern, asin central portion sitwasyon na kanakatanduanas. Mientras tanto, sigun sa PAGASA, ang pinakahalangkaw na wind signal na pwede sir ibandera sa mga maagihan na lugar ni Inday, maabot sa wind signal number 2 hasta wind signal number 3. Iyan naman po ang naging katripunan na kanasa tuyang mga barata. Nakiibanan ta sa pagatodakan mga barata sa Technical Department. Iyan po iyan si Sir Luzon Bornazala. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Pulbais, Tita Puli. Marina pagkahapon man sa satuya mga live viewers kay Edina Perez, kay Odraude Serialo, kay Kendia Bonafos Doctor, kay Christian Masan, kay Mary Ann Binias, asin kay Joselito Kabigawa. Kami po ang nasendong naging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
8: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
9: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
10: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
11: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
12: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbo.

0: kailangan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
5: One Radio, Ting Do Gun Nah.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bang E Picolandia. Miércoles Pungan. I'll do cancer to your mothers because it's a miércoles. Oh, yan, nakalimutan nyo na naman, ha? Dapat very special ang ating treatment sa ating mga mothers today. Huwag natin masyadong pagurin si mother. Huwag natin siyang i-stress. Tuwing miércoles. Hindi naman po ang sa'yo nung lingkod. Diba ko masyadong na mag-iunoy?
1: Pero mahamutoy.
0: Gorang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, para sa indong, the Tita Pollyanna Show. Sa inyo po kamungan yan. Sa kabikola na sin sa bilog na kinabahan.
1: Ito na naman ang beauty ko.
0: Diyos, malay na manggi po sa City of True Love, Tabaco. First District, Second District, Third District, parts of in Albay. And of course, mga parte kan Sorsogon, Katanduanes, as in Camarines Sur, nagdadangog sa tuyang unyan sa One Radio Tabaco. Yes! Oh, yes! Wala, napaka-excited ko ngayon.
1: Bakit ba? May batas ba na nagsasabing hindi ako dapat maging masaya?
0: And of course, sa gabas po sa Camarines Norte, as in mga parte kan Quezon Province, nagdadangog sa tuya sa One Radio Daet. Whatever you do, you can't get away from your tita. It's a July 8, 2026. Miércoles. Huwag niyong kalimutan, ha? Yung ensaymada ni mother. Dapat every Wednesday meron siyang special na ensaymada. Sa oras na 10 minutes after 6 o'clock in the evening. Kailan kulang ang sapat? Kailan naman sapat ang kulang?
1: Mamaya. Eme-eme-emehen natin yan.
0: Ano nakakatawa dun? Yes! Kaibanan forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Widening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, yes, Batata products, Narantine Jelly Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, and Milk Drink. In different flavors, Green Apple, Charmaine, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Manitank Ritual. Golden Town Sardines with Chili. Alam paborito ng kabikolan. Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Jolly Kenny's, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At syempre sa lahat ng mga pamilyang bayan, region wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps, Minerals, Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Paano naman po sa ito yung mga magagayo ng mga katindugan in the city of true love? Kay po niya ito kan oras para mamantininan sa ito yung mga sarili sa pagkakaigwanin pigapod na me time. As in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in duma naman kita mapa Hand Spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakulpang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Sampang sana ka naman, The Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magdumana sana kita. Hanapun niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
2: The Tita Pollyanna Show!
3: Showbiz Papiti! Showbiz Papiti!
1: Ay nako, mayat maya nakikita na natin siya ngayon sa mga feeds natin. Punta dito, punta doon, pasyal-pasyal, pa-vlog-vlog. Nakabalik na nga ba siya? Hindi na nga ba siya aalis? Okay na ba siya? Yes. Okay ka na ba, Rustom Padilla? Hoy! Gusto mo ma-imbier na yan sa'yo? Hindi na siya Rustom! Siya na ngayon ay si Bibi Gondong Harry. Okay, sige, tinanggap na lang natin yung pangalan niyang Bibi Gandang Hari. At nag-graduate siya ha at with honors sa Amerika ng Entertainment Management. Aba, malawak po yan. Ewan ko lang kung applicable dito sa Pilipinas. Dahil dito sa Pilipinas, sa showbiz, may sarili tayong patakaran. Ay hindi. Hindi sumasakay yung mga producers, mga artista. Ay iba, meron yung sariling mundo. Ewan ko lang kung pwedeng ma-apply yung kanya na pag-aralan o na pag-aralan ni Bibi Gandang Hari sa Amerika na Entertainment Management. Ayon, nakikita siyang pasama-sama sa kanyang kapatid na si Ruben Padilla na senator ngayon. At syempre naman kung saan-saan siya nagpapa-interview. So sabihin natin very visible ngayon si Bibi Gandang Hari. Ayaw na rin niya basta ang artista lang siya. Gusto na rin niya maging producer, director. Alam mo, Bibi, pwede mo naman gawin yan. Di ba? Bigla ka na lang mag-produce dyan. Eh, ang problema, may datumba. Kaya ayun, naghahanap pa siya ng producer ngayon. Kaya naman, siya ay very visible para malaman ng sambayan ng kasyubisan na she is back. Or should we say, he is back. Or should we say, it is back. Or should we say, they are back. Ang dami nakakapagod na yun. Masyadong inaabalay ang ating mga kaisipan. Paano nga ba i-address? Sure! Kaya lang ang napansin ko sa kanya, parang nakakapagod siyang pakinggan pag nagkukwento. Ano yung boses niya na parang, ehong ko, parang yung boses ni Bibi Gandang Hari, parang boses ng mga bakla nung 70s. Yung, ay naku, ay, iba na kasi ngayon. At is ngayon, pa-social na, pa-social. Eh, paano naman ngayon, Bibi Gandang Hari?
3: Showbiz, pakipi!
1: Diba inaway-away mo si Vice Ganda? Eh, pag nasa industriya ka, hindi talaga pwedeng hindi kayo magkikita. Bakit hindi ka na lang magpag-ayos kay Vice Ganda? Diba?
0: Mukha namang ikaw ang nauna. Hindi din. Sasabihin ni Baby, hindi. Siya ang nauna. Ewan ko, paano pa iko-compare yan? Kasi tinatawag niyang tsaka daw si BB Ganda, si Vice Ganda. Hindi daw, ano, basta marami siya mga sinasabi nun, di ba? Na nag-react naman si Vice Ganda. At sa bagay naman, si Vice Ganda ngayon, eh siguro naman, pa-cool na lang siya kasi cool na cool ang beauty niya dahil siya ang pinakasikat ngayon na nyokla sa Pilipinas. Di ba? Di ba naka-blonde hair siya? Tsaka wala siyang cats. Sabi niya, oo, panot ako. Pero ang ganda niya, naka-makeup. Di ba yun talaga ang isa ngayon sa mga binibili ng sambayanang kasyubisan? Handa na ba kayo, baklang people? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tobacco, One Radio Diet with your Tita! 18 after 6 o'clock.
2: The Tita Pollyanna Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
10: Ang Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
14: Na damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako? Nag-Food and Drug Administration.
15: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
16: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
17: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
18: The Tita Poliana
19: Show. Hola, hola, hola, hola. 19 minutes bago sumapit ang 7 o'clock in the evening. Iyo pa rin po tayo sa The Tita Poliana Show. Kaya ba naman po girara yan sa running card? Naba ko masyado magayunaw yan? Pero mahamuto. Sabi ni Belches Ada. Hello, Belches Ada. Tama ka dyan. And of course, kay Arborilia Yasol Vanes. Shout out sa'yo. Romnick Belaos, good evening. And of course, kay Rosby Bongon Librada. Shout out sa George Barber Shop dyan sa Basud Tabaco at sa mga Junakis daan niya na sina Jillian Yumi at si Prince Jida. You're very much welcome, Rosby. And good evening sa inyo dyan sa mga nagpapagupit sa George Barber. Wow! Ako kaya, kailangan ko magpapagupit. Parang gusto ko kasi maiksi na yung hair ko. Ang hirap suklayin. Magastos pa sa shampoo. Oh! Of course, nadanagman po kita. Live stream po kita. Audio man sana. Nadanagman kita sa Satuyang audio live stream sa Satuyang Facebook page. The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. At siyempre, pwede po kayo mag-upload or mag-text pala sa Satuyang hotline 0961-447-3923. And yes, pwede po kayo mag-follow sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Wow! Oh, marami ako mga bagong doon content, ha? Huh? Paki-like na lang, paki-follow.
18: Thank you so much.
19: Sabi ni Zoraida, eto tinext naman niya, ito last week ko lang, buti nakita to, medyo fresh pa ito, Zoraida ng Talisay. Sabi niya, Tita, may tanong ako sa'yo.
18: Ano yun?
19: Kailan sapat ang kulang? Uy, nako ha, nakakalito yan. Kailan sapat ang kulang? Well, may mga bagay na kulang sa paningin ng iba, pero sapat na para sa isang taong marunong magpasalamat. Hindi laging sukatan ng kasiyahan ang dami ng pera, ari-arian o pagkakataon. Minsan, ang kulang ay nagtuturo sa atin ng pagpapahalaga kung ano meron tayo. Diba? O maganda rin pinag-iisipan natin yung paminsan-minsan, diba? Parang kasi, minsan, sa pang-araw-araw nating buhay, ay, kulang yata yung patis na nailagay ko. Parang kulang dagdagan yan. O diba, kung kulang, eh dagdagan. Ang problema, kung wala ka namang idadagdag. Tulad halimbawa ng, ay, alam mo, hindi ako masyadong happy dun sa pagmamahal ng boyfriend ko. Bakit naman? Kulang. Eh bakit di ka magsabi sa kanyang dagdagan? And sabi niya kasi, pag dinagdagan ko, o pag dinagdagan daw niya yung pagmamahal niya sa akin, magkukulang naman yung kabila. Aray. So hindi lang pala ikaw. Tanggap mo naman. Oy naman, I accept naman. So yun nga lang, parang kulang. Eh yan, magdusa ka. Diba? Natanggap mo na marami kayo sa buhay niya. Eh, dapat maging masaya ka lang kung anong pwede niya ibigay sa'yo. Huwag kang demanding.
18: Bakit naman ganun ka magsalita sa akin?
19: Wala, ginigising lang kita. Diba? Eh, kung accepted mo naman, eh, tanggapin mo na. Huwag ka na magreklamo. Lalo-lalo kung hindi ka naman kagandahan.
18: Aray naman.
19: Oh, eto ha, pwede yung pag-isipan nito. Kapag kaunti lang ba ang pera, pero buo naman ang pamilya, okay na sa'yo. For me, Yeah. Basta mo naman nasasagot lahat yung pangangailangan, di ba? No problem. Basta nandyan ang pagmamahala ng pamilya. At syempre, ano lang naman yan eh, hindi naman yan forever. Oo, panapanahon naman yan. Kung halimbawa kulang ang pera ngayon, eh di syempre, natural magsika para mas umunla, di ba? So later, hindi na yan problema. Ganun lang yun. O halimbawa naman, kapag maliit ang bahay, pero puno naman ng pagmamahalan, okay lang ba? Okay lang. Eh, basta ba naman hindi tayo nagkakasikuhan dyan? Diba? O di kaya naman alam natin kung saan tayo pupuesto? Walang problema yan. Basta punong-puno tayo ng pagmamahalan. No problem. Eh, halimbawa, kung iilan lang ang tunay na kaibigan, pero maasahan sa oras ng pangangailangan, okay lang ba yun? Mas lalong okay yun. Nakakapagod kasi masyado kang maraming friends. Pero ay nako, pag may oras naman ng di peligro na kailangan mo ng tulong, hindi ka matutulungan, eh, mas gusto ko na lang yung kukonte. O, diba? O, ikaw? Ikaw, o, oh, ikaw. Ikaw dyan na nagwawalis. Nagwawalis gabi na. Diba? Mas gugustuhin mo naman yung konting friends mo pero maasahan. Although maganda rin na marami kang friends na marami ding maasahan. Diba? O, eto naman. Kung kapag hindi natupad ang lahat ng pangarap, pero natagpuan mo ang kapayapaan, okay lang ba yun? Okay lang. Diba? At least meron ka naman peace of mind. At hindi ka naman nagdarahop ng sobra-sobra. Diba? Hindi ka naman dugyot. O diba? Maging happy ka na dyan. Minsan kasi may mga tao na dahil nga siguro sa pag-judge na ibang tao sa'yo, baka ka ganyan, diba? Eh, saka mo naisip yun. Pero kung sa'yo lang naman, actually, wala ka naman magawa kundi maging acceptable sa'yo lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo. Ganun na lang. At halimbawa, kapag hindi naman perpekto yung relasyon, pero pinipili pa rin ninyong magtulungan at magmahalan, sapat na yun. Diba? Pagtulog mo naman, wala ka ng pangangailangan sa buhay. Diba? Napansin nyo ba, pag natulog kayo, wala kayong naiisip, blanco, at relax na relax ka ang isip nyo. Ganun ang dapat nyong isipin. Pag halimbawa, nagkakaroon na kayo ng problema sa mga pangangailangan, kulang, sapat, sabihin mo na lang, ay, dapat parang tulog lang ako. hindi ko na naramdaman ang kakulangan na ito. Di ba? Kapag hindi marangya ang buhay, pero sapat ang kalusugan at kapananagan ng ating mga puso at damdamin, okay na yan. Kaya dapat hindi tayo namumblema kung kailan sapat ang kulang o kulang ba ang sapat na. Dapat nating isipin yun. Diba? Na yan ay dumadaan lang at dapat hindi natin masyadong siniseryoso sa life. And Alcazar Clarigo, hello! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Tita! 11 minutes before 7 o'clock.

0: napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Hola, hola, hola.
1: Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Napasuriyaw. Kamusta mga buwan sa inyong pamanggihan? Tadaanin do ako, ha? Tamaagi ako at siya. Uy, akong niya magka-onkipaksiyo. Paksiyo na bang once? Masyarap yun. Tapos yung, yung kanin, pinirito. Hindi sinangag, ha? Piniritong kanin. Wow, may pagkakaiba ba yun? Hindi, kasi pag pinirito, medyo, siya, toasty at saka medyo crunchy. Yung kasi sinangag, it's not so toasty and crunchy. I really like yung medyo nagkakarub-karub. O, diba? Pagkagat mo ganun, parang may sound. And that's masarap with paksiyo. Kaya kung paksiyo ang pang-ulam nyo ngayon, tadaanin nyo ako, tabi, ha? Kaya pag-ubuso nyo. Diyos Marie, nabanggi kay Manoy Tonyo at Nanay Nelia. Uy, pirmi nagdadawag sa tuya, nigdi sa The Tita Pollyanna Show, dyan sa Basud sa Tabaco. Ayan. At syempre dyan sa Nawang Barangay Tres. Si Tita Wing. Hello, Tita Wing. And of course, again and again, kay Manoy Tonyo and Manoy Nelia, dyan sa Basud. At dyan po sa Buena Bajo Compound, dyan po naman sa Nawang Barangay Tres. Diyos, mali nabanggi po sa Indugo Boss. At syempre, ang aking magandang Tita Wang. Wow! Daisy Bernal Buena Obra, good evening. And of course, kay Arsenia Nunez, good evening. Thank you so much for listening in. Hi, Ren. Kumusta na, Ren? Marahirahin ang unyan. Sabi kaya ni Ren, medyo na nagpuro palsok da sa signal ta. O, tibaan sa panahon. O, kung ano man, Ren, kung magpapadagos iyan na magpuro palsok sa radyo, pwede ka mang magdangog sa tuya sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-audio live stream po tayo dyan. Thank you, Ren, for information. For information, oh. At syempre, sana maging masarap din ang hapunan ninyo dyan sa San Carlos. Wow! Tita Shirley Belier, good evening po sa inyo dyan. Maray na banggi man po. O ano, ira-wrap up na natin yun. O pag kulang, magtatanong ka, nasaan ang karagdagan? Pag sapat naman, sasabihin mong, okay na to. O, diba? Ganun lang kasimple ang buhay. Dapat palagi tayo nag-a-adjust. Hindi tayo basta-basta na lang na, alam niyo yun, mawala ng pag-asa. Baka mas nagiging inspirasyon nga para sa atin, no? Na lalo tayong magsikay kung mayat-maya ay may kulang. Ay, hindi to sapat. It's kulang. O, iyan. Kailangan magsikay ka para yung kakulangan na yan ay mapunuan mo. Maraming ganyan. Maraming nagsasabi ngayon. Halimbawa, maririnig mo lang yung mga kumare mo dyan, teacher, o kung sino mang kakilala mo, biglang nagde-declamation. Ay, noon, hirap na hirap ako sa buhay. Pero ako talaga nagsipag. Aba, hindi. Ginawa kong umaga ang gabi. Ginawa kong gabi ang umaga. At syempre, inalam ko kung hanggang saan ako pwede. At eto ako ngayon. Mayamanin. O, oh, diba? Ganun. Palagi kayong may nakakarinig. Bakit hindi sila maging inspirasyon nyo? Pero hindi ko matake yung ginagawang gabi ang umaga. Ano ka, aswang?
2: Aray!
3: Trending!
1: Trending! Yes, trending na trending po ngayon. Yung isang nagwala sa simbahan ng Tabaco City. At ito po naman ay hindi pangkaraniwan, no? Yung aagawin mo yung mic ng pare tapos bigla kang mag kung anong pinagsisigaw mo dyan sa harap ng mga tao na nagsisimba. Parang kakaiba naman yata yan. At obviously, medyo may problema siguro itong taong ito sa buhay niya. At ayun na nga, napunta na rin sa kanyang pagkakaroon ng mental health problems. Kung kaya, ang lakas ng loob niyang gawin yon. Siguro paminsan-minsan iisipin din natin na kailangan din yata siguro natin ng guard sa mga simbahan para maiwasan yung ganun. O di kaya naman, biglang meron talagang tutulong agad para matigil yung ganun. Kasi nakakaano yan eh, nakaka-distract yan, tsaka nakaka-bother yan sa mga taong nanampalataya. Siguro, palagi nating isipin na sa ating mga pamilya, dapat natin i-monitor ang ating mga miyembros ng ating mga pamilya. Tingnan natin kung meron silang pinagdadaanan at kung meron man, ay gabayan po natin para hindi po tayo na-expose sa mga ganyang pangyayari. Napakahalaga po ang family sa mga pangyayari ng mental health issues na nagaganap hindi lamang po dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. Kaya mas centered sa family ang pinaka-concern niyan. Kaya dapat po sa mga barabarangay natin magkaroon tayo ng psychological assessment sa bawat pamilya. Maya't maya siguro meron ding umiikot, nagtatanong-tanong, meron ba kayong problema dyan? Ewan ko lang kung yan ay sakop ng mga barangay. Pero concern siguro yan. Siguro pwedeng magawa sila ng proyekto o programa para ma-monitor ang mga miyembros na nasa isang barangay. Hindi lang po yan sa mental health issues, kundi pati na rin sa ibang mga social problems katulad halimbawa ng pagnanakaw, drug addiction, di ba? At iba pang hindi kaigaagayang pangyayari sa buhay ng ating mga mamamayan. Kung kaya naman, pag-monitor diyan, meron tayong parang sinusunod na patakaran para malaman natin kung anong ating dapat gawin. Kung sakasakaling meron tayong madiskubre na hindi kagandahang pangyayari sa ating mga kamiyembro sa ating pamilya. Dapat talaga it should start with the family, then with the barangay. Ganon siguro talaga dapat ang ating magiging puntirya dyan. Dahil kung hahayaan lang natin niya, ano lang yan, it's an isolated case, it's not really everyday. Yes, it's not everyday, pero pwede ning maging ano yan, trend. Kaya dapat nating gabayan ang ating mga pamilya, lalong-lalo na po sa ating mga barangay officials, no? Napakahalaga po na i-monitor din po natin ang mental health ng ating barangay para medyo ma-face agad natin, ma-face, or hindi kaya maharap agad natin kung anumang mga problema na tumutulay sa buhay ng ating mga kabarangay. Kaya it is a barangay concern siguro para mas maliit, di ba? Kasi kung city naman or di kaya town, ang laki naman nun. Kaya magsimula tayo sa barangay. Tapos, bigyan din natin ng gabay ang mga pamilya kung paano nila harapin ang mga ganitong mga di kaiga-igayang pangyayari sa buhay. Kaya i-monitor mo natin ang isa't isa. Kumustahin natin sila. Hindi lang si Pia Arellano. Hindi lang si Pia ang kumustahin natin. Kumustahin po natin yung mga miyembro ng ating pamilya. Alright? Sana naman. Hello to Ramon Convencido and Tihonis Leisha. Good evening. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Dita! 14 after 7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali. Siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
9: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
10: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
13: Anong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong amot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawow ka pa sa Duke's Minis Cookies.
14: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show!
17: Oh, ha? 7:33 is our time right now. And whatever you do, you can't get away from your tita. Who's medyo gurang na? Pero may harang pa. Oh, wow, wow, wow. Wala lang. Parang wala akong sa sarili ko tonight. Ganoy. Nakakatawa kasi yung ano, isang pangyayari sa buhay ko. Ayoko sana ikwento, pero siguro nakakaaliw na rin kasi wala na akong topic. Dead joke lang. Actually, siguro mga a year ago, hindi naman a year, 2 years or 3 years ago. Matagal-tagal na yun. Naglalakaw ako dyan sa may Sigab Avenue. Tapos mapasinay ako sa One Radio sa Basu. Nag-agi ako dyan sa, ano, Laogan LCC. At tapos para iling-iling ako. Tama ba kala akong tinapay dumamag sa may bake shop baga dyan? Diyan may nagrani sa kuya. Gurang na siya na lalaki. Sabi niya sa kuya, kilala kita. Pagiling ko sa iya, medyo gurang na, iba naman ang pandog. Sabi ko, oh, parang kilala din kita, pero parang ang tagal na nun. Sabi niya, true.
18: True?
17: Yun pala, ex ko siya. May pinasyalan daw siya sa tabako. Sabi ko, okay, sige, nice seeing you again. Aba, hindi, gusto pa niya makipagkwentuhan. Sabi ko, busy ako, meron pa akong gagawin. Sabi niya, bigay mo sa akin yung number mo or di kaya Facebook para makontak kita. Sabi ko, ay, huwag na. Actually, talaga wala na. Ganyan kasi kami mga Virgo. Pagtapos na, parang, oh, tama na, okay lang. Sige, you're there, you're happy with your life. Pero para naman magipag-chika pa ako, parang, oh, huh? What? Hindi lang. Eh, kasi, syempre, the past is the past. Kumbaga, ay dumaan na yun. Oh, eto naman, hindi dadaan. Sa Bicol region, si Inday. Oh, kasi, nandun siya sa may northern part. Kaya ang parang maapektuhan lamang ay yung Northern Luzon. Kaya naman, tayo dito sa Bicol, although hindi tayo dapat mag-relax-relax. Dahil malamang, dahil nga sa paghila kay Habagat, eto si Habagat, ayun na naman, dumadrama-drama na naman ang buhay niya. Eh, nagpapaulan siya ng matindi ngayon sa may parting Mindanao. Eh, baka tayo din maapektuhan dito sa Kabicolan. Kaya mag-ingat-ingat tayo. At kung medyo nararamdaman nating palakas ng palakas yung ulan, tapos nanganganib tayo sa mga Bahamas, eh di umiwas na. Alam niyo na ang gagawin. Hindi lang yung dapat maging kampante tayo dahil hindi nga daan dito, hindi nga direktang dadaan dito ang bagyong Inday. Eh, dapat maging ano lang tayo. Maging always on the lookout, on the guard. Uy, may nag-text. Grabe ka naman, tita. Bakit hindi mo man lang pinagbigyan? Sana nagpa-treat ka ng... Ay, binanggit pa niya yung ano, yung... Binanggit yung fast food na haranisan na dyan sa LCC. Dae. Abo ko na magkipag-istoryahan pa sa iya. Lingaw ko na nga ni. Lingaw ko na sa feelings. Lingaw ko na sa feelings. Pag lingaw mo na sa feelings, dae na iyan. Forget na. Diba? Buti sana kung friend mo na nakaklase mo sa college, tapos ang dami-dami yung pinagdaanan ng mga Alam mo yun, kanina saan sa college days o di kaya high school, okay yun, chikahain. Kasi friend eh, eto kasi nagkaroon talaga kami ng matinding romantic relationship. Kaya parang ayoko na. For what pa, diba? Tapos na yun eh. Ayoko na yun. Sure. Sabi mo, artihon da ako. Grabe ka man. I'm not so maartihon, ha? Huh?

Umuulan na ba dyan sa may parting Tobacco City? Dyan po sa 2nd District, 1st District? Kasuod madam, makusugo ng uran. Sa may parting Camarines Norte naman, wala pa. At least dry na dry. Sana naman umulan din para malamig. Diba? But anyway, take care po tayo and always remember, kumain tayo sa tamang oras at syempre, umiyom tayo ng 8 to 10 glasses of water a day. Yan po naman ang ating paalala para sa lahat. Para hindi po tayo tuyot. Kasi pag tuyot ka, ang dami mong mararamdamang hindi maganda sa katawan. Napansin nyo ba yun? Subukan nyo huwag kayong uminom ng tubig. Alam nyo, mas maganda ngayong, or hindi naman sa mas maganda, no? Pero yung mas mainam na palaging may tubig kesa, halimba, sa pagkain. At sa pagkain, kahit pa unti-unti, okay lang. Pero pag tubig ang kulang, talagang hindi. Kasi pag pinawisan tayo, pag umiyak tayo, umiyak. Kaya kailangan inom tayo ng inom ng tubig, ha? Yan ang palagi kong paalala sa inyong lahat. Always keep yourselves liquefied. Ayoko nung hydrated. Ang baduy pakinggan. Always drink water so you'll be hello? Dapat drink water para you're liquefied. Joven Valeriano V. Zabala, good evening. Jan Sabulan Sorsogon. Fabrika po. Ayan. Kumusta ka na, Joven or Joven ba? At sa gabos dyan sa Sorsogon. As in, sa gabos po na nagdadangog mo niyan, mga nakikinig po sa atin sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Maayong hapon, ay maayong gabi eh. I'm sorry. Maayong gabi ka niyong tanan diha sa bukid nun. Diha po sa mga parte sa Davao o sa Sarangani Province. Sinaut-unta nga naka-recover na ka mo in town, ha? Kay, grabe kayo itong nahitabo, oy. Naglinog-linog diha, oy. Di yun ko ka-imagine. I'm so, so really sad sa mga nangyari dyan. Maing gabi kayong tanan, mga unatang tanan. Ay, dyan din po sa Cebu City. Ayan, sa Santos family, nakikinig sila ngayon. Thank you. Doon din po naman sa Toronto, ang Matela family, nakikinig din. Thank you so much. Pati na rin dyan sa Milan, Italy, kay Marinella. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night on One Radio Tobacco, One Radio Diet. With your Tita! 7:42.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
3: The Tita Poliana Show. Tindugo
5: on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
6: The Tita Poliana Show.
5: On the radio. Yeah!

And so, woo! Welcome to Panghuling Oras. I'm the Tita Pollyanna Show. Mainiton pa lang dyan sa tabako. Maski man dyan sa daet. As in sa iba pang lugar. Sa Naga, mainiton man. So it's mainiton na Kabikolan. So hindi tayo masyadong affected sa habagat. Anyway, wag din tayo masyadong pakampante. Mas gusto ko ngayon medyo maulan-ulan. Para malamig-lamig. Hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga shout-outs. Of course, ating mga commentators at mga bumabati sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page, Arborilia Yasol Vanes. Good evening sa iyo. Ganun din kay Belches Ada, Romnick Belaoz, kay Rosby Bongon Librada, dyan sa George Barber Shop, sa Basod sa Tabako, as in sa siya mga Junakis na sina Jillian Yumi at Prince Jida. Ann Alcazar Clarigo, good evening. Daisy Bernal Bonaobra, Arsenia Nunez, Ramon Convencido, Tejones Leish, Joven Valeriano V. Zabala, dyan sa Bulan, Sorsogon. At representing Ilawad, Bakake Albay, Levy Binyas Fernandez. Iyo talaga, Levy, pag pirmi kang nagtataram, madali ong kang mapaha. Kaya dapat nagpapara-inom-inom kita. Kitubig. Yes, 8 to 10 glasses of water a day. O pwede mong pa-shot-shot. Shout out pala sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahiguson. Wow! Greetings din po kay Manoy Tonyo at Manay Nelia. Diyan po naman sa Basud sa Tabako. As in sa Gabos dyan sa Nawang, Barangay 3, Malilipot Albay. Sa Buena Baja Compound. Hello, Tita Wang. Kumusta na you? Diyan man po sa Balading, Malinao Albay, kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Joseph Calios, Kurang Bembinito, Ruben Cardano, Cherry Bauza, at syempre kay Kuya Cogs Canyon. Diyan po sa Bacolod, hello kay James, as in sa iyong pamilya. And yes, kumusta nga pala dyan si Baby Christelle, si Mama Teen, buda si Papa June. Hello to Lay, dyan sa San Isidro, Ilawad. Pero may pong nagdanawag sa tuya dyan sa Lola Poppings. Lola Poppings, good evening. Shoutout din po sa Belaro Vermilio family from Ken sa Kabangan. Of course, kay Manaylita o Lilia Belaos dyan sa Datag Santa Teresa. Of course, kay Tita Shirley Belier, good evening. At si Benigno Belier. At sa lahat ng mga kapitbahay niyo dyan. Shout out man po dyan sa Buring, sa Bornelia family, Soria family dyan sa Cobo, and of course to the Vargas family, Jocelyn Vargas na
sabi niya, dahil nakuta da nagdakula sa mga aki niya. Wow, nakakamiss na baby pa sila. O, oh, edi magkaigwa ka na namang baby. Andrea Ferrer, good evening. At shout out kay Jason Banwa. Diyan po ay sa Puro 4, Burabo Daet, Abilgos Family, Abaes Family naman sa Lagon Daet, Sofranos Family dyan sa Kamambugan. Si Anlen, kumusta na kaya? Binabati din natin si Sir Carlo Bono, Rico, and Carmelito Bono sa San Lorenzo. Shout out din kay Madam Aurea Kasim, Annalene Peñaloza, and Marites Carulio, kan Bagumbayan Malinao. Diyan man po sa Upper Bonga, magkakailbay kay Tita Sardi at kay Jacob. Good evening. And of course, kay Tita Frammy. At kumusta na ating mga tambay dyan sa tindahan? Dahil man nag-uurutang. Jonathan Bristol Jr., hello. Kumusta ka na raw? And of course, magandang gabi po dyan sa Baloloy family naman sa Datag. Hello, Gadu and Kikay. Dyan po sa Kinalan to the Vergara family. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, kumusta ka na? Bising busy all the time. Mommy Upeng. Tita Nora, kumusta ka na, Tita Nora? Hindi ka man nagpa-private message sa akin. Hindi mo ako kinukumusta. Of course, kay Tita Jonaline. Jonaline to na. Jealousy. Natanda ako pero yung ano, nalilito sa pangalan niyang Jealousy. And of course naman, kay Tita Al. Of course, kasama din po natin dyan na babatiin si Mami Normita Contreras. Siyempre kay Kuya Mario Francisco at kay Tita Ate V. Bongala dyan pa sa Rioza Street. Of course, to the Calisin family, Kuya Rudy and Tita Tess, and of course si Ariella. Kamusta kayo dyan? Barasone family, good evening. Miles Borromeo and Rina Bumbuhay dyan sa Basagan. Fernandez family dyan sa Garchi Torena Camsur. Good evening. Of course, dyan sa Barangay Sogod, Bakake Albay. Kumusta na po si Barangay Captain Georgie Morales? Diyan po naman sa Barangay Kubangbang sa Daan. Kumusta po si Captain Barangay Captain Abner Bermundo? Barangay Captain Priscilla Avila naman sa Pasig. Good evening, Tita Pretty Capitana. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3921 at 23 pala sa halito. 0961-447-3923. Every night, Tita Boy said the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daet. 12 minutes after 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasio City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
14: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
13: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
16: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
24: The Tita Puliana Show!
25: Bueno, bueno, bueno. Alas 8.33 na pang oras. Merkules pa rin po. Ilang oras pa bago dumating ang araw ng mga uhaw. Kasi Thursday. Halo din ang mga iyakin dahil wow, talaga maisingit lang. Hello, good evening kay Tita Cherry Borja at kay Christian Abrera Tran. Weekend na naman. Ang bilis talaga ng mga araw. Mamaya-maya meron ng mamang sisilip sa mga bintana nyo at kumakanta.

0: yung mga bagets. Napunasan na ba? Hindi na ba amoy araw yan? Kailangan aamoy gabi na sila para matulog sila at sweet dreams. Yung ating mga senior citizens. Tapos na ba tayo sa ating mga rituales? Para na naman tayo ay umidlip at gumising na masaya bukas. Of course, forever punyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kionde, and of course, Sweet Station Mallows. Available sa lahat po naman ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakan Salama Gems Products. Of course, para sa ito yung mga magagayo ng mga katindugan in the City of True Love. Sarong lugar sana po para sa ito yung me time as in self-pampering. Sain pa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niyang po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana iyan, Kanamando Cope Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magduma na sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Miyerkules, araw ng mga mothers, dahil nga Miyerkules. Parang ang hirap intindihin, ano? Paano? Hanggang bukas, eto naman po ang iyong lingkod na bago masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang, sana maganda ka. Hoy! Yun lang. At anyway, every day din po at every night, no, from Mondays till Fridays, napapakyan po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Audio live stream lamang po tayo dyan para naman ma-recreate ang pleasure of radio listening. Diba? Na hindi nyo nakikita. Napapakinggan lang. Mag-like po, mag-follow. And thank you so much sa ating growing community sa The Tita Pollyanna Show sa Facebook page o The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa mga nag-like at nag-follow sa ating mga contents sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok.
1: Hanging bukas?
0: Uy!
1: Stay sweet.
0: Uy!

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquin and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong Dream Appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Pipa. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One on One Radio.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction Supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: JR Enterprises.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. Anyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Liquid Sure Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo in all scenario.
2: Kuya, Marido Digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masa inka?
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Ilabas na!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Tao po.
3: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
2: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
2: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
2: Paulinement?
3: Oo.
2: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
2: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin yan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
2: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
2: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
2: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
2: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
2: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
3: ay,
2: isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
2: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulinement, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
8: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
8: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
9: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
7: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga, ang Best Cafe.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Kilamasa!

0: Labuong Bicolandia.
1: Narito na, Willis. Mga kaalaman ukol sa kalunan at kaisipan papaunlan para sumaya ang iya hatid tayo awarded for sa linya ng Alternative Medister M.
2: Mga ka-wellness, maligaya sa ating lahat. Ang programang Wellness is Happiness and Best Kawan Coffee Mix. Ang kaping nagtatarong katas ng malumiyabanong agaricus, mushroom at shemp, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis ay stevia po ang ating best cafe, mga ka-wellness. Ipo nating ipinagmamahal. Napili ng Golden Globe Award Best Organic sa buong Pilipinas. Pili rin po ng Customer's Choice Annual bilang the most outstanding herbal coffee sa buong Pilipinas. Lumas Cafe ha, talagang tinanghal. Ano? Narangalan, bahusay, pinakamahal na kapitsa. Ngayon na napakataas ng mga bili, hindi ang craze sa buong mundo at yan po ay sa pagtaas ng taas ng dapat sulit pinupuntahan ang pinaghirapang pera. Kaya pika, lili ka ng herba, tiyakin mo best cafe ang kapagkakape na sulit ang iyong pagkakape. Lalagi banggit nung mga nakaraang araw pa ha, sumobra well na nagtaas ng mga raw materials, ng mga bilihin, transportation, communication, domino effect. Ang best cafe na natili po na makatao, hinagtaas presyo. Kaya kung meron man na nagtaas na best cafe, eh hindi po dapat kayo, dahil hindi naman nagpresyo kami, ano, yung pinakasupply, ano po, yung gumagawa ng, kasi hanggat kaya naming i-absorb po bang kami na muna kahit tumaas yung raw materialization and kaya absorb pa, hindi ho namin yung consumers. Ang nag-absorb yan, ipinasa ano yung presyong makiling ganun ang presyo ng best cafe lang yung iba

0: sinamantala yung ng fuel naman yung pagtaas pin ng ibang kape na kung ang Pilipinas. Basta kami yan namin i-absorb ng presyo. Ano po, yung nagbago ang kape. Dati paresyong makatahat ng Pilipino.
1: Mga miso nyo bang langit ang ligaya ng inyong mipre naman? Isis. Aging malakas sa ganyong mga mister.
2: Gusto yan.
1: Ipinakikis Cafe Black ay nang Tong Kakarut at Jensing na kilala sa buklaking to lalong maging malakas. Tigas na si mister na.
3: Honey, maaga mong patulugin yung mga gabi, ha?
2: Best Cafe Black sa akin yan dahil hindi kuat.
1: Kulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanong kalusugan at maiwaming karamdaman.
3: Healthy na.
2: Pampal. Ha.
1: Aproba. Drugs had been done by Black. Mabibili sa mga buckets.
0: Alright. Po tayo mga ka-wellness. Gaya nga po na nabanggit ko kanina, kayo dapat best sulit na sulit maging sa pre-tao. Variants yan ha. Yung binanggit ko kanina, yung original in herbal mix. Siyempre, nandyan din ang hindi lalong pinasalong pin ka para lalo kang makinig. Yan ang best old 20-in-1 herbal mix. At siyempre, best cafe black for with herbal mix na maliban sa nating health benefit. Siyempre, buong mundo ang mga best cafe ng pandagdag ng energy, tulad po na pampainit, lalo na asawa ang ibig sabihin. Bas may balak, yan ang best. At syempre, ang best cafe, green coffee with herbal mix, na naman ang mga sangkap na tulong, pang-extrang taba, para ma-achieve mo ang pinapangarap katawan, ha? Pa sa tulong na makontrol ang blood pressure at terol. Best cafe, green, grabe, best grado sa quality, aprobado ng administration estrado sa Intellectual Property Office at available mga boutique market sa inyong lugar.
1: Para bago! May bago! Bago! Bago! Bagong best cafe! Introduce Cafe Gold Triple Coffee Mix. Mas pinakape na sarap. May 8 in nutritional value. Naglive! Dahil sa mga extract ng key ingredients. Full of nutrient events. For don't settle for anything. Best Cafe Gold Herbal. 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. Taste of best in one coffee with herbing pesos lang per sachet.
0: Sa punto lakayin ko sa inyo, ha? Morning habits na magdaragdag taon sa buhay nyo, ha? Pato ay lagi nyo pong siguradong tano, hahaba pa ang inyong at ayon nga sa pag ito'y ginawa ninyo, 30 years ang na maidagdag sa buhay nyo. Ano? Ano yung to? Baka mag yung kain po ng difference iba't ibang mga mani, ano, mga ka-wellness. Ano yung isang plating, ano, mga ka-wellness, yung merienda sa umaga. Almusal kayo maya konti habang nagre-relax o kaya ng tinood ng pelikula sa inyong gadgets, ano, eh magandang ang papakin po ninyong mga nuts, peanuts, yung common na walnuts, at marami ang mga nuts kasi mayaman sa unsaturated healthy fats po yan. Or, and, ano, and vitamin E, arginine, yung iba, alala kayo kung paano nyo ipopronounce, ang maman nyo na ang tulong para gumanda ang kondisyon. Kaya talagang na pwedeng magpahaba ng buhay nyo to. Pagka ang mani, iba't iba ni mga ka-wellness, gawin nyo pong daily at hindi po. Ngayon sa pag-aaral din ang kape, why sa less maximum 6 at yung napakalatrong ang ita-advance, okay? At kape po yan, si Dani Kapoksidaki na yung mahalap ng bigurong ng prekatao. E dila, relax, panalong-panalo mo, litiragdag na marami buhay mo, okay? Pag best ka ang iyo, lalong makakatulong sa healthy every morning.
5: Ikaw ba ay sakitip, ikaw ay may mineral deficiency? Aral ang mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang para ikaw ay dapat ay kompleto ang mineral sa Best Cup Supplement. Nagtatapurong mineral tulad ng mag-is, iron, chromium, selenium, silica, zinc, mineral food 100% natural at aprobado. Mag-admit, napaka-safe inuman sa mga butikas sa inyong lugar.
6: Ako sa nang baor, kahalata ko na lagas at numinipis ang asinages sa pigan. Agad ko itong sinubukan. Nga, wala ang pagla at kusmura pang dihama kung ang hair regrowth.
5: Ira, natural po formulated with mist prevention and regrow and reduce hair fall. Iganic shopper markets and drug.
0: Alright, tuloy tayo mga kawin, mga karagpa. Ang ayon sa natural na sa buhay mo. Ang ayon para syempre ang mga chaman din sa oxidants. Magbibigay po ito ng essence risk. Ibig sabihin, mas malaki yung kapanlaban ang katawan mo sa cancer. Ang chance na cancer, ikaw po ay nagtsatsaan ng healthy everyday. At syempre, bagaman okay yung green tea, okay na okay. 4M's Amazing Tea. Dahil nagsasangtunan luya to Evia. Ang isang tuna na masarap na isasaw sa isang tasang maiga. Ang Dr. M's Amazing Tea para gumanda at maalis yung pamamagahid ng katawan. Na Golden Globe Awards bilang trusted brand company na

0: ang tatap o branding sa herbal na tsaa, M's Amazing Tea.
1: Here's the newest tea, buddies. Dr. M's Amazing Teas. Amazing Tea. With the finest and healthiest teas like ginger powder, extract powder, high in nutrients. M's Amazing Tea. Drink for every ka, magda. Amazing Tea na. Man, relax ka to M's Amazing Tea na. Also supports severe diseases and heart problems due to its properties. Kaya benefits. I'm Dr. M's. You're healthy. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Hey, tuloy-tuloy mga ka-wellness ha. Ito pa ang daragdag sa wing uma. Dapat magkaroon ka ng social. Magansal ka, meron kang asawa mo, magkwentuhan kayo o yung buo mo. O kaya habis sa iska, baka mga kapatwin, lagi kang mga taong kasama. Literal mong ng marabuhay mo. Ayon sa yung mga taong yung binubukod yung sa walang kasama, himik, mas malaki ang chance na magkaroon sila ng mas maagang kamatayan. 33% ang mas malaking chance nila ng kaya wellness. Importante na meron tayong solution na nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap, masarap at kasama. Okay? Tapos yung sunlight, dapat po napaara. Katulong din po ito para ma-achieve ang sleep. Kalaki ang kinalaman sa literal na pagdurugtong sa sleep. Kaya ay ko pinapayo sa inyo yan, magpaaraw. Nagpapaaraw, kasama dyan tips, maglakad-lakad o physical activity. Pag samasamayin nyo na, ano, di ba? Habang naglalakad-lakad, may mga taong masasaya at ayun din kayo sa umaga. Sabay-sabay nyo nagagawa mga healthy tips na binibigay. Literal, itong ng maraming taon sa buhay nyo. Ayon nga sa pag 10 years ang idugtong sa buhay. Kung gagawin nyo yung tip natin, ano, na almusal ng tansyang pagkain. Pagkain mayaman sa fiber, protein during, pwede nyo nang i-research yan. Anong almusal ang mayaman sa fiber? Protein yun ay sa inyong pag-aalmusal. Mga tips na yan, daily morning routines na healthy, magdurugtong ng maraming buhay nyo. Maraming salamat po at maligayang buhay lahat.
1: Maraming sa inyong pag-an ang mga susunod. Wellness is happiness. Radio FM, your best music. This is Radio FM, one new voice, mission station, one radio. Tamang-tamang at the best. But all in ito, radio, news, and radio, Nadia.
2: You're listening Radio New Jam Guna sa buong lang
1: Nakila Bicol na isang trade. Saan kaya ako ng baratong tanyag na ba na? Advertisement ay convincing at pang
3: The Motolite is to Daliwawa and Karangahan Boulevard, Tabaco, with parking access pretty Daliwawa Enterprises to supply Plished since 2 for you to buy Lex battery, so tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprise technicians who help and serve you of your wants. Every item you purchase, they always say thank you as extra change. Daliwawa prices. If there is no hope, Daliwasa. Pag-asa mo'y Daliwawa.

0: kanahagas at ng aking kagaba unda ang aking mga pangtihari
1: with me Teen Hems Juice Hair for Vincent
2: Pai mga nilihan botado one or kang mga jika and Chelsea Alba kinaleta ba ako sa Malipay malilipot at San Lurie Papro tap mo sa Ash
3: Abir Team Astuti Kagal Hills
4: Osan Fogi
5: Tensabot Fresh at ang Hilsa Ira
3: Popoy Scooties
6: Ayo Ibrin and Koji sa Tumayulong para lalo kang pumatay
7: ang ganda
6: so food at ibili sa mga supermarket Rada Rada Parra Panara Renta Butter Nashal Asin Rada Parada Kata Tas Drive Renta News Direct Renta Renta
8: pagkayalakan sa tuyang pobek nilyo ilisa kay bahan tatan mga kalani akordeyo san tatod ngunya sa kitara ta enot ko na sa kamugtakan na ho gold si herbal mix yan ba super chun pada Agusto sinang halon sa political minister ay pagkahalingan ko bisya metros kay ni ang kusog na 65 kresa asin ang gastines go 215 oras mantang ini nagihiro kay norte weste makaka-experensya ni mga pag-uran asin makusog na parosa. Bali, Cordillera, Admina, Iloque, Auro, Tanduan, at Patas sa posib. Pagrasa, ilugaw, malatang mga kurasaya sa ibang biyan sa baferensya man, ibanampug na kalangit ng mga pagpagdalugdug at memaro. Pern Bisayan, Region, Sambuanga, Peninsula, Sula, Sarangani, ito, mga pagpaglapiktadong lugar. So, masinatatanang na, pinaglalauman man ang trans na mas madampog na kurasta lalpon asin pagkabanggi
6: weather
8: baslawa number sa para gripon na si nasa nang typhoon katuso sa North Marda and intensity outlook ang pag naghiro sa North Marda mantener na nasa kadagatas asin na mag-ag sa Luzon agdin pag-ago 11 na kay Islands langiharan kan sa pipansaro asin rice kan chingba basas Benny Tina po sa mga pinans Aluya Storm pos anti po China karo bagyo nagkakarkbol na 22 East Luzon na Cornutis na minasunod dalawa ano yung kagpuan si sa Nika na portion Ling Porsche para Norte Porsche na Nuan kan katang Timurok pang Vitas yet Agatas Luka Diretso kay Tatu Adnes anda ng unyan sa Pukan Ay Kaya sa Pial Blin Kartolta, Police Burton, mga police stands and friends, iyoan may take response. Dagda Brown said, ang handa na yung stand to kawat sa publiko na mag-apasin sibling if ganda dumara. Alas po nin pag detalyas kan sa tuyang mga barata sa lahat sa 9-1 plus ring. Dawo yan yung mga ginom ni Sir General sa panagpaluwas man si Masbate Governor Attorney Ricardo Tico ng Executive Order Number 21-0-20 ang mga probisyo kano sa dagpag o kusog nation o ang mga tamasit kan kasugo ang mga nagubiyagi tibata na pagpagresya na hapayo si Inisa Moni Bogotmal o ang gabos na magasin pinaman na si mapamayukan ni Tabagde na magsuspending ang klase kung kinakaipuhan ang nasa iblik sa mga ang sounds para sa kaligtaan Chetty ka sa iba pan sa masunod at Ben Waring sa syudad kan na sa sanil na syudad mahundo sa maninus na si M. Sambagda pag sa posib kan iya pala sa kasud ba si Hamaan IR Obser para repate kan emergency ang aba iya na para da kaun na sa kinakaas pa kan hand sliver pinagkaman na bike ni bawa pag biklam para sa mga patungan na sanir pagiginhan tupuan ang gabo pinagpagko na your activity paglog pag kadagatan trans alas siya po ni Ryan Tanyuan ari sa syudad ka classroom ako rule an education dyan para tataon ang masunod
9: managa upang pasaluan ang malubong at sila para ang zababakan
10: mahalagang mabad baga pa ang maglong mission at med itap blood lead blood on girl kidney failure pregnant stool apps misin tulad mo na yan kinang medicine any check quality foot weight team ang sessions meetings team dice ADHD at least may to para sa brain CA panin at pangpaganda ng double deployment ng neuropsychology si Tahit JRV barang sa taas o karang tabako sini buka ito study intern Queen's Men and does it with
11: Hi, Aspit 16. Akanda, dahil sa ira.
12: Is taos na mga dalaga.
13: At parang da ira.
11: Pulse helpers, ako ay talaga ko. Is ayaw.
14: Ira, one so. In beauty at lukilala sa buhayan sa mga laboratory. Ang pumatisog.
15: Si salag na.
14: Ira, so.

0: wala ko sa problema sa dapur. Free na kakes. Para di studio.
1: Ang intelligence kay Bahapal Police Station na sinampag ni Maulameka sa Santa Is kan mga tepig ka sa drug para tago siya ibong rest na sinampang na kay Pukanada ang katulang heat cell stick as a heat cell transparent may labo bang piskara siya sa gramo kan mga nagkakina na 190 sa bid itong sos 36 na ang mga resaw albay ibang ang pagkakasinan sa ina mga karapsyonal ang guwahe sa sasabuman sinda sa Siga Mimotala ni Calarom Rinao Municipal Panigong Dinao Trinada ipinagsipagmanta o ato sa mga nabens ka mga kasigo base sa pinagninska na Verific National Police luwal ino tesle sa kaparehong pagbalga kan mga otorin natin sa 5165 dangerous sa mga suspect shadow Kevin Apag, hahanap a vehicle party rin, nin pa rin 2-8 sa National High School na makakadakol na kitanang iskulahan, nin pa vehicle rapido kasunod turnover. Ang istoring ano sa kanakalisa ng harasta ba ni napadago sa uning education ko bita sa estudyante na deserve paata community college. 7-29. Buwan sila, buhot pahayag di Marado Tartikuan o paraga labat eh Ferdinand Marcos consider na public trust. Pinihapog ng Lanao del Tatibe, Ziyong, Siriyo, anayag ng lalo umano pisano ang nagpinagsuing kuhaan sa sadiri kay ning kamo kung kayo araw sa kay Guadan Tau kakakani ko subot ining ripuada na bang prosecution matapos yung ansinit katakot ining berfukan arch na sa ni Vice President to President Most Lady Marcos sa ating houses umalde kasi ang kanap na sinabistigation ka kalilong umanong authentic ni Vice President Sara Kanabahin 24 si Gobeto Kamprotunaya kostunay kay Ann Kunanta pinagrasyo sa si Iyoan Kan o ibong 20 laban sa presyo. Baba medical experts na doeta Lali Bayani Journal ng Philippine General Hospital na nakakaling tensyo ang kamat sa mga rason kay ni dahilan na doon narihabi sa ang timbers kanagubilay ang galat kan mga otoridad gusto ay sa sure bago dat sa New Quezon City paya magkang ini ang pulisaan dahilan sa mara kumpina hospital us makasya oras na alas 7 pagkakan na nagkules Julio 8 ang Sandiga Division ng Old Deeper Laban kina Rodan Sindan Presentative Mike Dipinson sa kinasong sa Pigdik Peso na ikanakali sa 2020 election day. Warot o paras na pigperma Jasper kan Port Division 2 kaso sa pre-number tanang babasal ng gobyerno o asyadong tao regalo sa pasakalo ng binipisyong itinusisyan niman ang paras paborok treatment o beto kaning ang kurap pagsisigod ang matinir na libre kabit Port Division ang mga akusado ipinagsos para sa sainang paramihan trust ng Luz ang magpandigan bayan 30 breast holder lamang depensor asin sa pabulkasum plunder na pig laban kan Ombudsman si depensor Shanti Pao Aristo Tuyot Biray nasan mito sa payatas kaya si Mar nasa P-Hospitin Pigsa sa Eraroma ability kaya nin problema ang gal kay Guasal num raso ako basiring sa talaan na alas 6 na ag liwal ang Pilipinas humayo 36 5 milyon na blau kung 2.41 million ito yung kanotaon 5 clear pa Tisha PSA chip on 13 million labor force o corporate employment and masalang ko ini sa 4.9% na sa madaling sabi sa unang Pilipinan parang hanap bilang o sa 4.6 million .29 million ayo taon 2000 apohan na ay pero kuma nagabot sa 6 million under ikalisin ni 12.9 employment na 15 po nakalis na Abril 10.1 Leo Sud sa kasi at kita sa lottery tourism sa Indo Crane na result sa Salonwa Pigol na Green gabo babakasin sa mga supermarket kilista na inoton tanguna sa uya po combination makilista bent ta isos is ingo pat price nagabot na 76 pesos po ambos para ng naman sa si Lotto Bergini anakan mga numero 25 ate ang jackpot prize pesa kinangdom sa nalanggad po war palara sin mag ngani na tuan bu iso sa indong sol tawa P80 black kasi Chris in one bal iyan tabi sa gasupay

0: the pag-month live viewers sa Facebook. Running ko na, this tab pinal vertical malay po sa nakatuyang premium pag nagdadag adyo Diyos gatan sa pagatod kan mga barat next sa Facebook mga bagat mo mag ang programang tip ang sa gatod barat at bo 97
1: Barta kan best cup and coffee best one tea with her best cafe black coffee coffee x Husay mas best G plus wing as cap food supplement sa mga butika
2: fresh blood isang karasang hinang tindi matayan kailan para ba okra panak sa gatod Apanapan po, labanan, pisar na iklina sa bayan ng Boss Capsule, ang mga air.
1: Biyahe make ready sa Speedway Center. Sa alang ride, Veda na tires, the oil and lubas. Sir, computerized wheel alignment injecting, re-oil and tune-up. Alas, surfing, pahatbili ng tires, at tires. Sulit na! Visit City, Keto, Tabaco City, or 10-6099-10-229. If sumot biya, siguradong safe. Head boss, kurang man, ang Dre at Hospital. Bukas, beora, sa insyo, paratory, check-up, at pangsaral. Para sa iba pang kahod sa so, purpose. 0959 7 Pipe the infirmary
3: mga bedrooms tatan pag-relax man kita sa RL sikling problema makukuha sa second floor A tabako snackman laser RBR side key services fill hair and make your arm one na job and VIP head spa asiba FL beauty clinic tapag 2520 R clean and
1: isang patulang buhay na best ka coffee with herbal mix
4: lumbebe in para sa akin rape ito ang besto ng sapat na lakas na aking at normal ng aking magaan at inom na the best talaga
1: it's One Coffee Black, also available in the with Shea. One Juice FM. India. Now best to pick. One News. One One One One One Radio. Tamo Betugan. In One News. One Radio. Ibang para ta mga kabulastugan na siya po taan sa
4: tira
1: pakastiba tira sa news director de Pato Uno Pantukar Kanmal daw Kurok Opiliado Agro ang tira sa Dada 1 Red 1

lagi tirahon pa ini kan ibang kaniguan man. Na alyagbi andon sa tasamen ng mga employed na daisinda mga part employment. Taya talabi. Dan si gobernador ng Albay kay gobernador ta papaliman sindab kan Department of labi kinyin ang employed na naapiktar tap kan gobyerno. Kan gobyerno katinama dalan sa issue kan plan. Nakablos ko siya do ilang pag-aandang to kan daya. Asi forecast kan pag-ano buluwas kan bago pong alasi sa aras tropical cyclone to pop type nagtype sa nagbang mapo na nagihiro north sa resid patung kini pong luminuya na si Sir Inday at anong sailing in the main beri luya sukusog kan super good morning sa balina autoridad mga po iso nung plus kantidas mga katalijan sa banuaan drug gumi maki anaradatun aldamen kay bad sara donation baga sa depend prosim pangbayasyon periura pero pigiling ko ang agent na ito kung inihong problema ang pika garugulping pika kahampa uni ang abangan ta mga tugang anta tugot ang impeachment court sa tabiksyon pangon sa trial sa mga sunod tabing semana si Attorney Zulaika Lopez and Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Nakaw! Ayo ini nanta mga tugang nagparangalab-ngalab kay to si Vice President Sara Duterte kanini makontempt bakod iyos launo nakontempt sa Senado. Anong issue kay to si kunyan si Attorney Sol Attorney Zulaika Lopez. Ano nga ni kayto so naging issue tabi? Di ba pinaapo ni Dangong? Dahil sa sarong investigasyon adi, anapong ko digdi sa mga kunyan, iniho in a government official

0: currently serving as a chief of staff of the office at the office of the vice president. Anapon talig diha mga rason kun nanta mga tugang na kunyan inihong agpara balinghaw mga katindugon. Para balinghaw kay to si Manay Sara Duterte. Anapon ta sa background giraray kay to. Pigdetain ba kaya kan kamera mga katindugon ni ano? Anapon ko kamera detain. Why pigdetain? Ang atugang last November 2024 briefly detained at Tibatasang Pambasa Complex after being cited in contempt by a House committee attempting to pre-commission providing the committee reports. Sa committee reports of daman bilang kan mga Pilipino. Daman ngayon, sir. Pino, 1 million noong Mayo. Doon kayo ni, bless mga con. Grabe, Red. Natay kami, ako, bago ngayon sabihin mong huga con. Naman sa na mga tuga ka, de. Human. Pagaslo, ina, kulibata na siyo, tadain na kina, uyan. Yan sa natabi. Ege. Maray na anak at sa San Lorenzo kay Madam Ofie. Today. So sa mga may maligayang happy birthday. Mga may tabi yo, maligayang abisan yo. Kay Maricel, sa maganda na Lynn, happy birthday sa anak ko si Sandy Vidal. Happy birthday. Kay Rauring, Emmy, good morning. Nagiging niya may paliwanag regarding sa 120 nagdakol pa lang kami noon, garo pa lang tagdadakol da imi ni naman inisius la unon. Ige. Sige, pait sa nawara kay Bobay, sa nang nagluya. Nangyayari talaga. Diyan sa technical, di pa mani alkita mga tayin, ngunyan pong all down in web. Baad mema sa programa ta. Sa 0-4202-491 pwede kayo mas 6-4202-491 o tron ko 6-491 na along subong kalan ko may nagroll lote ininisay pinipo at bing kay Nilia Bagansit Ruby Bini kamorning tabi ugmang hapon nagmimble. Iyo tabi, ihali ako naman. Di ay ka atinder na po. As 4 pasado nin. Ipatran ni Chusi mo. Iyo na. Update. Mam, Chusi ko niya. Niyon. May kan. Pilang. Oy, ba niyan na alkal. No po. Si bola. Gaya, ligaya yang ha. No, lang. Kapot di niyo. Dumay. Or. Iso. Berti. Gaya di mo. Madla mayor makanamit ning liyaon dyan sa 10th seat. Pernpig Riparo? Ay iba birthday? Uyo, good morning. Nag-aapod si Lola Jelay. Magandang morning.
1: Ay, salamat sa Diyos. Nakalaan mo niraray sa apod ko.
0: Ano lamang?
1: Inyo na nga ni Mabati ako kanta mo yung mayor. Nakisinon bulante, pade, magpakarahay, kambuhay, babati na kaki, happy birthday. Sir Ed,
0: po.
1: Salamat sa pag-accepter kan sa kuyang hapon.
0: Abasta, ikaw Lola Jelay, iyo po. Ige, si Lola Jelay, mga tugang, nagpaabot po nin, maligayang happy birthday da. No, alkalde ka nin malilipot albay. Uyugon mong kansyon ko ansay mo tabi yon.